0: hapon, ubag nga tiin. Pati hapon arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
6: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang Banapol, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
14: let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: It's the best part of the day.

0: gihibaloan niya nga makayas ang kabog nga magbitbit sa mga heavy payloads kag natural sa diri ang mangita sa mga dulom kag ikit ng mga lugar. Sa itong mga tinion, ang target sa US military amo ang major industrial cities sa Japan. Kag sa diin, sa itong una nga mga dekada, ang Japanese buildings ang nahimo palang gamit ng wood, bamboo kag paper nga amo ang mahapos lang itipon sa kalayo. Linibong ang mga kabog ang ginadakop pag ginabutang sa deep cold sleep o kon hibernation gamit ang refrigerator. Gamit ang mga surgical clip, nagabutang sa gamay ng mga indentiary canisters na may time-fused ang mga technicians sa dughan sa mga kabog. 1,040 ka mga kabog na nag-hibernate ang plano nga idagdag sa balwarte sang kontra gamit ang eroplano. Apang, sa itong 1943, aksidente nga nakapalagyo ang mga armado nga kabog, rason nga naglupad ang mga ini sa mismo nga military base sa US Army kaginsunog ang bilog nga military base sini. Ini, si KK5 Lori Gamboa para sa Poro Trivia!
1: Thank you! Kaki 5 yari, kamo naging hambang nila, no? Nagbalik man sila at the end of
2: sometimes
1: the day.
2: Sometimes foolishness will go back to your body.
1: Gani man, no?
2: Pero kadamo sa mga sapat kay Febel dyan, yung ginagamit during war, no? During the Byzantine era, may ara ginagamit sing una, especially sa Europe sing una, sa mga Romans. Kuring to yan, Sir Eljan, ginhigtan sa mga Roman soldiers sing una, pagsunod nila sa Afrika, di ko din mabalay sa tao to yan, mga touch blah yan, ng mga kugon-kugon. Kabudlay na kung pangitaon ng kontra nila. Ang name na mag-abot sila sa isa ka community nga damo ng mga Africans. Pagwaon lang nila kuring, ang kuring sa likod, sa iaikog, may ara nga kwan, may
1: ginilogin
2: ara nga.
1: May sulo?
2: May sulo.
1: Dagin ilugin nila si Samson, ha?
2: Oo. Tiko magdagan-dagan ang kuring, iwol-iwol, iabuli, gakaigo sa mga balay, gakasunog ang bilog ng balay. Kuring din siya muna ginagamit nila. Sinto sa Afrika mo na mga Roman soldiers yung naging gamit nila. Tining bats nang gamit kin man sa Second World War and it was extensively used during the invasion of the Central Europe.
1: Okay. Ti, galing at the end of the day, ang ila foolishness nagbalik sa ila, no? Ang ilang invention bumalik sa ila. Kaya nga, nakagwa ang mga armado ng mga kabog.
2: Kabog.
1: Kaya ang ila kampo mismo ang ginsunog.
2: Kailangan siya nga lang yung armado ng kabog.
1: Amo mismo ang nagsunog.
2: Armado nga kabog, amo ang nagsunog. Grabe.
1: Armed kabog.
2: Sana all ba?
1: Ayoy. Naka-standby na si K5 Red Salgado, kaya rin susubog sa La Castellana. Grabe, yung first class gito nga reporter ang upod niya. Amigo, tapos na. Si Bala. I-check na si K5 Red Salgado sa line number 1. Check na rin update to sa La Castellana kay ang manug... future mayor ni Tani sa La Castellana kag ipabirik mo? Kay kanami isang track record yas ni?
2: Si Elben.
1: Kay I don't know ka mo ning
2: consi- I think it's a different man.
1: Ay, different
2: ang
1: man.
2: Ang una to ya consialto.
1: Consialto, no?
2: Ang siyang nag sa illegal recruitment.
1: Sa police to yang iya. Kadamo sa pwede yang i-recruit police gid niya.
2: Ini naman iya former right hand gid ni Mayor
1: Dicor.
2: Tapos nag-away sila sa 2019.
1: Black propaganda is mayor.
2: Gimbiraya si mayor nga pati ang pagpuligo ni Mayor Romayla daw napilabdan niya.
1: Ha? Kali ka. I-check ko sa line number 1 ang pinakalaite. Subong kayo naka-standby si Kipe Red. Red, good morning.
3: Good morning, KPML, John. K5 Eric, kayo siya atin. Sino mga tagpalamati sa programa ng Foro de los Pueblos. Sige na mga aga. Lapit kiri. Alas 8 ng aga, nag-abot na diri. Ining si Elvin de los Pueblos, John. Kipe Red, kining... residente sa Gabanwa sa La Castellana nga tinanakop dito sa gitatagayon nga operasyon sa kapulisya naton angot iri sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 County kaya kikita ng Elsa na kinamerike. So, ini siya, agi pa sa kaan sa kaso sa tuwing 2024 na dagdag iring warrant of arrest sa tuwing 2025 apang hindi siya makitane. Kag sa informasyon nga nakuha sa kapulisan dito sa galing nag-star sa may Las Piñas na ibaluan ini kay Manti na nagapangayo as alleged nagapangayo sa GCA sa palay na kamang abdi Andres sa Castellana kag may mga Facebook live siya dito na nagituan nga dito sa G-Star kag na nakop siya sinigid lamang Lunes Agosto 4, 2025 nag-attempt kita ka pamakuton kitim Eljan kitim Eric kining si Elvin kung nanibala siya may ara sa kalain sa kot sa kay Vice Mayor Romayla di kong magilimutan nga ti Anay Alcalde sa La Castellana sa pati kitim Eljan kitim Eric sa may interview natin si Vice Mayor Mayla de Cormaglibutan, hindi siya interesado sa pagka-restar sa kay Elvin De La Fuente. Apang siya interesado kung sino ang mga persona ang nag-suporta sini sa kay Elvin De La Fuente, kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Diba tino, halos isa katuhig inyong pagpanggubaya sa administrasyon sa ni Cormaglibutan kagati naging trabahante mananay sa gamunisipyo kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Pero galing kay Manti, apisara sinako nung pagbulig siya, may nag-sugo, muna sa lunch, may nag-sugo or mati may nag-advise siya na mag-gamit bisang iya sini ng mga accounts sa Facebook para gumbon inyong si Mayor Rumayla ni Cormaglibo.
1: Wala mo nang imoy ang intensyon, doon naging nami, ano? Nablang, example, inop danay mo ka mo, nagsunggod ka lang, it's because ano man, naglainay sa buot. Kinapatan eh, bisan sa old time sake, blah. Inop danay ka mo, tapos at the end of the day, among Japon.
2: Kagang isyo, tani, mala ng isyo, hanay lang.
1: Why personal? Ay.
2: Kung personalon mo, amo na ni, ining natabo siya, silbi naman ning eleksyon sa mga troll subong. Ini gani tawo na niya eh. Pero silbi eleksyon na ni kay Pebrad, kay Pebel dyan sa mga troll. Nga, kamo ka pag gusto, kamo birada sa Facebook. Kag kung madakpan gani, mawangal man lang.
1: Correct.
2: Ang media, kung magbirada kami sa media, may mga limitasyon, pero kung magbirada ka tudo na sa Facebook, kapag gusto ka na mga, may, abin yung mga drawing-drawing na paggawa yun, hindi ka muna makakuha, that's libel loss. So kung lagson, hindi ka mo, igo ka muna. So hindi magamuna, no? Parang hindi ka mo magpareho ni siya, oh. Tiyaro ka ginlagas.
1: Leksyon eh. Tiyaro ba tabo, sa diyan yung kaso, yan yung kagipive anti-cyber
2: cybercrime.
1: Libel?
2: Piansabol galing ni.
3: Cybercrime, the Prevention Act of 2012.
2: Piansabol ni siya.
1: Iba ka piansa. Saan din na sa kagipive Redman, ining naka-green?
2: Naka-brown.
1: Ito may tabo ng guya?
2: Oo, may tabo ng guya.
3: Oo, may tabo ng guya kay Tito Mel dyan, kaya tingin mo tangan din siya sa support. Pero this time, nakaupod na ito na exclusive si Police Lieutenant Colonel Romulo Hipe. Police Major Tito Mel dyan, Romulo Hipe Lango, agad maghatag din siya aton sa...
1: Ara na nasubog si Sir Hipe Lango?
3: Yes, si Sir Hipe Lango.
1: Ikaw na nakabalo, mamati kami ah. Go ahead.
3: Okay, so, Sir Ming Agra, nakaupod na si Sir Mel dyan, kag si Sir Eric. Sir, good morning, Major Pilanggo ni Sir.
1: Oh, Major, paano siya na-track down kaya nadakpan dito sa Manila?
3: Sir, bali, may ara kita dedicated nga tracker teams sa mga nakalain-lain nga mga warrants. Hindi laman siya sa mga, maski mga backlog namon nga mga warrants, may dedicated kita nga tracker team. With coordination sa anti-cybercrime unit man, inallocate siya sa Maylacena City, and then nag-coordinate kami dito sa Las Piñas Police Station man.
1: Okay. So, doon siya kalawig dito ko nagpanago, Major Palango, sir?
3: Sir, kung hindi ko magsala, sir, mga more or less 1 to 2 years siguro.
1: Lawig mo, no?
3: Since before election, tang 2025, na wala na natin siya katinner.
1: Oh, di nag-ugat ining kaso niya nga cyber crime?
3: Bali, as of now, sir, ang iyang naunang kaso, 14 count sa cyber libel sa kay Mayor May pa lang na siya. Bali, may other persons pagit nga nag-file sa iyang cases. Ginaulatan naman ng kopya sa warrant.
1: Okay. When you talk about cyber libel, is it pwede ka makapiansa, bailable or not?
3: Sir, bali, ang every count sa cyber libel upon sa verification sa iyang warrant, nag-amount ang iyang piyansa, 10,000 sa kada kaso.
1: 140 ang iguan sa iya pool, 14 account.
3: Initial pa lang na, sir, bali may sa record naman daw 18 to ang total ba lamang.
1: Mga 180 ang kinanglan niya. So, matabo, sinidra siya sa kustodina sa La Castellana PNP Jail, Ibutang.
3: Sa subong, sir, dali sa Danay sa station, kay booking pa sa naman kagi document.
1: Then after that, i-remit siya, ano, BGMP dito pa niya sa District Jail, di sa Bago?
3: Ang tanaw na natin, sir, kung anong mga sunod nila nga steps kay since available pa nang iyong kaso.
1: Ay, sige. So, basi makapiansa man siya, no?
2: Makapiansa siya. Siyotso ka kaso, 180.
1: 180.
2: Ang lain siya, eh, kaya ang balita ko dito, may iban pa nga kaso nga daw, iniman nga mga inadlaw, daw magwa man ang mga sentensya to kapiansaan pagit dako ni nga kwarta kinanglan, but anyway, these are all piansable cases.
1: Piansable
2: cases.
1: Okay, so congratulations for a job well done. Siya ni ginakabig number one sa lista ninyo doon sa La Castellana?
4: Hindi man, sir. Bali, sa municipal level, number 3 na siya. Although nga cyberclimb ni siya, nagsulod din siya sa most wanted niya category since padamo ang count ng in-recidive case na siya.
1: Oh, okay. Number 3 lang siya galing na wanted person sa Banuaca, La Castellana. No?
4: Oo, sir.
1: Ti bunga do kalawig ang inyo sa nga tracking siya kag na come up ining successful nga pag-aresto sa iya.
4: More than a year man, sir.
1: Ay gali ka, budlay grabe. May luwas abi sa Spain. Yes, may ban pa siya ka lugar kag intiniran kag naglumpat-lumpat ni siya.
4: Bali latest na lang ning address ang Las Piñas before sila damo na siya lugar nga ginasaylo-sayloan naman, sir.
1: Mhm. Ubos gani iya nga buinas.
2: Mhm. Ubos siya.
1: And dakpati, congratulations for a job well done sa itong PNP, mayugid, no? Kwa na lang namo ni Kipay Beric, kumo iniblang tiyempo Agusto, sila nila kuno tiyempo smertos ni Saton sa Negros, Kapigadoon. Ano nga preparasyon ginihimo tadi, sir, para at least mapadubo ta mga krimen involving properties, no?
2: Crime against properties.
1: Ano index crime panawag ta na?
2: Crime, oh.
1: Anong mga tikang himoon ta para malikawan tayo like kinawatay, panakasaka sa mga balaybla, sir Hipilanggo?
4: Sir, ang mga ibang tanamon nga steps, may marambang kami mga information dissemination through sa amon nga PCR activities. May hara kami mga pulong-pulong pangatag sa flyers para maka hatag information sa mga katawan naton.
2: Mm.
4: Then ang especially ang aton nga programa sa aton regional director ang Safe in IR dial 911. May hara kita mga tarpaulin sa mga public areas, makita ina sa aton nga mga bus terminals and gas stations para ma-preempt ang mga criminal activities, gina-endorse na naman ang dial 911.
1: I see. No, it's very good. Dasig din yung response sa dial 11 in case of emergency. Makasabat nila yun, Sir Hipilanggo? Mga pila ka segundos, yes, ka masabat ni?
4: Ay, hindi man siguro segundos, sir. Pero may dedicated na yung nga duty, pero 24/7. Tapos ang pinaka namin nga features ang 911 is maski wala ka load, pwede ka katawag.
1: Correct. Amun lang lang nami, no? 911. Basta, kinakatisting ko na last time na vehicular accident nang nawag ko, ka video dugay ba sinatabuan lang to, no? But tell you damo manggambal ka dami isang 911, no? Nami, yes, sir, kay bisan wala ka load, dial ka lang 911 sa imong cellphone, direkta makatawag ka. Nami, very nice program sa PNP ni Sir Hipilanggo. Thank you so much sa imong tiempo ginatag sa amon sa more information. Salamat kay sir, kag congratulations ha from captain, yes, sir, to major na.
2: Oh, major na.
1: Grabe. Dasig ha, salamat kay sir. Thank you very much.
3: Yes, sir. Okay, so yan to. Again, may Aldrin ang atong siniging hepe.
1: Ipos-ipos lang si Sir Moy Hipilanggo, Major na.
3: Oo, Police Major, Romulo Hipilanggo, Deputy Kitty May Aldrin, muna niya ang masaling natin. Nga ti hands-on.
1: Kaya tong may nami, nga tihog sa gigatuan sa PCR celebration. Grabe, mag-voiceover si Sir Hipilanggo mo.
2: Ah, mayo maganda.
1: Mayo mag-voiceover sa program.
2: Okay.
1: Naulat ko ganito, bintra siya tani sa Code Blue. Nga, ano gani? Code Blue Runway.
2: Okay. Lumayo, ha? May mga talent, ha?
1: Ang Code Blue Runway, passion show na sa talang uniforme sa pulis sa Class A, Class B. PE uniform nila, iya kaswat, iya sa bomb disposal unit. Ginapakita.
2: Okay.
1: Dura mo makita lang laing uniforme. Ang kanapusan to, Code Red. Si Red, ang kanapusan yung nagkuhan mo, iya kami Jaya.
2: Tikon Code Red na ang iyas na nga title sa stage. Code Red, ha?
1: BS?
2: Hindi. Postpone.
1: Postpone.
2: Yes, correct.
1: Ara naman, Red. Red.
2: Red. Red. Red. Red. Postpone ang iyan na
1: lang. Nanon yung sister mo, Eric. Mapapostpone ang iyan.
3: Okay
1: naman. Ang sa'yo naman. Ginatang-ahit. Advice. Sige na. Thank you so much. Good. Ay, Chimpo. Karoon balik ka galamon. Nakaroon update sa India National. Kaya balik ka galamon si Wilson. Ano yun? Balik kami si Mo.
3: Yes, sa pagbalik na ito, masturya pa na ito, hindi karoon si Vice Mayor, Romay lang, hindi karoon may nilimutan, ari lagi na rin sa ato, dring area.
2: Ano ka bota siya?
3: Oo, ari rin actually, kay Kinam El, Johnny kay Verick.
1: Okay.
3: Ginapo, para ito maging nasturya pa sa cellphone, kag, siguro, basi, maka...
1: I-record mo siya, kung malangalan, tapos si play ta karoon makabalik na si Imo, ah.
3: Ari, actually, ari na, tumigil na storya, pag-insya ka Kinam El, Johnny kay Verick, doon lang pag-insya na
1: baka sa
3: pagbalik ako kay Kinam El, Johnny.
1: Sige.
3: Sige, sharing statement. Amuna ato si Liga Report, ikan dari sa may banwa sa La Castellana, nagdulog sa ato sa Power Trio, ang aton si Liga DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, ang aton man si Liga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coralde, okay lang gali, kakitang Eljan, okay lang sa imo? Kakitang Eljan?
1: Okay.
2: Go ahead, go ahead.
3: Mayor, mag-aga si Imo, si Sir Eljan, si Sir Eric.
5: Hello, good morning.
2: Mm-hmm. Bye, si Mayong Aga.
5: Oo.
2: Kita... K5 Eric niya, kag si K5 Eljan. Mm,
1: good morning, Mayor.
5: Hello, Eric Tenerepe.
2: Yes, Mayor. Vice ako niya. Oo. Tiyan kita na yung nakamuni best friend mo.
5: Ako lang gid yaha sa akon lang gid ang challenge even though amo na ginobray sa akon kita ug di sitwasyon nga kaluluoy gid siya ya
2: ahay
5: gin use lang gid siya diyon tapos nang maski magambal pa sila na amo na ako isa sa mga rason nga nagfile kuya kaso hindi tungod nga pa lang sa kaugot o gano gusto ko sila nga i-prove it because I know there are people behind him kay sa kadugay nga nagwala di sa kag ang ginawakal sa mga tao nga nagapok sa Facebook, same sa ginawakal niya, same pala Japon. Ang ako lang gidit sa ako, ginambalang ko sa gani, kaya nang kitanay kami kagina. Na siling po, kabay pa makonsensya, okay lang kuya tani, pero damo-damo ang mga tao nga gipang gastos. Kado nag-enjoy ang kadaman, which is say, lang tao mo daw damo, ipulitutay malang na. Ang ako lang gidit tani, yan nga pa inultulan niya, tapos sa lungon niya, kabuhi niya. Nagbalikan niya kung paano ko siya ning baton. Kaya wala ni Kuya Kabalo kung ano sa lako si Yaya.
2: Oo. Mayor, Kabalo, gina ang taga La Castellana, nga tao mo gini si Kuna, si Elvin de la Fuente, ni, no? Taga-drag na sa Aton Las Banwa. Now, what if Mayor, kung magambal siya, Mayor, may, sorry lang, Mayor, may lablab, tagid ka, mga ayaw sabi, sorry, Mayor.
5: Kaya, ang pasensya, okay lang na yan. Oo. Pero ang Yaya din wakal, to annoy to support yung evidence kaya hindi man to namin credibilidad gusto yaya kag dignidad naging babae yan
2: correct
5: so
2: mungkin...
5: ako yung gambal kung ano siya hindi man ko yung perfect like for example yung biraya nga ako nga
2: personal
5: personal si tatay si nanay nga patay na sinulain naman na yung
2: amo nang malain amo nang malain
5: plus ang mga wrong information yung ginafeed siya tapos siya ang ginafeedan lang siya hindi man na niya maintindihan nang kay ti mamuna iya ang arab la subong salantin ambalin sila nga muning nantil muni mo to so ni padako nang isyo pero ni sa mga proyekto nga ginlunan ang loan namon sa totoo lang ang loan la sa to kay crypto which is hindi ni Silvin kay hindi tapos ang mga konsyal nga nag-feed siya ang datag sa papel, huwag mo naging explain siya kung ano na. Like for example, ang loan ka ba, hindi man na masigge kung wala ka ginta gano to recession sa muna yung bayan. Hindi magkakalimo project kung wala man nag-agi sa building kag sa insakto nga proseso. May land banks pa, may municipal development council pa, may COA, kompleto na. Tapos sa totoo lang din, kung gusto kong gina nila sa ngako niya mga kontra, sila file kaso, ikit sila kabay naka-insindi. Hindi nga si Elvin, siguro nila kagamito nila. Na hindi niya na ni Jabol, si Elvin sa tanan.
2: Nagambal ka, Mayor, kami tao sa likod. You mean may lamod politika ini pagbirada na si Imo ni De La Puente?
5: Ang sitwasyon niya bala, kung makita mo siya, lang tawa bala, perti ka pigado. Sa adlaw-adlaw mo tanan niya ginaginyo mo, hindi ka na mag-obra, malive ka na lang. Gusto na, no? Mayor, ganit, gusto tapos. Napadala, ginapadala ang chika, sinaano. Puro tag bila na.
2: Oo. Tiyan mo ng problema.
5: Kaya si Yaya, kasi tuod lang, kabalugin na siya nga pigado. Pigado siya. Tapos ang nakita o ganyan ang video sa pagdakop siya, nga ang bata yan, nag-singgit. Tapos, si wala tamay mo, kay may warrant. Pero kung gusto ko siya nga madakop, kaya para tubangon niya. Tapos ang inambal ni Nuno, ilumbar sa post niya, sa post nga sa basa na para kung no, maklarawahan ng ano nga si Elvin, tubuo nila mapalkaso kay sila mga maalam. Kasi si Elvin niya, si Elvin niya wala na ikasarang bayad sa abogado. Wala na ikasarang sister nga magpakatupakari sa ikaso sa akon. Hindi bisila nga subuhon ilang tao. Amo na mambal nga ti pigado siya kaluluoy. Kaya paano kayo kapagamit siya? Na pwede man tutani isip sa totoo lang kung nagpating tao kay Elvin dari sa La Castellana, ang mangin na beneficiaryo yatong kontra namon hindi si Elvin.
2: Correct, correct.
5: And are you sure? Kung nagdaog sila si Elvin sa pakon pa na nila panginwalan na nila yan.
2: Gusto?
5: Kasi subong ni ako yan naging anan ko rin. Kaya ako ganyan nagpahal kaso plus may dugang pada ang iba ito ni Yang Gidquan si Karon. Kaya nasubrahan tong wakal ni Elvin kag ng live in law pang wakal ya. Hindi man ito bibutang tatanan po sa 14 hindi pa magpating hindi ito maglusto.
2: No.
5: Sa ginapang wakal ya sa adlaw-adlaw ya kung aging basto sa adlaw-adlaw ya kung aging naguta adlaw-adlaw ya kung aging napulay.
2: No.
5: Yun ang pag-file ko isang kaso ya para dipinta sa kabataan ko. Oo. Pamilya ko.
2: So para
5: o... Okay lang sa politika.
2: Mayor, on the personal note, maghambal siya, sorry, why giniya, kaso ginriktagin eh.
5: Oo eh, kaya hindi man ay hindi man na mapunaan sa sorry ang ano ako ya. Na personally, naintindihan ko siya. Kasi nadala siya mong antawab lang mga tao nga nag-apida siya. Hindi ka na mabalaan ko sa korte na mabalaan ta to. Pero ang iban siya na nakilala ko na kay pagsabat niya na sa akong kaso, may ginpang screenshot na nasa nga mga tao mo na nag-message siya. So, ina nga mga tao, mag-hearing na, patawag mo na sila sa court. Kasi ito tilang halang, kaya mo tunin mo siya ni Elvin, ang wakal niya mo. Which is, kakon lang taon ta, for example, ako kumisala ko sa ako, pangiman, wala, again, pambudman ka bala ni Elvin. Si, wala man ito nag-prosper. Kasi ano lang to isa lang kapapil, yan yung pambudman, wala sa hindi, tsaka ano, ang ilan, ang ganyan, mahasol lang ko.
2: Ati amo gina no.
1: Sige.
2: Ati sara na
1: mayor. At least sara nakpa na. Tubangon niyo na ng konsekwensya.
2: So high na natas lang.
5: Kaya mo nakabayin gusto nila nga magsikat. Magsikat siya. Ati ara sikat tapos sina si Tatay Ario. Pamapost ko lang sa nga kon lakat. Diyan tapos siya padala ni na kay Elvin, manilag-nilag sila. Si Elvin na bumarno sa akon. Diyan tapos si Elvin niya wala kabalo ka wala ni siya. Si kun ano lang iduho nila mo lang isundot sa kita. Eh wala man din siya mong kayo okay na tani kung ano kung ari di sila. Arab lang kung isa nga kung ikaw be, arab ka sa bakulot. Ngayon nabitan ta kay kula kung balo si mo adlaw-adlaw. Kung wahay dahil kang manugin, nga tupad mo nga muna mo gawin, pero may arab ko pa kung kita nga padalaan ni Surya Dugangan.
2: No.
5: Padalaan kwarta, buhinan.
2: Oh, mga scientist na eh. Oh, mga scientist na.
5: Bombarduhada kay ano? Kay...
2: Ako bahala. Kaya ako bahala.
5: Ako bahala si mo, na.
2: Na,
5: muna. Kasi nga, katutulong lang makita mo sitwasyon ni Elvin, nga pigado, bigyan mo.
2: Okay. Ati, sige.
1: Sige. Bye, salamat gina. At least naklaro man ang mga plastara ni Ula. Tondari, may iya man siya kong galingon. Nga, Dlaus Corte, dapat mo explicar.
5: Oo, oo, eh. Kung may aras sila papel nga, no. Parang siya nag-sample lang gina. Pigado ko na si Adora yan. Politika, okay lang mo kontra na eh. Asawa yung gumbra sa munisipyo. Kung ako ya sa lugar ko ha. Kung ako sa lugar ko, ara na akong asawa. Parisay nun, kung na iya kay ang administrasyon yung ginobrahan sa nga akong asawa, higko.
2: Para sa akon.
5: Tama lang kung nga maobra ko. Diba?
2: Ang panawag siya na delikadesa eh.
5: Para siya sa kay tiboy niya, sa wara, manda, sinugapirma. Pero kung ako yung maritain ko, naman, nga pang gobyerno, kada o pila na kanikor yung nabrani after sa ilumba, tatlo na kanikor, tara ka muda, kay kasarang mga kabay. Tapos siya, akusar lo kami kay may bidin siya, mga kabay. Insakto, mga kabay.
2: Sumagay. You're right.
5: Pero maging nahikayan yung amon nga pa administrasyon. Tapos, ang mga leader nyo, kung may kinanglan, makagtuman din. Kasi na balo nga, tingilan niya, responsibilidad. Kung tingilan tawan niyo, bala, di ka mo nakita. Ang mga nakita nga, si kaluluoy na lang ginang pigado. Yes, kaluluoy kay nga man, kung di lang nila mabalyar-balyar, kahit kung pigado ka, kagatyan na lang ko to sa pipila-pilato.
2: Ano
5: sa gulupo, dahil ang mga asawa sa amon, amon na ila pa-pidebet. Kung may namaliyad, ha, amon ginay pa-pidebet nila. O pare sina vested interest. Sila, kung nagdaog sila, magdaog sila, sigurado, ka nga sa ila, dahil pamisaro na muna na gani. Kasi sobra pa na sila sa amon. Tapos kung yung moralidad, yan ka nandaga pong kuna, puro na da mga birthday now.
1: Sige. Mayor, thank you. Kasi ibang time, ah. No?
2: Mayor.
5: Sa ako niya, muna niya. Ako niya, hindi ko excited. Sa pag-prisonel, ben excited ko sa mga tao nga nag-ausar sa iya.
2: Sige lang ah.
1: Mayo na kay expose sila kung sino na. Kag ang mga nanalawagan da, pwede ba ako makasabat sa Mondes K5? Inalawagan na ka mo. Pwede mo lang ako nakakoordinate ka rin ka masabat. Mayor, thank you kay Cebo.
5: At ikaraman-araman sa mga screenshot nga ginano, kita ko naman sa pag-file kaso, may ginsabat na mong. Kaya natin mabot ang sinpo na kay Cyber Libel na isa sa mga, for example, ang balon takapit si Eric na, si Eric na kawatan na. Ito din walwal ka na Niljan. Yabo si Eric ni, kawatan ni.
1: Malaybel ta niya.
5: Sino naman ni si Maymay?
1: Pagkitao na, muna sila mayor kay abalon na mong sila ba? Papasabton ta ni sila. Tikara, na sila kapakabuhi sa subong gobyerno.
2: It's called delikadesa na yung panawag siya na eh.
1: Kung
5: lang ay ang point ko ba lang nga ginabombar doon yung gobyerno nga ginalidira na mo. Hindi tama ni mapunda ng mga tao sa lakas sila
2: na mo. Correct,
5: o kung Kelvin na gano'n asa sa ako na kontra. Kita ni si Kelvin, nagdaog na kay nila.
2: Naglagan mayor?
5: Pero sila nga nag-suporta Kelvin. Wala man na sila nagboto Kelvin. Natuman na ito sila sa PIA. Diba? Ang Kelvin ang Mayo. Oh, nga wala nang supportahan si Kelvin. Tani kung may tempo nila to. Kung di ba silang daog pa sila. Kaya kung malang kabay na perdihon.
2: Atiyan mo na.
5: Mga rabla kong isa nga ang sitwasyon, ma'am, balangit, siyempre ko na ako maglantaw. Kung din ako sarap si Kelvin, kaluluoy kaya si Kelvin niya, kaya si Kelvin lang yaman sa nangana mo. Kaya si Kelvin lang gani na nagtugaw. Eh kung sila nagpare-pare, nga, again, gagamit man sila tao mong, oh, for example, itong nanggaboy, ito siyang mapapil, ito kung nadugduman niyo ito, di na ito, naguba lang itong pangabuhi. Wala nakabalik, na nag-view na.
2: Gusto na, oo.
5: Oh. Ang nindikan, siyempre puro sila daan, mga maalam sila yan. Tipo sa nindik niya, mga lipay. Pero ako yung kabalog na Selvin niya. Kung suguran niya lang kung paano siya nagsulod sa akong panimalay, paano siya nag... paano siya nakalabot sa akin? Halin niya Kelvin sa piya kapartido. Pag abot niya na di, pag halin niya na iya sa kay Dupret, kabi mo na iya wakalagyan kay Dupret. Buhay ko to yagin, buhay ko to yagin baton ng mga bakit kay Dupret. Anong bago siya ya? By eh, na to ya kung gusto mo siya sa akin, ubra ka din sakto, kabuligan pa ka. Kinagaling din siya, hindi niya tungod niya nagaling din sa tungod niya nagreklamo sa kay Manomalia or whatever, nalagyon na siya sa lain niya rason. Tapos until 2023 nga bulig ko siya, wala niya kabalo ang nagabombardo, ang nagasugo siya. Kaya wala man ni Nelvin din share sila. Ang kayo kong nga din bulig sila.
2: So, I hope that justice will finally come to see the light, ano?
5: Basta ako niya mula nambal, kuya nga, wala kuya init siya. Kaya tungod niya kabalogig kuya. Hindi niya sa mag-amuna. Kunway siyang nag-kwantiya.
2: Gasol-sol.
1: Sige. Okay.
2: Sige, Mayor.
1: Mayor, salamat kina. Vice Mayor. May Nicora.
5: Salamat kin. Pahon ko nila pagi sa mga muna nga pagi. Buti hindi lang yung mag-effect sila kasi nga na.
2: Gamay malang nga banwa na balaan mo ng tananan nung mayo na hindi.
1: Kilalanay mo ng tananda.
5: Kilalanay kami di. Tapos, for example, mga kapitan eh. Ginaano nila nga. Sila kabilog kapitan di Trinche. Siya yung nagkakapitan. Dose ang ako ni isang nagluligad. At pagpulo, nag-dose, nag-trace, pagkabot kami yung ranyo. Di kung nakita man na nila kung paano kami mag-servisyo. Tapos ang nagawakal, na iyang adriya sa panuwa, malagay, wala man nagalibot. Yan mga proyekto naman, kasi yung mga proyekto nga natindog naman, ginasagad na kay kayo, pamangkot sila yan nung obra nila. Ang isa gina nila ginawakal ang loan sa wala po tapos. For example, bala sa water system, ang source ato sa robos ang kanaon, nagalupok ang kanaon, mano bing back? Diba? Manong kontraktor masulong nito sa wabaw kanaon?
1: Force major pa nawag na. May mga exemption mo na.
5: Wala pa matapos, operasyon mantil. Wala pa natapos ang mantil, si Perseila Comod. Ano yung matapos ang mantil pintar? Comod naman sila. Ang hospital niya sa Banwa, wala na natapos na promiya sa nasyonal. Ika malo ka man hindi na yakong kontroladong nasyonal. Kaya ba siyang jugay ng hospital lang mo na muna wala siya po na ano? Ang pamangkot ng tawon ka, kaya yung hindi sila kung anong nagkakalatabo. Tapos wala na niya, may mga bagyo kami, may mga kanaon kami, damo-damo kami ano. Heavy equipment, gabi kumot nila. Ano yung nagbaha kaya ang heavy equipment sa mon? Dagko pang bato sa heavy equipment sa mon? Paano naman man, no?
1: Chiga. Mayor, thank you gina. Salamat kin sa time at least sa batian naman ni Monsay da. Nako ka batian man sa pumuluyo sa La Castellana da.
5: Mabala ko lang gidya sa pumuluyo sa La Castellana. Pasalamat kuya. nga majority sa Japan ang naka-appreciate sa nga mo. Mm. Ano, pero kung madumduman ko gan isinatnat kay si Elvin, na tamaran ako magbule, kaya nga man, ang bisulingan ko na wala naka-appreciate. O ba yun sa itong sulingin na gintumboy ko pag-eleksyon? Ang tumboy sa pag-eleksyon, gindaho-daho na nakagipa-interview to. O karong gan may problema, puli, man sa barangay, kag mga ayaw, man ang presensya, kaya po ni nadalalan. Ang tawa na, wala pong pakawya si Muya.
2: Sige lang.
1: Okay.
5: Part of the game. Oy, si Elvin, subong kaging pailan ka. So, si Elvin nang gayaw-yaw kung nagamulay siya kung hindi lang ko tiyak kaluluoy. Kasi siya ramay na ako.
1: Sige. Sige, Mayor. Thank you, Gida. Thank you very much.
5: May pamilya ko yung dapat. Anan, sila man di mo ko na malong kaganya sa imo tapag balay gaga, mapablatter din sa barangay. E kung mo, Mayor, kung balan ko gaga, okay lang.
2: Muna mabudlay, Gid.
5: Diba?
2: Sige. Muna mabudlay. Anyway, Mayor, relax na.
1: Salamat kita. Relax na. Importante na. Nabatian naman na nila yung mga sentimento sa mga adlaw.
2: Ako excited kami, Mayor, ni K5. Diyan nga makita ka namon nga nag-smile ba lang.
1: Oo, amun nga.
2: Relax na lang.
1: Makita ka namon nga nag-yum-yum. Sige.
2: Thank you.
1: Thank you, Mayor.
5: Makita mo ko.
2: Oo.
5: Friend man ta dahil dyan, alam, tawad mo lang ako niya. Nabla, kayo daw pag-apas.
1: Gagawa pa, naging kami yun, ha? Okay na yung.
2: Kadako, sa diferensya, Mayor, mga 5 kilos na. Okay, good, ha? Mayor, thank you, Mayor. Love, Mayor.
1: Salamat, good, Red. Thank you, good.
3: Yes, sir. Okay, so, yan, tungkol kay Final, John D. Merrick, si Honorable Vice Mayor of Maynard, ni Corba Gilbuta, nakangot, ilis na pagkadakop sa kay...
1: Wala, nung gingagrabi, ginasakit sa bot ni Vice Mayor? Kwanto? Napotwas siya na ito, Tren?
2: Oo, amun na, kung sa ato, sa ilunggo, pa daw ginagpa-otwas lang siya.
1: Oo, potwas siya sentiment.
2: Daw nagsungaw ang talaga.
1: Sige, gamit-gamit, pa kung ibang tao, tinasuno kami, at sa mga natungdan, inali, gusto niyo magsabat.
2: If you want to answer,
1: ako lang kami. Salamat, Kid Red. Salamat, Kid Red.
3: Yes, nagbalita naman doon, gika, dari sa manwa sa Lakastiliana, doon sa ato sa Power 3 o DBX-500 Brighty Seacag D3 Bio. Kapag si Patrol, si K5 Vincent Coralde, ako naman K5 Red Salgado para sa kapin, nagbalita sa publiko kagalawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pati yan si Vice Mayor May Mangilimutan sang balwa sa Lakastiliana. Mga tao manin nila. Suga pati si Mayor May, nga may ibang mga tao nga aras likod, no? Kaya ginagamit lang nila ang manong tagol nila mo ni si Elvin, abi?
2: Nagsala siya, kaya one time ko naman, gin-text niya dito sa lakas dyan, nang mga kwarta daw ay naging gurumani.
1: Te.
2: Daso nagamang kasi tidiin ka to-to-to ni panawag siya si Toto Elvin, ni tawag siya sa lakas dyan, ha? Nyari ko din siya, kung yung pinigil ang nugin, nyari ko din, ho? So, siya kamalungan na nugin, amun ang naging tracto siya.
1: Ay, gali ka?
2: Why naging kwarta? Daso, gipadalaan siya sa, parang kung DJ Cas, gipadalaan siya sa isa ka daw, nang mga di ba balaan na ako din maging claim dito sa gina-track na yun.
1: Grabe. Tama na kung kaisa. Ti Elvin, ha? Magwa, maligya po na kabaturan. Babalaan natin. It's all about, kung tanong mo niyang bottom line, tanong politika.
2: Kag-justice ni magwa pa na kung sino
1: da. Politika, kaya at the end of the day, bismerch ang reputation sa mga mangilimutan kag Nicor, no? Sa Banwa sa La Castellana, tinatural niya biya ang politika kung kaisa kung magpersonalay dra niya gasakit na buot sa mga natungdan. Ulo isyo lang yung politika, dokim lang na.
2: Ang isyo sa politika, bisig kami sa radyo, di pa sa ako, masakit na magabal.
1: Okay.
2: Pero hindi mo lang pagabalong tao, blang nga gaga.
1: Oh, do hindi naman.
2: Do hindi naman alam.
1: Personal, abi pa nawag sila kag
2: ipay ba? Isyo ilan ako ng isyo, hindi lang pag ipersonalay ang tao.
1: Good. Amo ginang sto. Kay kung mag-amuna binadok sakit na lang niya, no? Though out of context na why na ga kinanglan.
2: Di vlogger type nemo.
1: Unti subong yari ay di vlogger ya. Reporter tanit kay Pa Wilson.
2: Ay, hindi sabi.
1: Ang pinakadako nga Philippine Science High School, no? Ginanunsyo ni nagligag yad law ni Mayor Greg Gazataya. Daw ginapanindugan gisang alkalde ti kampiyon sa edukasyon mo, no? Mayor Greg, diin patindugon ining PhilSci kundi subong may arata ng Science High School sa Bacolod City National High School. So question, di niya patindugon ang PhilSci si para ini nga site o kundra lang yapon i-develop lang ang area. K-5 Balson, good morning.
2: Morning.
6: K-5 John, K-5 Eric, do, anambal mo na diri sa syudad sa Makulon.
1: Baka nga yan, naging si Imo, kaya raka City Hall. Do, muna pwede ka nabang konsyal. Okay, go on.
2: Purmaya Wilson, ang gusto.
6: Ang pinakadako, do, na Philippine Science High School System, sa Mayakon na high school campus diri no sa may siyudad sa Bacolod. So sa aton sila nga pagpangusisa diri sa Bacolod City Government Center especially sa kay Attorney Martin Go no ang secretary niya City Mayor Greg Sataya ipatukod ini ang building ukod ang ining pulutuan sa may barangay Granada kay San Aljan. So nagdonar na sang kabilugan ng pulo ka ektarya ang local government sa Bacolod sa ano ni sa may Philippine Science High School no ang gusto patukuran ang groundbreaking pati gayon no na no sininga 28 sa November bulan sa November 2026 kaya ginalauman na maging full operational na ini
1: sa diin siya pati Dugonson
6: sa barangay Granada. So
1: oy kita mo sa amo ni
2: depend
1: timing gid sa apo ko
2: sano
1: mo kinahanglan sa bago sa gibakal nila nga lote sa Granada.
6: Yes,
1: kaysa Balo ko din ha, likod Glendale Homes.
2: Ay na, tindi na magi dito mo sa Glendale.
1: Oh, di ba yung lagyan kita pakantuto sa babaw? At ito ba ginabal ko si
2: mo? Una mo may mga negosyo na nga magtululubo. Kaya
1: di damo estudyante. Tiga ba ako mo, damo estudyante.
2: Oo. Oh. May grocery kami da, no?
1: Tani? Bay pa. Tiga lang layo, ano si kulang ka, dalhin na sulod-sulod mo. Oo, bagay na sa gwa.
2: At least may ara nga bago sa Granada.
1: Oo. Oh. Di Phil Science High School, do ano kalapad na kay 5 pila ka classrooms?
6: Actually, di ang nabutala din kay Fred Aljan ang inisyal ni nang numero sa mga estudyante at ang teacher for July 2027. Kaya nila mag-teacher sa 720.
1: Di dako, dako na na.
2: Ay, masugod na yun?
1: Masugod na sila. Nag-construct ni eskwilahan na ako?
6: Actually, ang groundbreaking this November kay Fred Aljan.
1: Ah, okay.
2: Hindi na, Sigma?
6: Pero masugod ka siya next year. Kaya ang matabo si Nibe, hindi siya yung government funded. Ito na dyan. So si DOST niya, kan si Philippine Science High School, ang building, tanan-tanan. At also, sa local government unit sa Pakulod, is, facility-wise, building-wise, tanan, siya na yan sa Philippine Science High School. So, na na yun ang pasilabot sa local government unit sa Pakulod.
1: So, bali, ang gin-provide lang sa Pakulod is lote.
6: Yes, duta lang
1: kita. At least amo na at least malalapos na amo na ginambal ta kung gisa gina question ta. Panawag ina under the local government code, we have the so-called land banking. Manawa kay kun hindi ka magland banking, bangod sa development, tanawag doon Salvador Benedicto kag Ipaberic. Kay late na nagland banking, kalayo sa mga properties kag ginapanigyahan sang banwa.
2: Why na sang prime area?
1: Ang ilang munisipyo why na sila sang Gihon dati, laban ko mapatindog ka dito sa layo na, no?
2: Plano.
1: No, to amo na blati amo ni Mayo ni siyudad. Nakabakal sila ing agaw kay kun didis la kabakal base isplakan law sa Bursana sila ning bakal duta.
2: Correct, correct. Oh. Kag inang lugar maging sentro na na.
1: Ati sila mating Granada ang sunod nga kapital mo. No? Don.
2: Yes. Ah,
6: thank you John sa Eric. Dino sa ini sa no so di ang ining tibig sa sa kulit sa yo sa yo la do ang silahan man kay kadapo san hindi pa hindi basta-basta na makasulod rin kay Sir Aljan at Sir Eric. Kaya kung ano pa ang tamay lang rin, alin sa grade 7 to 2 grade 12 sa grade 8 na lang sa pinagtutuan, no? At nasiging vision, may alawan, may clothing, may libro kay Sir Aljan, cover sa na sa Department of Science and Technology, no? So wala kayo sa kaitan.
1: Very good.
2: Okay, ikaw receive. Pabayaran.
1: Abi resibo, abi para tis klaro. Tapati ito si Atty. Martigo, be?
6: Yes, papati sa si Atty. Martigo kay sa Dr. Kisa Eric no, sa iya pinagpahayag sa pag-interview sa iya kadapon sa Pakulay
2: City Government. Atty. Mayong aga. Itan, pasudla si Atty.
1: What? Pasudla si Berta Boksitan?
2: Tan, pasudla si Atty. Tan?
6: Pertahan, sira ang pertahan.
2: Tan?
1: Okay na?
2: Dahil lang, dog-dog ko siya.
7: Ikaw, Richard, kung ang
2: post, kaya
8: mo na gusto.
2: Okay.
8: Isa-isa sa mga makabig na to, medyo prestigious ng mga eskwelahan diri sa pungsod naton, because wala kung magabla ang kakabato lang na diyang may mga medyo may abilidad kay grabing screening kag sa lain eh na Philippine Science High School. And ang siyudad sang Bacolod, we are fortunate enough na ginpili nila ang Bacolod to be one of their sites sa ilang mga campuses sa bilog na Pilipinas. Ang Bacolod, ang hamba nila kuno ang mangin pinakadako nila nga campus sa bilog na Philippines, no. So the offer naton sa ila is ang Barangay Granada naton nga property nga ginbakal, no. Ang kinanla nila, it's around 9 to 10 hectares na property ang kinanla nila. So, ang munang gusto nila because they want to maybe later on expand the campus. No, hindi lang simple campus, but gusto nila ma-expand. That's why gusto nila doon ako na akong area. So, kahapon, nag-meeting sila with Mayor Greg Gasataya kag-ilagin pakita kay Mayor Greg ang board resolution sang Philippine Science High School approving ang site sang campus na will be in Bacolod na.
9: Okay. Ikaw pilang ang kagupos sa kanya?
8: This is their, if I'm not mistaken, their...
1: Tigya, son! So, okay, namin na son, kung may chimpo, bisitahan mo, tanawin, magiging ko din nga porsyon si Grenada. Kaya para mabalaan, takot din na siya. Kaya ang punto to, diyan mo ni. Hindi naman pwede, this downtown, kaya gutok na ta. At least ma-move si dito pagwa. Kaya mag-serbi na nga bagong commercial hub.
2: Expansion, no?
1: Kaya every time may bagong patindugon ng mga amuna, kabalo ka kung iskwilahan, maka-attract kalanan. Ka-attract sa commercial establishment.
2: Transport.
1: Transportation. Tibutangan mo boarding naman house. Taruta. Boarding houses. No?
2: Ang itawag na stretching the economic boundaries.
1: Stretching the economic boundaries. No? Grabe.
2: Desing una, magambar ka, east na bla, ang EGC, daw wala na siya na nakatuman. Sumo ma-stretch ka naman dito sa Granada. Hindi ko niga matamat ka-stretch ka naman.
1: Kaya banti para hindi na mag-congested sa kalugar eh.
2: Tanawab lang north ang going to northern part of Negros o Bacolod, guwas ang Bacolod, kompleto, way na gauntat ang building. But look out the development going to south, may mga bakante pa. So, kinalandra na sa south, amuna nga subong ang push arat na sa south diversion road. So, kung nangatun nga Philippine Science High School, dira ibutang sa Granada, I think Granada will be the next big thing o Bacolod.
1: Correct. Kati, luwas nga damo na na subdivision, may eskwilahan pa.
2: May eskwilahan ka.
1: Pa'y madayon to sunang patindog sa NU mo. Ang NU tali dras tubangan sa Dionisio, tikaroon kay Sibulad Master man na, no? Kaide, okay. Ang plano gali Siliman University, tikaroon kay Binagtindog, siguro doon may eskwilahan man na yung matindog, yapon da?
2: Magutan sila ko ng school da?
1: Tipila Carlos at Gianni? Very good, good. Ha? Son, thank you so much. So, big strong ka na mo. Kaya karunway ka naman karun record kay Justin to. Go ahead, son.
2: Kina-text na nga. Kaya
10: mga dyan ka sa direct to. Ito, blank ko na lang. Klaro, mandiri hindi ilang niya exclusive protocol. Nung open ini.
1: Correct, correct.
10: Sa mga nagrusanon man, na gusto, no? Mag-uwila sa inyong brutuan kaya sa mga dyan ka sa direct. Pwede ka ba rin sa, no? At yung dyan rin sa mga K5 Santa Radio, tine naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita sa ito sa publiko, Katalingawan sa Negros, K5 News.
1: Alamang K5 Wilson Villana sa mga report. Si Mami Esperanza ay soli, bao siya sa una siya da presentasyon na da ang Glenn Dale, amuna. No? Actually, ang mirasolve la ma'am, Esperanza ay soli, daw dira sa ng bakal property, diba si Dan Laibutang, ang Philippine Science High School.
2: Sa humahan, may angkos na kayo may expansion. And may ara kita eskwilahan
1: si
2: na premier.
1: Si Martisano, siya daw hindi man mapuknat si Mayor kay na ba? Sige lang kay ara naman sa korte. Ha?
2: Okay lang na.
1: Amugin na iya, mama. Tiga po, tuwas mo. Ang sentimento, no?
2: Ang naigo si Toka gusto magsabat, open man ang microphone
1: well,
2: sa
1: kita. Welcome, ha? Tingali mo, may ginambal siya. Doon may isang ginambal. Tingko gusto nila.
2: May isa, Toka nga lang yung ginambal.
1: Oo, ang gobra na sa municipal hall. Welcome, kamukin nga. Ang among trabaho lang niya, walang personalan dito. Talamat gin sino pag-upod sa karong adlaw sa aning program. Kamalipat mag-inom sa inyo sa ningan D3 Bio para sa ilan at sipon kil trangkaso i-klinika D3 Bio Ball. Sa ato naman yung mga uto na mula nga mong ilaygay ni Kaki 5 Eric. Sa tunga sa mga mainit kibang isyo sa kagatuluhaw. Sa panahon nga kung kaisa may mga pagtilaw nga nagagi sa atong kabuhi. May mga tao nga ara sa kilid ta nga nagpabangon sa atong sung wala-wala na ginta. Kag kun kita nagatanaw sa atong kabalaslan, minano pa na sila ka imperfect, insindihon ta na sila bangod dako ang nabulig nila sa aton. Kag wala ga kaulugan nga bisan ang kamot nga pakaon sa aton kadtunta, no? Kay gwa ta sina do ingrato, no? Sa pangalan naman sa aton bugos ka par sa tandaan. This is another day,
2: another FDLP.
1: Ako si K5 Elgin Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabay ang paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa atong tanan. Oras mo.

0: ning aton DTX 500, na parang manatili kitang healthy. Of course, dugangan ta sing mighty C, ining alkaline nga vitamin C nga dugang pabakod sa aton nga immune system. Hindi man kamo magkalipat, ha? D3 Bio ang farmasya sa isa ka kapsula nga dapat naton asahan kung may mga bakterya, kung may mga fungal infection kita sa aton nga lawas. Of course, Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units nga nagapabulig sa aton tiyan, manatiling healthy ining mga bakterya nga good bakterya sa aton tiyan. Dapat ma-energize sila, mabuhi sila, hindi sila magkapatay, mapatay, kundi mag-manatiling healthy para makabulig sa aton overall health. Okay, saluwat, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Rooney Albao, kagupod naton si Sir Boy. Sir Boy, mayong aga sa imo?
1: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rams and KSS supporters, good morning! Kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Angga pa hubin, angga putikta sa atong silula. Ano? Ang datawag na DTX 500, this is your health protector in a cellular level. Meaning to say, mismo, sa pundasyon sang lawas mo amuna yung kalanlan antioxidant nga mapwa sa DTX 500. Hindi lang antioxidant kundi super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, ang pagdamo sang free radicals that causes premature aging, no? So kung feeling mo you're too old for your age, feeling mo bisyuhan ka, palapulaw ka, tantanan ni, no? Tantanan ni ga contribute yung ginatawag natin nga premature aging because of oxidation. Ang sabat DTX 500, kung hubin ang silula, hubin ang tsura, no? Ang paaman, may ginatawag nga charantia, no? Ang ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your sugar the natural way. So diin kapag hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost naman ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin ng ginatawag sang aton mga soldado sang aton lawas, which are your immune system, no? Ang imo ni nga tawag nga immune cells ni, mga macrophages, neutrophils, yung mga T cells mo, they all benefits from alkaline vitamin C coming from Mighty C. That's why, ha, protektado ka sa ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo, kag mga anomalia nga katabuson sa lawas. Ma-check da yun, ha? Matapna da yun sa imo immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Siyempre, may paaman ka po ng engineer.
0: Oo.
1: Gamat-amat ka puti, ganami imo skin, kagat namin ang production sa collagen, kag glutathione sa imo lawas, no? And of course, kung gusto mo i-campion ang imo eye health, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, may nga tawag nga vitamin C, vitamin E, may bilberry extract that basically helps in prolonging the quality of your vision, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo mata, feeling mo gapuraw pagkakiraw-kiraw ng mata mo, kipalapulaw ka, tablet, cellphone, computer ang ginatubang, ay suportahiman ang imo mata, no? Kay it's very vital para sa aton pangabuhi. Mag Eye Care Gold ka. Tapos kung gaspa ka, engineer.
0: Oo, eh. Ha?
1: Spa lang ganyan, ha? Kung gaspa ang lawas, na dapat mag-spa man ang aton mata. Ha? Mag-eye care drops ka. Ang eye care drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes after a very tiring day, no? So, amun ang combo naton sa aton mata, Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat mag D3 Bio.
0: Okay, okay, no? So introduction pa lang ko na, ulam na. Ha? Balik kita, no? Sa about sa DTX 500, may arin sa nga DSE mga friends, ha? Nga nagabulig, grabe ni nga antioxidants mo. Ang phenolic acid nga ara sa tubo extract, no? Sugarcane extract, nagabulig ni sa reduce ang inflammation kag oxidative stress sa aton nga lawas. Isa pa, grabe mo ni Sir Boy, ang DTX 500 may vitamin B complex ni siya, may arasan niacin, vitamin B3, may bite.

0: vitamin B5 ining phantot thionic acid serboy nga ang role ni nagatag energy kag metabolism sa aton mga nerve function. So kinanglan ta mag DTX 500 adlaw-adlaw. Dugang ang mga informasyon about sa DTX 500 serboy. Ha? Ano ang mga other pagid nga mga mabulig sining DTX 500 kagina introduction pa lang sing hambal ko na ulam na kumpletos ricados na to pero kung base may dugang ka pa sir boy.
1: Mm-hmm. Of course no, ang DTX 500 hindi niya matawaran ang effects ni. We all need our antioxidants every day. Every day. Every day kabalo bala kamo nga way na igon that produce ang aton lawas ang free radicals as long as you're breathing. Putang ta. Wala ka bisyo.
0: Uh-huh.
1: Wala ka pulaw.
0: Basta
1: wala healthy ang ginakaon mo, ha? Ideal ang lifestyle mo, ha? You still produce free radicals.
0: Basta kahit, basta nagakuha, nagaginawa ka?
1: Basta ginawa ka, gakaon ka, ha? Ang ginaginawa mo nga oxygen, ina ang ginakaon mo mga carbohydrates, protein and fats, they are all used by the body to basically produce energy para makagiho ang selula mo, makagiho ka man. Ang ila na latak, amuni ang free radicals. Kung ang free radicals mo alinanda, kayang-kaya. Kayang-kaya sang lawas mo, no? Your body produces its own antioxidant to counteract that para hindi ka dayon magtigulang. So our body, mismo ang lawas ta, kabalo nga ang ininga free radicals, magdamo ni, hindi pwede na kay ini makahalit sa iya lawas. So, ano ang matunan ta da? If our body wants antioxidant, then we should find food sources that are rich in antioxidant if you want to prolong your life, lalo na kung bisyuhan ka. Lalo na if you're not living an ideal lifestyle, no? Palapulaw ka, bisyuhan ka, no? Ano pagid? Mahilig ka sa mga tinatawag ng mga processed food. All of that contributes sa pagtigulang sang imo selula. Ang sabat may solusyon.
0: Aha.
1: Kaon utan kag prutas.
0: Correct, correct.
1: Ha? Kaon sa mga utan kag prutas. May mga ini mga utan kag prutas, may mga color coding ni. Ha? May mga yellow, may mga red, may mga tawag nga purple or violet. May ara ang ginatawag nga mga medyo puti na siya like sing kamas.
0: Aha.
1: All of this has their own antioxidant that specialize in different areas in protecting your cells, no? Kumbaga sa ilunggo-ilungguhon ta, initanan-tanan nga mga utan ni kag prutas nini. Miari ni sila yang tawag nga
0: mga minerals sa.
1: Hindi mineral, antioxidant
0: gid. Antioxidant to.
1: Lain-lain klaseng antioxidant.
0: Kag mga compounds da.
1: No? Ang balga ni niya, may isa ka lugar sa Japan. Ha? Ang tawo to ang edad mga shin 110, may mga 112, 115, damo to centurions, so mga above 100 na. And what they found out, lain-lain ang kolor sang ila plato. Meaning mm-hmm. to say, ang isa kanila kape, may gamay, des lang nga rice, damo-damo, klase nga mga sudan, nga lain-lain ang kolor. Because they believe without science pasang una, nga gapalawig sila kabuhi.
0: Hindi food coloring ya, kun natural gid nga color sa mga pagkaon.
1: Of course, engineering lain nga food coloring, no. Ang iya tawag may ara pula, may kamatis, may ara sila yellow, may kalabasa, may ara sila ginatawag nga mga medyo puti-puti, may mga radish sila, no.
0: May mga black man,
1: may mga black bean sila. And ni later science investigated it. Ano ni balang arin sa mga hapon na ini? Nga galawig nila kabuhi, ala gini sa pagkaon nila.
0: Mm-hmm.
1: Different kinds of fruits and vegetables have their own specialized antioxidant that lengthens your life. And the way they eat it is also a secret. Ang una nila ginakaon to, kabalo-bala ka mo, una ginakaon nila ang ilautan.
0: Utan, gidya?
1: Utan.
0: Uh-huh.
1: Tapos ang kaon na sang utan nila, ang pagkaon nila sang ilakarne.
0: Aha.
1: Uh-huh. Ha? To kung vegetarian kay skip muna na iya eh, no? Ang katapusan ang kanon.
0: Ara, katapusan ang rice.
1: Ang rice may mabili lang na sa jutay nga sudan para pasaburan ang ila kanon.
0: Aha. Uh-huh.
1: Anong but silingon sini? Ha? Ang but silingon sini ginuna ginhapinan nila sang fiber and nutrients ang ila
0: tinain?
1: Small intestine.
0: Oh, okay, ha? Stomach.
1: Okay. Tapos because of this ang vanilla, mas less na ang need mo sa carbohydrates, no? That's why hulihi ang rice, tapos kauns na protina nila. For syempre, ang protein is for body repair.
0: May itlog ba, B?
1: Ang muning ga-build sa aton muscles. Ang muning ang ginatawag na ga-repair sa aton mga sa mga kailanan nga repair sa aton lawas. And of course, hindi man gapon kakalimtan biskan ulihi ang rice o ulihi ang ila bread, ang carbohydrates is still needed to provide you the energy you
0: okay.
1: need.
0: Okay. So, right? ang kwa niya, carbohydrates, energy ginaisip per se.
1: Itaya, kaunday kanon as a filler. Filler meaning to say, amo na yung ginapagutok na si tinaita para magbusog ta.
0: Oo.
1: Ha? Kaya siyempre, ekonomiya, mahal ang sudan.
0: Okay.
1: Brato ang bugas, di, bugas nilang ang damo. Pero ang ideal gili magkaon, unahon mong utan mo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Unahon mong utan mo. And at kitayaga dessert na fruits.
0: Oo.
1: Matapos kaon, mga kaon saging, una gili ang frutas. Una ang frutas, kag ang utan.
0: Okay.
1: Ang sudan, ulihi ang kanon. Amo na ang yatunan nila sa isa ka Japanese community dito sa Japan, nga damo. Damo, so brasin ang edad.
0: Mabalik ko to, Sir Boy, sunod na bulan.
1: Ah. Mm-hmm. Katultol sa Japan. Sa Japan. Mito, sig, di ako makita. Nga, hindi lang gili ang kind of fruits and vegetables ang sikrito. It's the way you eat it.
0: Correct. Dapat hinay-hinay, hindi nga pa dasig-dasig.
1: Correct. Ha? Hinay-hinay. Kanami, isang punto mo. Isa pang ginobra nila, hinay-hinay sila magkaon. You give your chance, you give your body the chance or your gut the chance nga magsinyal sa manggatag signal sa brain mo, huy, okay na ko.
0: Okay na. Full okay na. Na. Full busog na.
1: Okay. Ginambal nila, once kung naman kalabot na sa rice, uh-huh. Medyo busog na sila.
0: Okay, okay.
1: Medyo tayo lang. So, less ang diabetes and everything.
0: Ako yung Sir Boy, may green tea pa kuya ginatira mo ba before yung magkaon sa mga rice na, oh?
1: Tinami na kung may green tea ka. Kaya yung green tea is also rich in antioxidant and it also helps in digestion.
0: Correct.
1: Yan naman yung principle sa mga Chinese, no? Sa mga Inchik. Everything is served hot. Ang muna yan, no? Ang Japanese yala in, no? Ang ilaya, it's their lifestyle. And, isa pag ka-secret.
0: Mga kimchi, Sir Boy, pagkaon na sa ano yan?
1: Koreano na.
0: Koreano na yan.
1: Koreano na yan. Abi ko, alin ka na to?
0: Amo gani,
1: Ang Koreano na yan, no?
0: Hindi kay Dres Obalay, pero may ko atsara, may ko do Koreano, mga kubi.
1: Ha? Hindi, Pilipino na yung atsara. Spanyol na yan. So, ano pagin ang sikrito tayo mapulabot sa antioxidant nga sa DTX 500? Ano pagin ang sikrito para maglawig mong kabuhi mo? You only eat kung gutom ka.
0: Uh-huh.
1: Hindi ka mambal nga mamahaw na ta. Kaya alasize na, alasite na, biskit hindi ka gutom.
0: Ang eating between meals, no, hindi pa na advisable?
1: Hindi gani advisable nga mag set meals, kung breakfast, kag lunch, kag dinner.
0: Correct, correct. Basta.
1: Kaon ka lang kuno, kung gutom ka. Di kapoy na yan sa kusina. Kaya ay, ibago pa lang na gutom, gimo ng pagkaon mo.
0: Okay.
1: But meaning to say, kunara, na naset ang pagkaon mo, kung feeling mo hindi ka pagutom, hindi ka na magkaon, hulaton mo gid ang lawas mo nga magutom.
0: Adres sa ato yung Sir Boy, pero may nagareklamo. Nyo, gutom na ko. Di, uluto na naman. Pag wala pa yung natunaw, Sir Boy, kaon man luat.
1: It's because, tambok ka na.
0: Oo.
1: Kung tambok ka na, ang balik naman ta. Kanto naman ta sa visceral fats mo. Your visceral fats produces its own enzymes and hormones. Meaning to say, ha, when isa'y kapati, sa imo, kung anong unod sa chan mo, kung may unod pa, hindi, ang balya ba si gutom pa ko, it brings signals to your brain. That's why you eat more.
0: Okay. Ha?
1: That's why, ang discipline gigili, diwaton ta, eat the right kind of food. Ha? Kanala na prutas, kag-utan. Anong klase nga prutas? Tapol ang kolor, ang utan, tapol man, no? Gahitik-hitik din ang pagka-violet,
0: uh-huh.
1: O ang pagka-purple, sini, kag- kailan bright foods, no? Nang kamatis mo, kakinang-kinang ka na lang.
0: Pula-pula, gin?
1: Ang imo sibuyas na, kakinang-kinang man.
0: But yung ano, hindi mo pwede ka ano, nang daw ga-green pa, medyo...
1: Pwede man.
0: Pwede man. Yung
1: green man yung healthy sa lawas.
0: Okay, okay.
1: In fact, ang muna ang topic takon sa D3 Bio, no? Ang green leafy vegetables, no? Kung paano buligan ni D3 Bio. But going back sa ginatawag na DTX 500, our body is telling us that we need antioxidant. Ano ang priba? What is the proof? Nga kailanan sang lawas ta ang antioxidant? Mismo ang lawas ta, gahimo antioxidant. Anong pinaka-the best? Kung wala ka utan, wala ka prutas, DTX 500. DTX 500, kay di lang siksik busog, ha? Taglalapaw ang ginatawag ng antioxidant ng nodsini. 1.3 billion.
0: Wow, ah.
1: 1.3 million gali in the ORAC scale. Meaning to say, sa kiluhan sang antioxidant, hindi matawaran ang ginatawag nga ang DTX 500 when it comes to efficiency.
0: Wala sinabi ang mga grapes ng mga berde o mga violet.
1: Makulant lang. Ang mga grapes ni, ang mga bilberry, ang mga berry extracts ni, pretty na nadaan po wala.
0: Wala sinabi.
1: Sa Japan, sa DSE. Amo na nga kampiyon. So, sino ka na antioxidant? Ang may mga edad.
0: Okay.
1: Ah, may edad na. Kung above.
0: Ay, hindi pa ko na, Sir Boy. Kaya wala pa man ko edad.
1: Hingga, yung papiranta na ako, tatatlo ka box to.
0: Ato na to? Ah, sige.
1: Ano pagkits yung pagkailan? Mga bisyuhan.
0: Okay.
1: Mga palapulaw. All of these factors, age, vices, stress, they all contribute in ginatawag natin pagtigulang sang imosilula. Ang sabat, DTX 500. So, ano ang secret? Para maglawig-lawig ang kabuhi, kaon, utan, kagprutas. Lessen your carbohydrates. Ha? Choose your protein. Piliin yung karne nyo, yung ajutay, ang tambok. Have good fats. That's why may D3 bio. Ano pa, gid? Ang pinakanami, gid. Only eat when you're hungry. Amo gina, no? And avoid extra sugar. So kung gusto mo hubin ang imosilula, gusto mo ginatawag nga layo ka sa diabetes, ang sabat, mag DTX 500.
0: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Damo ginang gayom-yom, damo gatik sa akong. Hindi ka pa salamat sa mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Pero hindi ko ni siya papahuwayon. Gusto ko ya pawakalon ko pagin ni siya about sa mga benefits ng D3 Bio. Mga hubag-hubag, Sir Boy, kaya ya sang D3 Bio, no? Anti-inflammatory, kaya tungod may ari ni siya nga gallic acid kag ferulic acid ang D3 Bio.
1: Naamoy namin ko gina. Ha? Gina nga balka ang DTX may ferulic, ang D3 Bio mas damo
0: ferulic
1: kag gallic kag picomaric acid, no? These are antioxidants that basically help has their own role. Kabalo bala ka mo ang ferulic acid ni pagminininga mabatian sa amon. Ferulic acid is a kind of antioxidant that specialize in skin care. That's why pag mimo ni sa makita sa mga mahalon nga mga skin care nga gapahubin,
0: okay.
1: Ari ni permi ang ferulic acid.
0: Okay.
1: Tiara man na sa D3 Bio, no? So ina siya tanan-tanan na ina siya ga contribute na sa overall effect sang inahatag sang ginatawag nga D3 Bio the superfood supplement. Dili sa talk ni Doc Subong Sulyahan ta, what is iron? Uy. Di san salon ha. Iron. How important is iron to our body? And what is the best sources of iron?
0: Amun yung wala ginatuktukan nga iron, Sir Boy. Kinanglanon isang aton nga lawas siya.
1: Nga trace minerals nga very important sa aton lawas.
0: Uh-huh.
1: No? Then, una, storyhan tanay kung dinalin mga nami kung din ang sources ng iron na. Green leafy vegetables. Oh, damo na na. Pwede ka kuha iron sa alugbati mo.
0: Okay.
1: Pwede ka kakuha iron sa imutugabang. Pwede ka mang kakuha iron sa ginatawag nga the best source of iron ngalin sa plants, which is moringa or ang imo balunggay.
0: Balunggay.
1: Ang wala mo balang ginasapak na sa likod balay mo nga, pero may mo lang ginatapas kagadabong naman, amo nagli makapalawig sa kabuhi mo. No? So, what is iron and why is it important? Iron is basically a trace mineral that gives our body the ability to get oxygen from the air.
0: Mm-hmm.
1: Yung muna yung parte sang lawas ta, ha, is effective sa atong yung tawag nga hemoglobin.
0: Okay.
1: Dala na da ang imo myoglobin.
0: Ang red blood cells, Sir Boy, no?
1: Oh, ining hemoglobin, eh, tawag na hem. I'm not sure, no, but I think hem is an iron is a Latin word for iron.
0: Okay.
1: Pero sa, I might be wrong. No, hindi ko sigurado sina no. Pero ang ginahimo sang iron, it gives the ability to get oxygen and bring it to our cells. It also gives the ability for our cell muscles, no? Para makakuha sa ginatawag, maka-store sang ginatawag nga oxygen. Amo na yung ginatawag nga myoglobin. So, why is oxygen very important? Without oxygen, you'll die.
0: Mm-hmm.
1: That's how simple
0: it is. Of course.
1: you need oxygen, ha? You need oxygen and glucose and other glucose kani pwede mamislan fats.
0: Mm-hmm.
1: Ang oxygen niya, why can't they ilis? Ha? That's why kung wala kang ginawa, well, dead na.
0: Oh, ha? Wala na dayon.
1: Dead na.
0: Ang aton na brain cell boy, mga pinaga kami minutos na nagligan. Na patay sa dead.
1: Mga 5 to 7 minutes kung permanent brain damage na. Hindi, buhay ka pa man, pero why na?
0: Wala na. Gulay.
1: So, gulay na. Most likely, napatay na ang mo brain. Because your brain is the number one consumer of your oxygen. So, wala kung wala iron, ha? Mabudayan ang imo brain. Ha? 20% of your oxygen consumption is used by the brain. Imagine, your brain is only 2% of your body weight.
0: So, hindi siya nakuha.
1: Kung shin ka, kung shin ka, 100 pounds ka, ha? 2 pounds na lang ang imo brain. Meaning to say, ini nga 2 pounds,
0: gamay lang gali, ha?
1: Gakwa ni siya 20%. Ah, muna niya ang yatari pa. Basta masulod niya ang oxygen, kag-glucose, ako ng 20.
0: Uh-huh.
1: Ah, muna niya ang brain na.
0: Pero ang oxygen, sir, boy, sa lungs manigaling.
1: No? Galing sa langin, eh.
0: Ha?
1: Hangin sa hangin,
0: eh. Oo, pag diretso sa lungs ni mo, kag-dra mismo, kuhan sa oxygen ng aton nga, nga dugo. Ang dugo, ito, nagkakuha.
1: Kung gusto mo pang pathophysiology ang oxygen, when you breathe in air, it will go to your lungs, to your alveoli. Your alveoli will pass it to your blood cells.
0: Okay.
1: So, sa imo blood, no? May diffusion na matabo.
0: Okay.
1: Kwaon na sa imo red blood cells, kag idalon sa imo ginatawag nga selula. Amo na gusto mo ang chidihan.
0: Okay. Pero may arabe, sir boy.
1: Sa lungs mo.
0: Okay.
1: Alin sa lungs mo, matiritso pa na sa imo ugat.
0: Okay.
1: Para matravel.
0: Okay. Pero may arabe, sir boy, makita ko, nga migo ko, nga nagakwangit siya siyang tubo, blay, ng oxygen kwangi diabla. Tangkag, magtulog siya, gabutang siya oxygen, wala man siya kung ano nga mga diferensya. Gusto lang niya, ma-feel sa oxygen ang iyang sistema, sir boy.
1: O, ma-feel sa lawas niya ang oxygen.
0: Oo.
1: Pwede man na.
0: Pwede man
1: na. Kani, bariatric chamber, naman na ang chamber niya, puno oxygen. But going back, that's why importante gid ang ginatawag nga iron. What does D3 bio do with iron? Medium chain fatty acids, ang ginatawag na D3 bio, helps facilitates, according to research and science, in the absorption and the usage of iron. It also helps iron in producing energy. Kaya abi naton, ang iron, mabulig sa imo hemoglobin, ha? Gives your hemoglobin the ability to get oxygen. But it also, ini nga iron mismo, pagdulong na to sang dugo, sang oxygen sa imo cellula, particularly your mitochondria, iron is still needed for that oxygen to be converted to energy.
0: Mm-hmm.
1: So, amuna ka-importante sang ginatawag nga iron. That's why makaon kita permis mga green leafy vegetables, ha? Para ha, magaan ta abilidad. Will give our body the ability to absorb iron, no? So ang aton daan ining iron ni plays a lot of role, no? Dala na dang imo cognitive function and brain health. Iron is involved in the neurotransmitter synthesis including dopamine, norepinephrine and serotonin. Meaning to say, ha? Kalanon ng pagyapon iron kung gusto mo nami ang imo brain health. Na may performance ng imo brain. And all of that, ginabuligan ka ni D3 Bio. Pagkaon mo sa ngatawag ng laswang, ang ginpepara ni misis, ni mama mo, ha?
0: Na may balunggay.
1: Ula mo, may mga balunggay, may mga kumplito, may tugabang, kagalugbate,
0: mm-hmm.
1: Ha? Pa danlog pagamay, ginawa nga, takway, kagukra, kampiyon.
0: Dumakaon ako.
1: Ina, no? Ina nga mga, those, that kind of mga sudan, rich in iron, buligan na ni D3 Bio. Ha? Buligan ka nagtumal ka before you ate, nagtumal ka na D3 Bio, pajutay kaon mo. Buligan na ni D3 Bio, no? Ang ginatawag nga absorption sa ginatawag nga iron mo. So, ang D3 Bio, hindi lang gilip, kontrat lang kaso, ubusip on kagiranat. We all know that D3 Bio is a food supplement that has natural antimicrobial properties. Superb pa gani. Superb ang term nga, ah. Kaya hindi nga medium chain fatty acids, kapila na niya tunan. When it comes in fighting bacteria, viruses, And para sa tanan-tanan, siksik busog na sa ditribayo, no? Ang ditribayo gali kampiyon man in helping our body absorb those essential trace minerals, you know, and other nutrients needed by our body to maintain its normal function. So din ka pa, ha? Protektado ka na kung tatangkaso, ubos ipod kagilanat, nami pa ang ginatawag nga overall health mo kung ikaw naka ditribayo.
0: Okay, salamat gid Sir Boy. Sa lahat gina gayong yum subong niya gwa na gid ang ila nga unto Sir Boy. Sang feel nila nga satisfied sila sa imong lecture Sir Boy about sa benefits sang ditribayo. Pero kinanglan taman Sir Boy adlaw-adlaw maligo man ta. Nami bilang aton nga aura, aton tupadra, daw kita nila bro Sir Boy nga ga-bright ang atong na skin, healthy, do may oil bro Sir Boy yaw?
1: Ha? Anong oil?
0: Ate, tiyang.
1: Anami kidya, ha? Kaya lanaga pa, buligan mo man ang tupad mo sa jeep, nga mayo adlaw niya.
0: Correct, ha? Oo.
1: Lanamot ka man, mabahan mga adlaw, pang bad trip ng tao, nanong itong tupad sa jeep.
0: Oo, wala man ito kapaligo, diba?
1: Dubaho man ito ang sud man, kasi naligo ka man git, tupigaw ang imong habon. Dapat ang habon mo, superb, ang ginatawag nga antimicrobial properties, kakampiyon man, ang ginatawag nga beauty properties ni dapat DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo. Nga gatuga sa ginang mga problema mo, mga an-an, bun-i, psoriasis, ha? And even ang imo pimples. All of that are brought to you by bacteria and fungi. Ini nga VCO nga na sa DTX Beauty Soap, ginakakasin sila, ginapamatay ni sila. That's why your wound, your skin disease heals faster if amuning habon mo. Iniman nga VCO nga sa DTX Beauty Soap, amuning gatap na sa pagbaho sang lawas mo, no? Mga mikrobyo nga gakos sa pagbaho sang lawas mo. That's why you stay fresh longer kung ang habon mo DTX Beauty Soap. Hindi ba lang pagalin mo sa banyo na balasan ka lang, baho ka na dayon, kipigawin mo habon. Regarding nga beauty properties, hindi matawaran man ang DTX Beauty Soap. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract, extreme release, and vitamin C that also whitens your skin in the inner part of your body, well, through the inside. Kaya ga-produce ni ang ngatawag ang lawas sa glutathione kung rich in vitamin C ang gasulod sa aton lawas. Remember, your skin also absorbs, absorbs things, no? Hindi na niyabi mo pag sulod mo sa abon mo, sa ng abon mo, mga nutrients gina-absorb na
0: gina-absorb okay,
1: sa skin, no? That's why, ha? Mag-DTX Beauty Soap ka na. Mulat ka na, hamis ka pa.
0: May tip pag ikaw, Sir Boy, ngayatag sila. Pagbugtaw lang nila, Sir Boy, kuha sila dahil sining DTX Beauty Soap kag manghilambos. Ginto lang, hindi lang pag-scrub ginto do ang imong skin. Amo na, tapos, before matulog, Sir Boy, manghilambos man gamit ining DTX Beauty Soap. Kanami mo, ginatinloan yung imong skin, kag-moisturize, wala ka nagabutang moisturizer. Ang DTX Beauty Soap serve as a moisturizer, mga friends and relatives. So,
1: kung nakapaligo ka na, haling ka na sa banyo. If you want extra protection para protektado ka, not only for 24 hours, kundi for 48 hours ang imo ilok, ay, isli na ang deodorant mo. Mag-Clinica DioFresh ka. Ang Clinica DioFresh may VCO man nga kaya tapnaon ng mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why you stay fresh longer sa iniklase nga deodorant, no? Rich man sa vitamin E, ang ginatawag nga Clinica DioFresh. That's why gamat-amat nami, gahamis ang imo ilok, no? So kung gusto mo putiktado ka the whole day, ha? Isli ang deodorant mo. Mag-Clinica DioFresh, the natural deodorant.
0: At ito yung hinahimok ni Sir Boy, healthy, daily healthy practice, Sir Boy. After abing nga nakakuhan ka na, nakabutang ang deodorant, kinanglan mo mga pi. Ah, mga pi, ang kape ko, Sir Boy, yung gino-take per me, ining DTX Coffee Mix, may chia seed, Sir Boy, gino-tinloan man, pati ang internal ni mga lining sa imong tiyan, Sir Boy, kay tungod may chia seeds, grabe ang fiber. Kag isa ka kwan lang, simple ng istorya, Sir Boy, nagakapi ka na, nagadetox ka pa kung mag-DTX Coffee Mix. Pro speaking, abi Sir Boy, sang double barrel, gusto mo bido taas imo damo kabisyo, taas imo blood sugar. Ano nga kaping yung rekomendar mo, Sir Boy?
1: Siyempre, kung gusto mo yung super antioxidant in a cup of coffee, hindi lang super antioxidant, dua.
0: Kabilog
1: nga super antioxidant, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergotionin. The super antioxidant coming from the herb of immortality, which are Gano mushroom. Gano mushroom is really popular in Japan also, no? Kaya ang iyan ni ginatawag nga gapalawig sa kabuhi is because of ergotionin. Ginputang ni sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag gin sa ginatawag nga DSE. Ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para potiktahan ang mga bisyuhan magkape. That's why kung gusto mo maglawig ang imo kabuhi, ha? Islin ang imo kape, mag DTX Premium Coffee ka, no? Kay amuni ang gaputikta sa imo, gakontra sa imo bisyo, gakontra sa imo stress, your lack of sleep that basically cause aging. Kay don't you worry kung imdon mo ni 2 to 3 times or 4 times a day, kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you really want to gusto ko lang niya magpahubin to drinking a cup of coffee nga sa pagkanamit man, mag DTX Premium Coffee ka. Picturing lawas mo after 1 month of drinking DTX Premium Coffee, mga 2 o 3 ka sachet every day, tanawa ba lang epekto sa ginatawag nga the super coffee, DTX Premium Coffee.
0: Ang isa pang Sir Boy, yung pre-bio coffee, nag-support niya sa atong gut health, Sir Boy. Gakapi ka na, pero ining mga good bacteria, nga ara sa imo at yan nga healthy, mga good bacteria, ginapanami pagid niya ang function, Sir Boy. Kag ginapatay niya ya, ang mga bad bacteria. Amuning niya aton nga pre-bio coffee, Sir Boy, ga-improvement sang aton digestion. Kaya kung na pirmi kita ga lupoy-lupoy, Sir Boy, lain sakit pirmi tiyan. Kinanglanta mag-inuman sang pre-bio coffee, naga-improve sang atong digestion, naga-promote sang regular bowel movements.
1: Siyempre, no, gadamo ang imo gatawag nga probiotics kung ang kape mo pre-bio coffee para gini sa mga buningot, para gini sa mga moody bala mga tao, lalo kung aga, isling kape mo sa pre-bio coffee. Ang naminto ni engineer nga kapatay mga bad bacteria na kung updan mo ni sa D3 bio, ang ginawag nga pre-bio coffee, patay ni ang ginatawag nga bad bacteria and magdamo ang imo ginatawag nga probiotics sa imo chan. Talking about probiotics, no, kung gusto mo niya i-repopulate gid ang imo chan, feeling mo daan permi ka na lang hindi matunawan, permi ka na lang ga LBM, permi ka do permi ka gina brain fog, do di ka paminsa sang sakto. Ikaw ang pangtunaw mo sa imo chan ay basi kulang na gid ang good bacteria sa imo chan. Mag Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically helps, that works together in basically promoting your nga excellent gut health, no? Remember, your gut is really important. Dapat mas damo ng good bacteria. This good bacteria produces your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that does not only relieves you from stress but also helps you in handling stress. Na may pagid niya kay ini nga mga probiotics ini will produce your gut-derived B vitamins from B1 to B2, lalo naman itong mga lactobacilli ini, ng mga B2 bacterium, ng mga strains ng probiotics ng RD are working together, para namin imo digestion, usage of your antioxidants and vitamins, and your ang kampiyon gistanan, it will boost your immune system. Remember, your gut is the alarm system of your immune system. Kung nami ang imo gut, nami ang ginatawag nga pag-alert, nami ang ginatawag nga pag-rest back sang imo ginatawag nga immune system. So layo ka sa masakit o dasig ka mag-ayo kung ikaw damo probiotics imo chan. Mag Clinica Spore Biotics.
0: Hindi ka magkalipat, ha, ng extend food supplement for men para maniya sa lalaki pero pwede man sa babae, Sir Boy. And number one, naga-support niya sang prostate health sa mga lalaki inang mga prostatic hyperplasia, prostate ba cancer, Sir Boy? At hindi ta gusto nga maglala pa. mga pagubag sa ato nga prostate, kinanglanta mag-inom sang extend food supplement for men, kay nga may arin sa makakaklabuas ka nag-support sang ato nga prostate, galikaw nag-reduce ang inflammation sa ato nga prostate gland. So amuni, kag isa pa, kung gusto mo nami tulog, sir boy, ining extend food supplement for men, may makaman ka klabuas ka nga nagabulig improve sang quality of sleep, nga promote sang maayo nga pagtulog, sir boy. Kinanglan medyo palayo-layo ka na isa kwan sa mga temptasyon para mayong tulog mo, sir boy. Ha? Kag matulog ka, dulom ang kwarto, sir boy.
1: Ay, kung gusto mo namin mo yung blood flow, mag-DTX liniment oil, sana oil ng bayan. Amuning kampiyon nga balan news, kampiyon ng hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles, mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, kwa na dayon. Kung ang ginabanyos mo, DTX liniment oil, ang ginatawag nga baho sini, do aromatherapy, no? Gina-relieve niya din ang imo stress, lalo na kung may biyahihilo ka. Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. So, hindi gin maglipat, ha? Mag-DTX 500, mag Mighty C, mag I Care Gold, and of course, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless. Kaya kami time, and enjoy your weekend. Engineer?
0: In behalf ni Doc Ramiloy, atong pinalangga nga CEO, salamat man kay Sir Eljan Castanyo, atong Vice President sa Operation, kay Sir Rods Palma, sa atong Station Manager, of course, ang atong nga mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Eitan. Salamat, mayong aga sa tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo lang na? Nga man ako, kabalo ka? Kaapos na! To, Janobi? Ang kinalain, may gokulatoy.
2: Ano?
1: Amo ang ido sa manggaranon, gakaon dog food or feds.
2: Ah.
1: Pero ang ido sa pigado, gakaon lang yung damog.
2: Wow! Ay, hindi, pag inayamoy mo yan, Meg?
1: Mira, pagigili kinalain na ako.
2: Oo, oh, ah.
1: Sige, Meg.
2: Amo ni Migo. Ang kinalain sa ido sa manggaranon kag pigado. Ang ido sa manggaranon, gasok-sok na yape. Pero ang ido sa pigado, gapanaban na yape.
1: Sakto! Sadya-sadya ina ako!
2: Wow!

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket. Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang botse mo, Boy Ramon. Ako yak kung tragi ko sina. Do sobra ka na imo ya.
0: Boss, amugi ng proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka.
0: Hindi ah. Mas gusto ko ano eh, boss, nga makapamahaw bago kasuhan.
1: Amo gani, Boy Ramon. Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero Boss Rocket, ano gid ba lang maayo, ha?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, gaka-excited ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss. Kung manog-impeach na si Sara.
1: Ako, ya. Kung mabatian kong balita, ginatunan ko, anay, isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang gabalita, pabor, hindi gani anti-Duterte.
0: Basta, kuya, boss, do pabor ni kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bow, ikaw yung Blaboy Ramon, ikaw ya. Do kada adlaw bala? Do may ara kagidya balita kag opinion kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro-impeachment.
1: Kag ako anti-impeachment.
0: Ito mga kung nanay kita busaw.
1: Ay, hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta, hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto, git, boss. Kaya ang politika, matapos na. Pero ang libre mga kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanam mo lang ginagaling tuyo mo sa akon.
0: Ah, dala na datana na. Kagahadlo ko si mo, boss, magkontra. Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ino.

Bawa. Wala giniya klaro si Bungkulong kag si Pastor. Daw wala mga tupa ang ila giniistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya himuon niya pa manog patulog. Haya ba? Bawa abilidaran gid sila nga duha. Pareho gid sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi isa permi kaluwas. Why? Man, baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ay, hindi niya mapinsaran sang normal nga tao. May imo yan ha. May gahom na siya nga daan nga gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yung bilog nga gabi. Mang labas siya mo. Kay hindi man siya katulog mong. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bawo Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya ino. Why?

0: O ang basunod nga tiwasan ta ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya kay siya ang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes! Pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iya nga buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iya nga pwede ta i-issue.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako dayon ah.
1: Ang pwede ta i-issue siyang gingamit niya kaldero sang pag-SEA Games ang 2019.
0: Ha? kaldero as in ang ginatigangan, ha?
1: Oo, Mr. President. Ang dako ang nga kata na kaldero pag SEA Games, bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy, ha?
0: Namit, eh. Ay, amo na to, ha?
1: Buot ko silingon, Mr. President. Ato balang gingamit nga sindihan nga daw torch bala. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal. Aho kaldero, sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo na kaldero, pwede ka man lang gani ka-order sa chapi na bla. Hindi gani sa mixed klada.
1: kung dira sila mag-order, hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo manahimuunta.
1: Ati, sadya-sadyain, no?

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Maupod ko yan sa imo, boss.
0: Ha? Paano ka makaupod kay wala ka pa gani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ah. Mahambal ako sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, ha, ha, ha.

0: Mads Kayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads, Mads Kayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads na? Eh, daw, kaseryoso, gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano, Mads?
1: Abi ko, notebook sang greduhan? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Ha, nga apat ni ka-page ang lista mo di.
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa ka bes, mautang ka tag lima ka beses.
0: Mads, sa katapusan ko lang nabayaran?
1: Ano nga katapusan, Mads? Katapusan sang kalibutan?
0: sa sweldo ko na lang, Mads.
1: Paano ka makasweldo kay wala ka man obra?
0: Ay, amo na gani, Mads. Bayran ta lang ka. Kung makaobra na ko, na may sweldo ko. Kag kung may sweldo na ko, may inugbayad na ko sa imo. O ba- ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayran na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sadihin ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma ka daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Ha, makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, grabe din ba?
1: Eh, kagaan naman, Jupiter, gagrabiaw.
0: Ang iba niya, Dad. Gapaminsa ranay kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw, ya, project na gidya dayon?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman ko sang kaperdihan, daog na ko eh.
0: Kagaaman, Dad, how?
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon, formalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kung pilang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy, man?
1: Pagi sa sorbe ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbe, ya, Dad?
1: Sulo sa sorbe ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nung number one nga kagawad.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong ngapanit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang pala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: 1.5 K5 News.
17: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
18: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Health News. Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Mil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya di tribayo.
5: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang di tribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
6: immune system.
5: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
6: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO man ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO may D3.
1: D3 Bio.
9: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: 11 Mbps.
0: Indiang.
1: 11 Mbps.

0: Good morning!
1: Hi, hi, hi, hi! Mayong aga naman sa ato sini nga mga KK5. Kamusta ka mo subong? Today is Friday, August 7, 2026. Kabay nga ang tanan yara sa maayong kahintangan. Daw hindi ka bala ka move on mga KK5? Hindi ba lang away sa mga abogado? Di ba tihay sa mga abogado? Kung nagalantaw ka mo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, terrible, no? Terrible nga kung subong nga ako nga pronunciation. Vice President Sara Duterte, kung nagalantaw ka mo da, nagaalam ka bilang nagamango. Nga ang nagaalam ka kag nagamango. Nagaalam ka kay madamo ka sang mabatian and possibly madamo ka sang matunan. Pero nagamango ka man. Kay nga ha, ang mga abogado sa magtimbang nga bahin, may ara gid ya gusto nga himuon ta nga mga mango nga mga Filipino. Ang tiko nagid tadlungon pa. Kag ang tinunto nagid

kasihan mo. Diin nga hustuhaw. Diin di ang dapat tunlun ko. O diin di ang dapat iluad ko. It's because if you will listen to them, they are all standing for truth, honesty, accountability, and justice. Amo na permi, mabatian mo? Mabatian mo nga mga istorya nga dapat truth ang kamaturan lamang. Honesty, dapat tampad lamang. Accountability, dapat ang may salab dun lamang. Kag justice, dapat may hustisya para sa tanan. Tikita yung mga ordinaryong nagapamati, galingin ulo ta, gasiling tanga, di inaninayon ang gusto di man, di inaninayon ang patihan ko di man, di ininayon ang patalang. Kung pamatian naton ang mga abogado, puro ginasilatanan may rason. Kagun imo lang binagbinagon ang ilang mga ginapulong, puro na sila eksakto. Wala gina sa may naako, nag-ako nga minango. Wala gina may nag-ako nga abogado nga gago, hindi gina yung mag-ako. Ang tuyo yas ang abogado, palinginon ang ulo mo. Kung nagapamati ka, nga palinginon tang ulo nila. The more nga hindi mo na maintindihan kung ano gid. Asta nga magbalik ka na lang sa kung anong imo pagpati, kung ano ang imo balatsyagon, amo na lang na ang imo tuuhan, kag amo na lang ina ang imo sundon. Kay kun you are thinking and aspiring to learn from these lawyers, tanan ini sila ang ilang nga ginaaway interes sang ila kliyente, interes kun sino ang nagapasweldo sa ila. Te bala mo naging nga nagasweldo sa iya si so and so, patihan mo pa, tunlon mong tanan nga ginhambal niya, base may husto man, base may sala man. Binagbinagin mga kabayan, dapat kanagakaangay gid nga aton salaon ang tanan nila nga ginapulong. Para sa sina, hindi kita maisahan. Sa sina, hindi kita magtalang. Since Friday subo nga adlaw, pila sa mga balita nga aton pagatutukan, aton pagadalon sa inyo, ining balita kag impormasyon, papuro na lang ni fake. Hay nako, ano ni pangabuhi ta? Hindi lang gali gugma ang fake, pati ang seasoning, pati ang patamis sa pagkaon, pati ang nagapanamit sang sabor sang pagkaon, may fake man gali. Ining fake nga seasoning nga nadakpan sa mga otoridad, kag ang mga responsable ginpasakaan na sang kaso. Ari man ho, smuggled cigarettes, smuggled pero pasi smuggled na fake pa. Duha ka mga pangayaw na dakpan sa bago, dala nila mga smuggled na mga sigarilyo. Sadya na to kuno nagtribukaho ang siyudad sang Cadiz sang ginaistoryahan nila ining fair hike petition sang mga trike drivers. Nagkinagual ang mga pumuluyong kadisnon, nagkinagual naman ang social media. Bangod sa mga reaksyon, hindi lang sa social media, basta hasta personal nga reaksyon sa mga tao to, na narisari nga pananawan angot sa petisyon para magpasaka sang plete sa siyudad sang Cadiz.

0: Karon tinguhaan taman nga makakuha sa latest update parte sa Banwas ang La Castellana. Ambot ko nabatian nyo to sa nagligad nga adlaw nga may gindakop didto. Isab la ka vlogger. Isa ka vlogger nga ginpasakaan kaso nga cyber libel ang gindakop. Sino ini nga vlogger? Kag ano ang iya sala? Kun nga ini siya ang ginkasuhan sang cyber libel. And at the same time, ano ning kontrobersya parte sa Talisay City Public Market? Nga kadamo sa nagawangal da nga mga vendors haw? Kadamo sa mga reklamo mga vendors da nga ginaaksyonan man kuno sang syudad? Pero ti nanugid? Nanugid ang problema haw? Nano sa dako ng balayran? Nagsaka ng panukot nyo da? Nano? Bigaw ang negosyo, dako ang gasto. Pila ini sa mga bagay ngaton pagkatalakayon subong nga daw sa aton nga pagpangalagad. Sige hapon, bilang talo sa inyo regular anchorman, agato sini nga Vice President for Administration and Human Resources and at the same time ang regular anchorman sang 11 Mbps program, ka K5 Jean Paul Hineroso. Okay, unaho naton sa pag-check ining report nga may ara sang duha nga napasakaan na sang kaso. May angot iya sa fake seasoning. Bao pati ang pagtamis sa pagkaon, paghatag sabor sa pagkaon, piki pa. Bao ano ni nga klase man daw gugma ni K5 Itanaw. Daw gugmang pasalig niyaw. Kung sa mga kuanabi sa mga love affair sa mga gugma-gugma daw laban sa pasalig, amo na ang piki, laban sa pasalig kay kadamo na sang natuntuhan bangod sang salig. I-check naton dugay-dugay si K5 Carla Defensor Longa, may angot sa update kundi ina. Ano nang ginhimo? Ano nang desisyon? Nano nang tikang? Nagin himo sa aton mga otoridad. May angot sa sining duha ka nadakpan sa fake seasoning. May ara sila kuno nga truck. Tapos ginapatuman ang truck van ba naglusot gid sila. Di kundi nadakpan nga fake gali nga seasoning ang karga sang ila sining nga van. Sino tong kagwapo nga tao ba? Ari na karon sa aton linya si K5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl, mayong hapon, mayong udto, mayong aga?
2: Yes, K5 Elmer, mayong aga. Pagsanong sila ka K5, duwa ka na K5 Elmer, duwa ka na nakpan nga supplier sa peke na seasoning o kung food seasoning na na-recover sa CIDG Bacolod ang napasakaan sa kaso ka K5 Elmer. So kahapon nga adlaw, napasakaan ini sila sa kaso. Ini sila din kilala kay Sheik. Ini si Sheik ka K5 Elmer sa ini siya ka Chinese National kagtaga syudad siya nga San Carlos. So, sa ining si Chef kay K5 Elmer, pinay ini siya nga taga-syudad siya nga Bacolod ka K5 Elmer. So ini sila ang nadakpan sa gimpatingayon ng entrapment operation sa CIDG Bacolod. So 1 month na ini sila nga ginamonitor sa nga aton sinikatapos sa nga CIDG kagati ka K5 Elmer na tigayon din ini sila nga ma-entrap sa pinalikdan nga Agosto 5 ka K5 Elmer. So dapat na ila sininga transaction sa my warehouse pero si ka K5 Elmer ang transaction na tigayon sa dalanon sa nga barangay Mansilingan sa may economic high highway ka K5 sa Elmar sa munisipong ang ginaimbestigahan sa Katol City Kapulisan, hindi si Palo, kundi ang ginibala ang warehouse. So kung naging nakuhaan sa nga food seasoning peke ka K5 Elmar. So nakuha sa rin sa ila yara sa 98 kakahon sa nga condiments sa ka K5 Elmar kasi ang inyong reklamo o kung na siyang complaint from Nestle ka case of Elmer. So, before naging patigayon, ining entrapment operation, ang company nga ninyo na reklamo, nagpatigayon siyang seminar sa mga katapos ng CIDG. Agot nga ma-identify kid kung ang isa ka item peke o kung original ka K5 Elmer. So, ini ang na-identify gid nga peke gid da sa case of Elmer kay may ara sang mabaho nga amoy kung mabaho ang iya sin nga sa essence sa K5 Elmer sang peke kag may ara sang gin explain aton sa kapulisan ka peke ini siya. So diri lang sila nag-focus sa may ingredients sa K5 Elmer, bold ini tanan niya letra naka-bold so peke ina. Compare sa original nga ang naka-bold lang is ang egg na word kag ang alternative alternate information. So walang ina
0: Carl
2: naka-bold yes kay K5 Elmer.
0: Anong papel sa Chinese national sa sininga kaso?
2: So ini kay K5 Elmer isa initial sa nag-supply man kay K5 Elmer sininga peke nga food seasoning nga kay K5 Elmer. So wala pagidasang nga dugang pagin nga mga information about diri sa background sinisa nga Chinese national kay tungod nga ginadeny niya ang involvement niya sa ini.
0: Ang kainchin di man sa kainchin di man siya Tagalog haw.
2: Based sa nakita naton nga video nga ginaistorya siya ni K5 Eric K5 Elmer, nagasabat siya pero ti ang sunod na nga sabat niya hindi na sila mag-intindihan na no? So nakastick siya Ilonggo ako nahiligay noon but may aragid lakot nga Chinese sa K5 Elmer so hindi sila mag-intindihan na kiti
0: terrible
2: siya may store ini siya ako may business ini siya sa area sana San Carlos sa K5 Elmer. So, mo lang na ang information nga nakuha na to, inisya lang hina, ginagikan man mismo sa iya, at the same time, si ang sa CIDG, yes, niya nga involvement sa ini nga entrapment sa operation of the K5 Elmer. So, ini sila nga duwa, nagpangatubang sa kaso ng Republic Act 8293 o Code Intellectual Property Code of the Philippines sa K5 Elmer. So, ari na ini sila ko sa kustodiya sa aton sinikapulisan sa CIDG sa K5 Elmer. So kahapon na inis lang na pasakaan sa kaso kahapon nga adlaw. So amun kuha na lang yun sa aton sininga mga kauturan nga mangin vigilante kid sa pag-check no o kung i-check gid ang ginabakal ng mga food seasoning ka K5 Elmer. Siguro kung may aran na sang lain na baho do ano na bala hindi ya pareha sa original gid ka K5 Elmer. So mas fine na lang guro nga hindi na lang gid ya pagani to na kay K5 Elmer ina nga seasoning kag may ara pag isla sa ginduga nga nga maka-compare sa peke akong original may ara dira sa mga expiration date bala kay K5 Elmer may letters and then may numbers dapat naka-umbok gid kung naka-umbok gid ina kag ma-feel mo bala nga may number may letters kay K5 Elmer original ina siya. Kung hindi mo ma-feel, pero makita mo lang letters ka ng numbers, kung hikapon mo, wala ka ginamay
0: okay. Na feel. Nagakudol-kudol siya, be?
2: Dapat nagakudol-kudol, Elmer, original na. Pero kung wala ya, ang naduging print lang siya, peke ina-acetate. Elmer. So, mo isa sa mga batayan mo sa aton sining ng mga katapos sa kapulisan sa CIDG kagaysa.
0: Pero nagako sila, Carl, kundi na nakadistribute na sila, nakapanagtag na sila sa ilang mga outlets?
2: So, wala. Kikisa, Elmer, siguro kung wala na dayon ang entrapment operation kay K5 Elmer, ano gini na distribute gid pero kinuno sa aton si kapulisan 1 month na nila nga na monitor si panigurado may mga previous gid nga mga binulan ako na previous months nga naka-distribute gid ini sila diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Elmer kay ang company na mismo sa ini nga food seasoning ang nagreklamo kay tungod nga damo gid ang nagdapang peke sa ilas si Minga po sa K5 Alma.
0: Okay.
2: Na mention gani amoni nga nag-complain na sila kay tungod nga nga na perde nila amoni nga kun sin initial lang information na perde sila bangod sa peke nga mga produkto do nagdangat sa 500 million ang ila sini nga katrabahana kay K5 Almar sa ila sini nga products tungod nga nagwa ini nga peke nga food seasoning nga kay K5 Almar so mula nang ginahinyo nga i-check man na sa ato sini nga mga kauturan kipi ka health hazardous gin ini nga peke nga food seasoning nga kay K5 Alma. Kaya gina-intake tagi niya. Hindi pala makita kundi gina-intake tagi at naka K5 Alma.
0: Okay.
2: Yes, naka K5 Alma report. Tagi kan sa patrol. Po sa patrol kay K5 Santi Rallyo. Sini nga balita nga dulong sa inyo sa Angiriak, sa Vanet, Mighty Seekers, D3 Bayo. Hindi sa K5 Carla na pasir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang taningawan sa Negros. K5 News FM.

0: Ako na, believe na, oh. Ako na, believe na, ah. Incheck, oh. Incheck na, negosyo na. Te, ikaw na, bakal na. Pero ginahiluan nila yung aton nga life. Pwede yung kabalo kundi niyang halin nga mga factory nila ni. Nga ginimuhimu nila ni nga mga dopariyo sa mga seasoning naton dire. Tapos ginabaligya nila, ginapadumog nila sa mga original iya nga mga seasoning dire sa Pilipinas. Te, sino daog? In the end, China na will win, oh. Amuning ginasiling naton nga, asta pa na iya sa seasoning? Asta pa na daya pikiun nyo pa? Parang ang inka makakanyo, kardalo nyo na sa puli na sa China na. Tapos kami na Pinoy na, kaloy lang di, Pinoy sa Pilipinas, ah. Kaya to na sa China, amon kwarta. Ay, Diyos ko nga pangabuhi. Halonggit sa ato sining mga KK5 basi makabakal kamo sa mga produkto. Kasubong sang explain o explicar ni KK5 Carla Defensor Longa nga kun ang seasoning ang ngalan niya. Kung hikapon mo, why may pagbulto bla? Why nagakudol-kudol, buhat silingon, naka-imprinta lang, peke ina. Tapos ang iyang imprinta, puro pa na bold letters. Duha-duha na kamunga hilo ina. Masiling ang nagabaligya nga singa, o hindi man yung makahalit, sigurado ka? Sigurado ka nga hindi makahalit? Sigurado ka nga nakapasar ina sa Food and Drug Administration sa Pilipinas? Na-check ina dito? Kung bala ina siya in the hazard dose to health? Pabasi mo lang na iyang haum-haum? Pabasi ang ginagamit yun? Nga tanaga pa? Nagamit man ko siniway man kung ano? At isigihan lang niya? Gamita lang dahil hindi lang niya pagaliti ang pariho mo. Hindi lang niya pagaliti ang ibang nga tao. Ano niya nga ni Gusyo, no? Kita mo ni yung mga inchik. Kuwira lang yung mga inchik na diriya, ha? Ang mga Chinoy. Ang mga Chinoy, they are Filipinos. They are Chinese Filipinos. Buhot silingon, saksak sinagol, ang ilang lahi. Chinese sila nga Pinoy. And kalabanan sa ila, if not all of them, ang nagdugay na sa Pilipinas. Kag ang iban diri na yan atawo. Ang diri na tawo, ikumparar mo sa mga bagong salta, kalayo. Ang mga bagong salta, amo na yung nagapamintahan eh. Halong, halong, halong. Careful, careful, careful. Alin sa peke nga seasoning kadtong tining smuggled nga sigarilyo? Peke man nga sigarilyo ah. Peke kay ti hindi diya himo sa aton. Ginpasulod diri sa aton. Way takabalo kung ano ina nga pag kung balagin manufacture ina husto o kung basi wala man na quality control ng mga produkto. I-check naton si KK5 Jerry Lou na Luis may angot sini nga balita. Ay nako. Naglabot na di ang kwan. Naglabot na di sa Negros ang mga smuggled goods nga sang una. Hasta Mindanao malang ni sila. Pero subong ari na di. 1980s, 1990s. Why pa na diya gasulod? Dito ni sa Mindanao, yabaw ah. Hindi to magwanta. I was there. I was assigned sa Coronadal City, South Cotabato. I was a witness sa mga traders and mga merchants dito nga nagabaligya sa mga smuggled. Sila man mismo yung nagakuan, nagahama pabalo sa mga, sir, May ari ko de sir. Ano imo gusto sir? Rilo sir, rilo sir. Rilo na sa din na himo. Ah, Malaysia sir. Malaysia. Ah, Malaysia gle. Ah, muna tong mga style sa bahay niya sa Mindanao. When I was there, that was 1980s to 1990s. Diga, link ito ka ordinary. Yun know, ang mala na ito yung atalan awon. Diri iya sa aton. Bago na diya mo, mangayaw kay muya ni Gusyo. Wala kay muya permiso. When I say permiso, inang mga business permits, mga lisensya sa pagnegosyo na kinanglanon mag-avail ka anay sinakis aka magbaligya dire. Sa Mindanao ya, okay lang na. Kaya ang mga otoridad to doon ginakapoy na kapanglaga sa ila. Damo na sa ila mo. Ginakapoy na. Tingin na pabayaan na lang sila. Pero not in Negros. Never in Negros. Amo na ginapalabot sa ilang mensahe na kung magdala kaya sa mga smuggled items, smuggled goods diri sa probinsya, pihugid. Mayo lang kung makalusot ka, pero kung hindi gani, dakop ka, mapriso ka, may multa ka pa. Nagauso na ang mga amuning mga klase negosyo, no? Kinabalang manegosyo ka naman lang, hindi ka nalang mag-agi sa husto nga proseso, manglaktod ka imo iya. Di kung manglaktod ka, may bukol ka na yung, dako na yung bukol mo kung madakpan ka, kaya man, ginlaktawan mong proseso mo. Aber, katuan natin ang report. Mika K5, Jerry Luna Luis. Duha ka mga pangayaw, dakop sa bago. Matapos nga ini sila ang nadakpan na kuhaan sang smuggled nga sigarilyo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jerry Lu, mayong hap-aga.
2: Mayong aga ka Kiki Velmer. Ka Kiki Velmer, arestado. Ining isa ka suspect, kaupod sila niya. Help sa kakitay ba Elmer matapos yang madakpan diya sa may Purok Nara barangay Malingin sa Bago City kahapon sang hapon pasado alas 4 kakitay ba Elmer nga may aral sang dala nga gidaligar smuggled nga mga sigarilyo kakita ba Elmer. So natabo ini sa may area o diya sa may Purok Nara barangay Malingin and suno sa tonsining pag-imbisigar no sa area kakita ba Elmer. May ara sa nagtimbre sa mga PNP naton diya sa Bago City nga may ara uno sa mga van nga nag transport ng dinaligar smuggled ng mga tigrilyo alin diya sa may barangay Lagasan going sa nasambit niya nga lugar sa barangay Malingin. So dito nagpatigayon nagpatigayon gilayon kay Belmer sang checkpoint ang aton sininga kapulisan kag na intercept or na hold kay kita Belmer ining white Isuzu truck nga may ara sang bearing plate number nga CCB 1713 no nga ginaman ego naman ni alias Tuto nga 49 anyos kag residente sa Purok Uno Bawang Buog Zamboanga Sibugay kag Elmer ining helper niya man nga si alias Rogelio 35 anyos kag residente sa barangay Bataan barangay Bataan sa Buanga Sibugay kag ining si alias Kai ining suspect yan kakipay ba Elmer nga 30 anyos kag kasado ini no kag residente naman niya sa barangay Maimbang Hulusulu taga Mindanao iniya kakipay ba Elmer no. Dito, gin-flag down ining ila sila nga salakyan. Tag, gin-open Manila voluntarily, katipay ba Elmer? So, busilingon, wala man gin-pilit nga pag-abri ining container van o ining salakyan. Tag, dito nakita, katipay ba Elmer, nga ang unod sa iya sila nga container van, ang mga plot o mga bayo kay Kipay Galmer apang sa idalom sa mga bayo kay Kipay Galmer may ara gali sa mga giraligar smuggled niya mga binanggol sa sigarilyo kay Kipay Galmer. So ito kagati ginadakop ini sila Leon or gincheck kay Kipay Galmer kaupod sa bago component city police station ang ang CIDG and some province kay Kipay Galmer agud nga makadtuan ining area kagito sa tanga nagakandak sang obserbasyon ining mga awtoridad nakita nila ang duwa ka unidentified pagit kay Kipay Galmer nga mga persona nga aral sa sulod sang kumpag no kay ang ining area kay Kipay Galmer may ara gali isang ginakuhaan o ining mga tawo nga ini mga suspect may ginabutangan o may ara sang warehouse mandra sa lugar malapit kay Kipay Galmer kung saliyan sila na bakpan kag dito ginkadtuan kay Kipay Galmer sa ato sining mga awtoridad kag nagpalagyo ining duwa ka mga unidentified pang mga persona pinaagi sa paglumpat kay Kipay Galmer eh, no sa perimeter fence kag nagpalagyo sa mga sa iban nga bahin sa Bago City kay Kipay Galmer. So buti nga nagano sila nag-spread out agud nga hindi madakpan kay Kipay Galmer. So dito na discover kay Kipay Galmer ang mga boxes o mga kinahas ang kinarton sang sigrilyo na recover ang 255 master cases sang sigrilyo kay Kipay Galmer.
0: Okay.
2: Estimated din nga 14,600 pesos nga undocument price no o wala pa nabalaan kung pilagid ang estimated pa lang ni Kipay Galmer. So may na recover man or na confiscate man ining van naging gamit sang suspect kag ining Mitsubishi Lancer nga may plate number naman nga SFG382. So sa karon kay Kipay Galmer ining mga suspect ang ara subong sa may Bago Component City Police Station para naman no sa igo nga disposisyon kag agud naman sa insakto nga pagpasaka sang kaso natok sini Kipay Galmer.
0: Ining na dakpan nga duwa lang na dakpan.
2: Actually tatlo no makita din tatlo kag Kipay Galmer.
0: I see.
2: Kapahinante driver kag ining alias Ken nga taga ano eh taga Hulutulo Kipay Galmer.
0: Ano ni Muslim?
2: Yes.
0: Aha. Okay. Now, anong ilang pahayag parte sa produkto kung di nila ginkwa? Kag di nila ginahulog?
2: Actually, based aton information di kay Kipay Galmer, no? Ang ila sini ang ila sini nga Kipay Galmer is in Bago City. So posible kay Kipay Galmer or posible da na lagi nahulog sa barangay Malingin sa taga Mindanao ini sila ya kay Kipay Galmer pa away. So posible adit po din sa ila ka Galmer ka mga smuggler di masigrilyo just like sa mga na-interman sa Coast sa Kawayan na very legit yung mga binulan. So alin sa Mindanao alin sa Zamboanga ini mga kargamento kay Kipay Galmer. So ang ila kamagis kung hindi niya sa may aral na sila container.
0: Okay.
2: Ginapamagi nila ng bayo o mga so amuna para makalusot yung Kipay Galmer.
0: Ang guwaya sini nga ginpalusot sila sa Bureau of Customs. Kaya container ban mo ginkarga sa barko?
2: Ano ka Kipay Galmer isang ila sini nga ano so truck na bala no nga truck van nga tura black Kipay Galmer.
0: Okay. Oo. Tapos ginakarga nila, ginakarga nila sa barko.
2: Ruro.
0: Oo. Ti tapos ang ruro wag gid hinalungong.
2: Oo, nan. So amo nagakatabo Kipay Galmer ang ginaambala nila sa barko. Ang karga sila is amo na bino mga bayo, mga poom, mga amo na alis Mindanao. Dali ang dalom sina dali ka Kipay Galmer is may ara sang mga smuggler ni mga sigrilyo.
0: Kay ang
2: ito naman kahalin.
0: Ang Coast Guard kag ang Maritime Police wala sila ya kabalo nga mga smuggled gali nga mga produktong karga o ba si kabalo man sila pero galing gin lagayan sila.
2: Amo na kay Kipay Galmer kay Ligad sa Dublaman aton may mga insidente nga nagkaladakpan ng Coast Guard dito ya sa may Kawayan kay Sipalay sinubaan niya dito naman niya gripagi ni Manila ya sa pamboat or mga bangka lang kay Velmer. At na-intercept sila dito sa so posibli ka subong kay Velmer. Amo naman niya ang bago nilang style. Agod naman nga hindi sila blakadakpan kay Velmer or lain naman ang ilang sininya proseso. Tabuna naman nila sa mga bayo. Agod naman na kruabi bayo or nan nila sininya ginatransport. Kaya pwede lang nila yung i-transport gid ka kay Velmer. Kaya doon wala man siya sa ano eh. Kung makita nato ng mga port bala sa mga porto nato sa mga barko, wala man niya sang dako gidya nga x-ray na pwede maka-x-ray dira iya nga makita nga mga contraband sila niyang unod, no? So maayo lang kay may mga ara kita sang informant sa kay Velmer eh, no? May mga maayo kita nga mga reliable source, no? Ang PNP man nga agod nga maghatag sa impormasyon tuloy naman or amot naman sa sining mga nag-port illegal, no? Nga, or mga kontrabando ng mga sigarilyo. Diyan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, kay Red Elmer.
0: Ati, sige kay amo nang ilang style guro ba si ginkapoy na guro sila sang lagay sa Coast Guard kag sa Maritime Police kakapoy ah. Sagad ta kalagay ipalabay tan lang na sa barko kay basi kon makalusot way patay iya balayran.
2: Pero ati ang akong sininya na interview sa PNP Bago time na tabo nga may mga pero nga nagkaladakpan eh, no? So possibly isa lang ini sa gamay nga mga ginapambutangan di blaga kay Belmer no? Nga mga smuggled warehouse sa mga sigarilyo.
0: Jer? So
2: ginatry pa nato karon.
0: Ginatrace ko subong sang mga otoridad kung di inini nga puerto nagalusot?
2: Amo pag Velmer po amo ulit kay Velmer di na ano na to lumalati is niya Zamboanga eh sa Mindanao pero hindi pa man ma-confirm gid kay Velmer i-ask pa na kung kaya siyempre mabaktra sila kay Velmer eh no? But subong gina-ask pa na to si Sir James Tayon Jr. ang hepe sa bago kong po ni City Police Station kung may mga ginaalibar, no? Nga may mga mga information sila lang arapaton nga may mga warehouse pagid at ayon sa diri sa barangay Malingin kasi sa Belmer, no? So, ako parang bantayan at angot sa siling update naman sa mga smuggled niya sa Grindo. Report ginadulong taton sa Kaluan sa Detective 100 B3 Biome and Mighty C the Alpha and Beta Vitamin C. Ako si K5 Jerry Lubong Kalnali para sa Kampinya Balita Servisyo Publiko Kandalingawan sa Regos K5 News Japan.
0: Kasubo pamatian ining mga kasubong sini nga report nga ang gwa dere ang aton nga mga otoridad nga sa baylo tagbantay kag tagproteher sang interes sang publiko in most cases nangin kabahin pa sang sindikato nga hulag sang mga illegalista. Kaya magmunga igo nyo yung madakpan, ara na daya sa bago. Guntani, isang tang nagpasulod balaw na di sa aton sa Negros Occidental, nabalaan nyo na na! Ngunin natabo bala to sa Manila? Nga nadakpan to bala nga mga shabu to? Nga igo nila madakpan yung shabu dito na sa mga warehouses? Ay, dira pa lang pag-abot sa pantalan, huwag ka mo yakbalo, huwag ka mo kahinulungong, umasigin, padanlugan ka mo. Amuna bing style sang mga kwan eh, mga otoridad, basta gani may mga padanlog niya, okay na siya. Nga boss, nagbigay si kwan eh, nagbigay si ano, na para palabasin tong ano, okay na boss, o sige boss, salamat boss. Busa-bus ang buhaya. Kita nga mga Pilipino, iya, among ginatunto sang kasubong taman nga mga Pilipino. Di, how can you be happy? Mayong agagid sa kay Merlita Malvas, present from Handumanan. Liz Not, mayong aga. And of course, Ariman, joining us is Lowie Domingo. The people in each room. Mayong agaman sa kay Ma'am Gina Purano and si Ma'am Diadema Bravo Montano. Leonardo Sevilla, good morning. JJ Casas, good morning, Sir Elmer. Long time, no komentar sa live mo, sir. K5 ka nagali. God bless you as always, sir. Salamat, salamat, JJ Casas. Ayaw ka na to sa pihak. Nagsailo ka na, DJJ. Mwah. Candy Wicks Cross, good morning. Terrible, no? Kwani ng Americanized. Manuel Tobilonia, mayong aga. Of course, good morning, Mandera, sa kay Milagros Tobilonia. Giselle Omandak Makalapay o Malakapay, good morning, dira sa Kabankalan. Willia Condada, good morning. Dira sa Deca Homes, Kabug. Mayong agaman sa kay Esperanza Hinsoli, dapat mag-aware na gid ang mga pumuluyo kay mga authorities sa Bacolod, kag Negrosanon, and be alert sa mga products. Candy Wicks Cross is watching from Himamaylan. Thank you. Dapat gid inspection kay Iban may lagay na iya. Siling ni Esperanza Hinsoli is the lagay is the good. Ah, kamustang lagay mo, Noy? Is the lagay is the good. Is the lagay is the good kay good ang kahimtangan nila kita iya. Ano iya? Kita iya na butang nila iya sa ital-ital. Susan Gillian, mayong agaman from Barangay Bata, Purok Pine Tree. And of course, gin-acknowledge naman naton nga nagaupod sa aton subong aga. Ma'am Chimi Aragon, good morning. Nagmayong agaman sa Aragon family sa Purok 5, Puentebella, Barangay Takuling. Kenneth Chongko, dugay nagigalibod na ang sindikato. Ang malain, ari lang di sa Negros Occidental. Ari lang di. Kabudlay, no? Ang mga sindikato dapat ginalagas. Ang mga sindikato hindi dapat pabayan. Ang mga sindikato dapat pasabton. Ugaling kay, paano mo lagson? Kaya ang sindikato ginalagas. Ang nagalagas, sindikato man! James Bernales, good morning. And of course, sa kay Johnny May Retita, mayong aga. Johanna Paburada, mayong aga man. And welcome sa kay Felma Joy Saril Versosa. Boss Joe, dira sa Pulo Pandan, good morning. Watching live from West Palm Beach, Florida. Si Ma'am Esperanza Hinsoli. How is Florida nowadays? You know, in nowadays in the Florida? Ako lang ng English ka kaya. Mayong agaman dira sa kay Jonaline Rondez Galila. Good morning, good morning. After lunch pa nga pinamanta ko no sa DTX Premium Coffee. Siling ni Felma Joy Saril Versosa.

0: Good morning man sa kay Rafi Pinuela. Mayong aga kulong sa KSS Sagay Chapter. And of course, mayong aga man sa kay ML Balasa. Welcome man sa ato sining pagpangalagad. Liam Limbo. Uy, watching from Cebu. Mayong buntag diha sa Cebu. Good morning man sa kay Rachel Nobleza. Monitoring from Barangay Anahaw, Hinigaran. Leia Lanotzi Hinsoli. Watching live and monitoring from Sityonaga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Si Chowie Lee Gonzalez, good morning. Sa Purok 4, Magsungay, Bacolod City. Salamat ha, salamat gin sa inyo nga pag-upod sa ato na Romeo Argelius. 1970s, 1980s, Sir Elmer, damo na sindikato sang sigarilyo. Lagsanay na gani sa suba sang bago? Ah, okay. Pero pag-abot sa, ang pag-insindi ko pag-abot sang Marcelo, nadula ng mga smuggled eh. Sang Marcelo. Ito Marcelo baby ako eh. Natubuan ko buot during Marcelo. Kaga ang akon pag-insyendi sa tunga time, ang batian ko perme, sang una, triblim, sang una, damo na di mga smuggled nga kwan, sang una. Ang pag-insyendi ko sa tunga time, na before sang Marcelo, triblim ang smuggled items, smuggled goods nga nagasulod sa Pilipinas. But after the declaration of martial law, nadula ato. Good morning man sa kay Angie Aloy and Ma'am Gina Borja. Salamat gid. Happy lunch lang, Dad Boy Mendoza. Good morning. Mayo ka pa sa aga, Sir Elmer. Kalalam ka tingog. Ah, oh. Siling Liz Knott. And ari man no, nag-upod sa aton nga watching live and monitoring here at Guardhouse, Santa Clara Subdivision, Phase 2, Barangay Banago. Si Dad Boy Mendoza sa mga guards on duty da sa Santa Clara. Mayong aga lang. Josephine Fondador, good morning. Florida, the climate is like the Philippines. Sir Elmer, it's rainy season here. Ah, okay. I wanna go to Florida. Julius Palma, watching from Budapest, Hungary. Tiriblino nga mga lugar, no ka mga layo na ni? This is Europe. Budapest, Hungary. Si Ma'am Gina Borja ko no is watching from Michigan. Bahaw, lapit-lapit sa machine gun ba? Good morning lang kay Ma'am Gina Borja and Janelle Hongko, kapamati igin sir si Virgilio Escaner and Javelin Escaner. Unload tayo sa mga commercials natin when we come back. Pagkatapos ang aton sining commercial break, madamo pa kita sa mga pagadalon sa inyo sa gihapon diri sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa apdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa apdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Ako ya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
4: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema limas mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress toga sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabuli. Kung wala na time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
3: carrots da,
4: orange da. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C, kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500
2: garantisado,
5: epektibo,
2: aramis
5: mo. DTX 500
6: mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So subong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
4: Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. Kada physical activity mo. Bisan gapungko ka lang nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded kag gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kun damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo. Pulo ka DTX, pulo ka Mighty C. Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na kagabalatian ka.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masaligan
5: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5. News FM.
9: Picture ko, ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
10: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo?
9: Aray,
10: bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
9: Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract. Madre de Cacao Leaf Extract. Papaya Fruit.

0: mga butika.
1: iCare. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng iCare na may problema din katulad sa inyo?
2: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng iCare na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng iCare. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandang buti na naidulot sa akin.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
4: TTX 500.
5: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit ano.

0: bili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
1: At sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pangulo Marcos at Congressman Alvarez sa nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at proyekto sa sektor ng enerhiya. Probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet.
2: MyGC Network News.
0: MyGC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez sa nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at mga proyekto sa sektor ng enerhiya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang isang makasaysayang kaganapan na naglalayong palakasin ang sektor ng enerhiya sa buong bansa. Inihayag ng Pangulo sa naturang kaganapan ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, maaasahan at matatag na supply ng kuryente na mapapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino at iba pang lokal na komunidad. Tampok din sa okasyon ang formal na pagbubukas ng isang makabagong museo na inilaan para sa edukasyon ng publiko, layunin ng pasilidad na ibahagi sa bawat henerasyon ang kasaysayan ng enerhiya sa Pilipinas, ang teknolohiya sa likod ng paggawa ng kuryente at ang praktikal na paraan ng pagtitipid nito. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibit at iba pang pagtatanghal, inaasahang maimumulat ng museo ang mga mamamayan sa matalinong paggamit ng enerhiya at sa pagprotekta sa kalikasan para sa isang mas malinis at napapanatiling kinabukasan ng bansa. Para sa MyGC Network News, ito si K5 Ray Almodal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
0: MyGC Network News.
1: Samantala, probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: Upang lalong mapalakas at mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Antikenyo sa iba't ibang larangan ng sports na mahagi ng iba't ibang sports equipment, ang opisina ni Congressman Antonio Ligarda sa 18 bayan sa Antique sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission. Sa isang panayam ng media, kilawaan Mayor Azar Baladhay na siyang LMP Vice President para sa Northern Antique, kanyang ipinahayag na malaking tulong ang mga kagamitan na kanilang natanggap dahil nagsisilbi rin itong paraan upang mabigyang pansin ng iba pang mga sports sa bawat bayan ng lalawigan. Idinagdag niya na bilang tanging bayan sa lalawigan na nakatuon sa sport na boxing, lubos siyang nagpapasalamat sa pagkakaloob sa kanya ng isang set ng boxing equipment. Kabilang sa mga kagamitang pang sports na natanggap ng bawat bayan ay ang 20 sets ng basketball equipment, 40 sets ng volleyball equipment, 28 sets ng table tennis equipment, 18 sets ng badminton equipment. Para sa MyGC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
0: MyGC Network News.
1: At 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa isang kainaan sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, John Chavez.
5: 2 ang kumpirmadong nasawi habang 1 ang matagumpay na nasagip matapos matabuna ng gumuhong lupa at mga debris ang isang kainaan sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes ng umaga, Agosto 6. Ang trahedya ay dulot ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at banta ng masamang panahon sa rehiyon. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang may 7 individual sa loob ng nasabing kainan. Mabilis na nakalabas at nakaligtas ang 4 na katao bago pa man tuluyang lumubog ang establishmento habang mabilis namang naipit sa ilalim ng makapal na putik at mga gumuho nitong pader ang 3 natitirang biktima. Agad na sumabak sa mabilisang search and rescue operation ng mga responder upang mailigtas ang mga natrap sa lugar. Sa gitna ng peligro at patuloy na paglambot ng lupa, isang biktima ang narecover ng buhay at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantalang idineklarang dead on the spot ang dalawa pa dahil sa matinding pinsalang natamo. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagproproseso ng tulong ng mga lokal na awtoridad para sa pamilya ng mga naapektuhang biktima. Kasabay nito, mahigpit na nagpaalala ang disaster management offices sa mga residenteng naninirahan sa mga tabing bundok at landslide prone areas na manatiling alerto at agad na lumikas habang nananatiling banta ang sama ng panahon.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mag-ama sugatana matapos masunog ang kanilang bahay sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
7: Nasunog ang isang bahay na pinagmamayari ng pamilya Agostilo sa sityo Bungsuan, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, pasado alas 4 ng hapon, Agosto 6. Ang bahay ang gawa sa concrete at light materials na nasa nasabing panahon. Nasa loob ng kadalang bahay ang amang si Edwin at dalawa nitong anak na bagong rating pa lamang mula sa paaralan. Di umunoy nagmula ang apoy sa kwarto na mabilis na kumalat. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang amang si Edwin, gayon din ang kanyang anak na 15 anyos. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Leganes kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
1: Samantala, guro inaresto sa kasong qualified rape sa Negros Occidental. Mga biktima, mga special education students. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.

0: Public School sa probinsya ng Negros Occidental ang suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: Babaeng account officer na isang microfinance company sa Isabela, Leyte, nawawala. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
3: Nanawagan ng tulong sa publiko ang pamilya ng isang 22 anyos na babae na naiulat na nawawala habang nagtatrabaho sa bayan ng Isabel, Leyte. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Rena Jane Gulani, isang single mother at residente ng sitio Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag-ob, Leyte. Siya ay nagtatrabaho bilang account officer ng isang microfinance company at naka-assign na sa Isabel, Leyte. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang namataan na banda alas 10 ng umaga noong Agosto 3 sa Matlang Housing. Mula noon ay hindi na umano siya nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin makontakt sa kanyang cellphone at mga social media account. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o sa pulisya kung may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Rena. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: K5, sa iba pang detalye ng balita, pagsugpo sa mga professionals quarters sa ipinag-utos ni Governor Sagarbarya sa pulisya. Balita hatid sa atin ng K5, Shara Humilio.
4: Inutusan ni Governor Chaco Sagarbarya ang pulisya na sugpuin ang mga sindikato at professional na squatter na ilegal na umukupa sa mga bakanteng lote sa probinsya. Binigyan din ng gobernador ang direktiba na ito sa isang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na naglayong protektahan ng mga pribadong may-ari ng lupa. Binalaan din niya ang mga lokal na unit ng pamalaan na manatiling mapagwatsyag at huwag magpabaya laban sa mga oportunistang naninirahan. Naghahanda na ang mga otoridad ng mga operasyon upang ilipat ang mga ilegal na naninirahan at gibain ang mga isakturang itinayo sa mga lugar na ito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilo para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, 45 years old na street level individual o SLI arestado sa bypass operation. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
5: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Tangalan PNP at ng 2nd Police Mobile Force Company sa may barangay Panayakan, Tangalan, Aklane. Kinilala ang subject person na si alias Totoy, residente ng barangay Rigador, Ibahaye. Ayon kay Police Captain Jason Mausi, hepe ng Tangalan PNP, nabilan ng suspect ng isang sachet ng suspected Cebu sa halagang 1,100 pesos. Sa isinagawang body search at paghalubhog ng motoridad sa kanyang motorsiklo ay nakuha ang dagdag na 3 sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa compartment ng motor. Samantala, aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Din tatlong tulak ng droga huli sa Rojas City, Capiz. Tama ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Tatlong mga diumano tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na drug bypass operation ng motoridad sa barangay Dayaw, lungsod ng Rojas. Unang nahuli ang 26 na taong gulang na suspect na si Elias Rea. Nakuha sa posisyon nito ang 4 na sachets ng pinaniniwalaang droga na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sinundan rin ang pagkahuli na magkarelasyon na sina alias Christine at John. 7 sachets naman ang pinaniniwala na drogang na-recover na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Napagalaman sa kabila ng kaliwat kanan na operasyon ng mga otoridad na nanatili pa rin na talamak ang bintana ng droga sa lungsod.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5.

0: News FM
1: YTC Network News
2: YTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, palalawakin pa ng US State Department ang social media screening para sa mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos. Sa ilalim ng pinalawak na polisiya na administrasyon ni US President Donald Trump, kakailanganing gawing public na ma-aplikante ang kanilang social media accounts upang masuri na maopisyal ng US sa cloud din ito ang kaparehong screening ang ilang pang work visa applicants mula naman sa Canada at Mexico. Hindi pa inihahayag kung kailan ipatutupad ang bagong patakaran, samantala nagpahayag naman ng pag-aalala ang ilang civil liberties advocates dahil maaari umano ito makaapekto sa freedom of speech.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
2: News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. Magdirekta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
24: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
25: para sa Seth Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
26: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: Padayon kita sa atong sininga pagpangalaga diri sa palatunturan ng 11 Mbps. Sige apon sa ngalan sa inyong regular anchorman, kagaton Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jinpol Generoso. Ako naman, ang inyong KK5, John Elmer Ubaldo. Mayong untong ili sa kay Ma'am Nanalyn Desinal Chiflet. Salamat gid ma'am. Sa kay Kent Bulaca Waniza, nga nakatutok man sa atong siningapag pangalagad. Of course, sa kay Ma'am Cecilia Osano, listening from Victoria City. Rodel Lariosa, maayong aga. Rosana Lira, good morning, watching from Moises Padilla. And ariman nakatutok si Dadboy Mendoza. Shout out sa family Lingoste Alvarado, nag-monitor sa Hacienda Felicidad, Barangay Hagimit, La Carlota City. Sa siningatin niyon, tawagan naton, kuhaon naton ang detalya sining pag-tribukaho sa mga pasahero. Lain-lain, nagkalain-lain, nagkasari nga mga reaksyon ang nabatian ang sining fare hike or fare hike petition sa siyudad sang Cadiz. Good morning man sa kay Rowena Villaran Erbito, nagapamati dira sa Barangay Felisa. Mary Cel Panisales Tarazona, good morning. Mayong aga lang dira sa opisina nilang nagapamati. Sa kay Kent Bulaca Waniza dira sa BDO. Kings Delphine, good morning. Ari na. Sa detalye sa ninyo report, ano gid ang mga reaksyon sa mga pumuluyong kadisnon sa sining fair hike petition. Sa report upon sa kay KK5 Chester John Veronque.
2: K5 News FM Live Report.
3: Chester, mayong aga.
4: Mayong aga ka K5 Elmer, duwa ka reaksyon karon diri ang naga-circular sa siyudad sang Cadiz, K5 Elmer, matapos nga magpagwa sang bag-ong aplitihan ang City Tricycle Franchising Regulatory Board o kon ining CFRB K5 Elmer diri sa may siyudad sang Cadiz, tungod nga ti ining pagpagwa ka K5 Elmer sang bag-ong aplitihan nangin pabor or mas pabor K5 Elmer sa mga drivers kag operators, apang mas bintaha naman kag medyo ang reaksyon sa mga pasahero kay K5 Elmer, nagyamid, nagtaas ang kilay tungod nga may another na naman pagsaka sa presyo. Ang pagsaka sa presyo kay K5 Elmer sa plete, 5 ka pesos patalan yung mga nagabiyahe sa nga tricycle within the city proper.
3: Okay.
4: Kag samtang pulo ka pesos na naman niya sa kasamplete outside the city proper ka K5 Elmer. Pero ining pag-implementar pagi sa ordinance number 13-2026 series of 2026, ma-applicar na ni ka K5 Elmer sa mga regular ng mga passenger blah, regular ng mga pasahero. Pero hindi ini mag-applicar K5 Elmer ang pagpasaka sa presyo sa mga estudyante sa mga PWD kag senior citizen. Exempted sila ka K5 Elmer sa siling pagpasaka sa presyo ti kadamo sa mga reaksyon, especially sa pag-post sinisang parawagan or sa pagpahibalo K5 Elmer, kadamo sa mga reaksyon sa mga pasahero nga muna dugang na naman sa kasamplitihan sa siyudad sang Cadiz. Pero ang rason sining ordinansa ka K5 Elmer, agod nga ma-address man ang problema sa mga tricycle o drivers kag operators sa pagsaka sa presyo sang gasolina bla, kag pagsaka man sa presyo sang maintenance nila sa tricycle K5 Elmer. Kay ti kun nagasaka karon ang presyo sang gasolina kada semana, kun mapabilin sila as is sa presyo sang suktanay sang tricycle or sang plete K5 Elmer, daw perdigid ang aton yung mga tricycle drivers kag operators. So so far kay Valben amo nang mga reaction diri nga nakita naton nangin pabor ini siya sa mga drivers kay ti dugang makasilinta dugang income kag dugang plete sa mga ano ni sa mga tricycle drivers samtang medyo dismayado ang mga pasahero tungod sining dugang na naman nga balayran kag dugang na naman nga pagsaka sang pletihan.
0: Amo na ginasiling bala nga kon may suguon, may baklon ka nga bulong para sa senior citizen mo nga pasyente, ang suguon mo na lang ang pasyente mo nga senior nga ikaw na lang tubakal kay barato yang pleti kon ikaw.
4: Labo amo na kita Bilmer o. Amo na sa kakipa Bilmer kagati mas ang ining ordinansa mas mayuman kay hindi ma-prepare sa mga estudyante bla, especially kung may klase. As is lang gyapon kay Kipa Belmer ang plete pero ang mga regular passengers di madugang gidya pa 5 pesos kag 10 pesos outside na naman sa city proper Kipa Belmer.
0: Okay.
4: Sige, amo na mga balita naton nga natipon ali naman iya diri sa siyudad sa Cadiz inis kay Kipa Jester Jan Bronke para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingaon sa negos K5 News FM.
0: Oy, good morning guys sa kay Leonardo Sevilla. Lucy Yanson. Tamyaw ko lang si Jomel Yanson. Hindi kumplitong adlaw kundi makapamati sa K5 sa Masilingan. Salamat gid. We are now establishing contact with Councilor Thady Saison. Ang Mr. Mangunguma sang konseho sang syudad sang Bacolod. Ini may angot sa declaration of the state of calamity in Bacolod. May angot sining problema nga dala kuno sang RSSI. Ano ko lapad gid ang apektado sang RSSI haw? Nga kinahanglan gid nga ma butang kita sa ginatawag nga state of calamity. Kidamo sang nagahimo bala istorya. Damo nagaduda nga ining state of calamity declaration ginimo ini. Para lang may gastuhon ang gobyerno angot sa problema sa RSSI. But before that, kantuan nato ng report ni K5 Berto Gakit, may kang tanan ini sa ay naku, basketball league nagkinagamo. Amo niya perming laganaw.
5: News FM Live Report.
0: K5 Berto, mayong udto. I see, okay, dali lang. Tanggol Milokoton. Mayong udto, sir. Sa ice swim struck. Ah, okay. Ining kuan gali. Garbage collector. Na ice swims. Sige, halong lang kamo sa obra niyo. Halong lang kamo sa mga basura.
6: I'll take you back to the old days and I will sing the songs once you'll all remember, so come on and sing.
0: And of course,
6: come on everybody.
0: Mayong aga man kag nagaupod sa gyapon si Ma'am Bings Delphine. Thank you.

0: Kaupon na naton si MN Constantino. Good noon, sir. Mayong udto ah. Si Ma'am Esperanza Hinsoli sa Florida, USA is still with us. Salamat. Paghalong dira sa Florida. And all other OFWs nga nagapamati sa aton, halong lang kamo sa inyo sininga trabaho. Kaghalongin nyo ang mga kaugalingon ninyo dira sa abroad, especially kung nagaisahanon ka lang kabudlay magmasakit nga wala kasang kaupod sa imo sininga pamilya. Ano ning party sa kwan man? Party sa State of Calamity Declaration? Anong extent sang damage sang RSSID sa Bacolod? Diin nga mga katubuhan ini, diin nga mga kakampuhan ini. Kaya ang pag-inchindi ko, ang putot ko yung pag-inchindi, nga makadeclare ka lamang sang calamity sa isa ka lugar kung mayara sang at least 15% or 25% sang among lugar ang apektado sang pesting RSSI or other problema sa kalamidad. So we would like to know ano gid ang extent sang kalamidad o halit nga gintuga sang RSSI sa Bacolod. Ina dugay-dugay kantuan naton with Councilor Jude Tadeo Saison. Meantime, ari na ang report ni KK5 Berto Gakit, may angot iya sa basketball league nga nagkinagamo.
1: K5 News FM live report.
0: KK5 Berto, mayungod to.
2: Bago lang gid no ang aton siling interview kay kagawad Tyrus Batik-Batik sang Barangay Bata sa K5 Elmer kay istoryahon dani bilog nga Barangay Bata bao dumay ara nga eksena gid kagabi matapos ang kinagamo sa isa ka basketball court. Actually damo tawo kagabi liga, hindi ni liga sang barangay, paliga ni agali ni kagawad Tyrus Batik-Batik no. Hindi niya sang barangay gintawagan ta si Kapitan Rimos no. Iyan ni kagawad dugay gin katuan ta si kagawad kay man kagabi kagibay ba Elmer nga may natabo nga kinagamo. Actually viral na ni subong sa may Facebook ang ila sini nga kinagamo. That's why gin kwa ta ni para ti matinguan nga makwa ang rason ang ugat sining kinagamo kay perte kada mo isang tao sa video. Makita dira sa video ka kay Red Elmer nga do okay pa no. Sa nga tido nagpiniskalay na ni ang nga duha ka team kag ang iban nga mga players nag battle man wala lang sing tambagaday kag Red Elmer masig-masig na lang kwa sa nga video. Top-top nga tido mambal sa do nagrayot na ni sila, nagilinaway kag nag-inupasay na ni sila sa may tulo sa may basketball court. May video kita, nakuha ta niyang video halin iya sa may barangay, pakita ta.
0: Bert? Ano na daw anong naging kwentro anay, interpurok na nga league?
2: Hindi, actually iyan niya ni kagawad nga Pampang. So hindi ni siya mambaltang piyasang barangay nga interpurok by teams. Pero perte ka damo sang teams ni.
0: Pero taga-bata man lang tanan.
2: Ano?
0: Taga-bata lang tanan ang player.
2: Taga-barangay bata, naniwala sing import na rin. Kag-revive Elmer, pakita ta kagpabati, lipot lang ni. Siguro mga 30, mga isa ka minuto sa nga nagpinapuhula yung mga ini. Kag-revive Elmer, pabati ta, kag-jay ipakita.
0: Okay.
3: Wala!
2: Aragid, Elmer, ang kinagamo kagabi. Una na to, natawgan si Kapitan. Ang ba ni Kapitan, initay ulo. Gintawgan ta, kung ginatuan sa diri sa may barangay bata, si Kagawad Cyrus, ibot, suno diri, physical, pinisikalanay, tob-tob nga naglabot sa sinuyaay, initay sa ulo ng pagbalutanay kagay Elmer, hindi lang ni kuno ang mga team nga ni ang ining duha ka team dugay na ni kuno nga dugay sinuya ay no sa sininga away sa nga basketball. Din man kota si Kagawad if ano ang ila sininga disposition, actually dugay ginatipon to nila kag ginapatawag ang tanan nga mga players kay ang hindi mag-attend turo sa Kagawad, hindi na ba yung sahod, i-ground na sila. Kagay tanan yung mga nadala sa tapulay nito, hindi na pampangon. Semi-final ni Kagabi. Semi-final na nisang liga, Sani. Kagay ba, Elmer, kagasunod nga simana, i-final na ni Mila. O galing ti Amuling Natabo, nakatok kita dito kay nasa may ring. Kagay ba, Elmer, sa na basketball court din ko aan na suga sang barangay. Pero ang ring nga Japon, no?
0: Parang nga hindi nakahampang kong gabi.
2: Karon way nang way hampang anay karon. Anay lang ni kay iti padayunon Japon kay iti sunod sa mga iban nga mga players kag team. Tigin na mo sila yadaya kay iti amo niya gusto na mo niya magampang niya mo. Kaya kita mo ni sila sa team kagibay ba Elmer? Si ang barangay bata hindi man masiasi sa mga players kung mga hampang ng bigat mga kabataan dira damo git ang ma-join sa suwiti ang amuni ang basang barangay kag ni Kagawad na sa amu sila nga sistema hindi man i-compromise ang duha lang git kabilot ng mga team nga ni kung idulaon ang bilog nga liga. So, pati gayunon din eh, o galing, hindi lang anay karon or ano may surya nila to karon update lang ni, pero sure na sure si Kagawad na ang tanan na mga involvado sa kinagamo kagabi, mga nakuhaan yung video sa pagkinapungulay sa kitanay, kagambulanay, kagabi sa may court, ang iya i-suspend o kung i-ground siya kay Tim Ayara sila yung ano mga game ground pala. Kung sa DNC sa sinodera ang madesisyonan sa kumite nga ipakakas ang waborda attitude man sa ngampang i-ground sila. So amunin ipatawad hindi lang ni Kagawad mismo ang barangay kasi ang barangay ni Kapitan Remus kaina ang balya, pauya-huya kuno sa barangay. Kaya muling nga tabo sila nga pwede man kuno kampang sports lang kinutosanay. Kaya higko nga pagampang hindi niya kuno para sa barangay bata.
0: Aha. Ay, di kahuluya ginman rambol na iya mo hindi na iya sports.
2: Gani man. That's why sports gani. Kaya kung kotos ka, pero di ka din. Amuni ang balik kay Dawat Kina ang kinuya ay ko no ara lang na da no galing ti kita barangay ang dalabla no barangay bata ti ang ambas sa iban yung mga pumuluyo iban yung mga players sa tatay barangay bata naman to nag tinapungulay ti iban masuya ko sa ngampang so ga-reflect ko no ini sa barangay man. Kaya ti ma'am, talaga rin import pa ang tangog na or singkang na or sa ibang yung mga barangay ang dumanan ng silingan, pilisa, ti kung magbinampangan, may nabilog na barangay, pilis amarat, maikuan ko no, no? Ang reputasyon man, kung magsigitigin, ni mag-inamuling mga players, sa may barangay Bata. So, Sol Baromi, subong hapon, no? Gamitin ni sila subong din ang mga players patawag kaga ayuson ni. Pero, again, Kandima Belmer, dayon ang hampang hindi lang anay karon niya gabi.
0: Aha, I see. Sige ang binaili pero delayed lang.
2: Oo, untap na nga, na kay si Masikaron Blamasundan na kay si Karon Blamong Inip pa mong siya si Rebel Merso Karon untap anay lakon talang ulakon ng kuno anay ang abiso sa barangay o kundi kagawad ay si iya man ni ano mong Rico ni kagawad siya si Rebel Mer kasi hindi man iyagin sa barangay iyagin niya mismo tiyan ba ni kagawad ang kaya para lang man ni Tani sa lipay-lipay. Actually, ang mga kagawad niya ni Arab lang mga sports committee nga natin sa IMO at pa-basket-basket ka na. So, sa bangkad ka sa diyahan, kung ano man matabo, tilok ko kulo Manila. Muli nga mga no, responsibilidad Manila nga yun.
0: Ay, siyempre, ang tananda nga nagkakatabo, bisan hindi pa na pahampang ni Kapitanda. Kasi siyang Kapitanda sa barangay, responsable yaman nagyapon.
2: Yes, responsable ya kagti kagawad, iya man ni kagawad, kaya isa man ito barangay yung Japon ya, no? Kagi pa Delmer, amun yung sistema, diri sa aton sini nga pagkasta.
0: Aha, okay.
2: Sige, may ulan ng ulan, sumungo, nagtupa ang mabaskog sini nga ulan, sumung pagulanggid, actually kina, duga ulan-ulan, nagatulot aliki, nagatupa-tupa, pero sumung, bastog ang buko sa ulan din kita sa may offside going kita balik station kagiba Belmer kabastog sa ulan so ang mga barangay din libot-libot ay nagadiklaging naman ni sila kagiba ba Elmer kaiti ula mas mabaha naman balao muning gina ululik dan man sa pila ka mga residente na to din sa syudad.
0: Okay, halong lang sa biyay, halong.
2: Sige, kagiba Belmer, balita ta. Alin sa patrol, dolong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, My PC, kag DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Opo, diri sa patrol, si kagiba Santiralios, ako si kagiba Berto Gakit, para sa kambing na balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, D5 News FM.
0: Amo balay nang ginasiling gintagaan kamo tiyansa nga makapakita sang inyo pagkaisganan sa patag sang hinampang. Gamitan nyo na para ipakita ang inyo abilidad. Hindi kay magsagad kakapasikat. Pagkapasikat mo may magkaon gani sang kasikatan mo. Ala, initay na kamo, dugay-dugay damukulay na, dugay-dugay tindakanay na, dugay-dugay tapungulay na. That is against the purpose of the game. That is against the objective of the league. Kontra na iya sa rason kung nga naghiwat kamo da sang amuna nga mga hinampang. Para nga mag-foster sang camaraderie, friendship, solidarity, nga mag-isa ka mo, nga magnaming pagsinalayo ninyo sa komunidad. Pero paano na lang kung pagkatapos ang league, nagsagad ka mo, yadinom tanay da? Tingo di ba, yung pa why league? Salamat gid sa mga nagupod sa aton sininga hapon. Pasensya na lang sa kay Councilor Thady Saison, hindi naton makontak gilayon ang imo sining number. But anyway, we can schedule another time. Sa ngalon sa ngaton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa ngalan sa ngaton sining Vice President for Operations ka K5 Eldian Castanio. Sa ngalan sa ngaton sininga Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa ngaton sininga Station Manager, ka K5 Rod Palma. Sa aton Assistant Station Manager, ka K5 Marv Aranjuez. Sa ngalan sa ngaton sininga News Director, ka K5 Julius Mariveles. Kabarde ko sa technical side si Chief of the Chief Technician ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, ka K5 Adrian Gantalao, and ka K5 Ethan Sarmiento. And of course, most especially sa ngalan sang inyo regular anchorman, sang 11 Mbps, Mr. 11 Mbps himself, ka K5 Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyo ka K5 John Elmer Obaldo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
2: Extend, supplement for men.
1: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
1: Ew, yucky.
0: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flabawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9

0: SFM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Mayong hapon sa tanan. Isa ka maulanon nga hapon, subong. Subong? August 7. 2026, Biyernes naman, mga ka-K5, kag-ari naman kita liwat, mag-diskusyon, kag-hatag sang inputs sa inyo about sa legalities, no? So kada Biyernes, ari kita din nag-servisyo sa K5 para mag-hatag sa mga ihibalo, nahanungod sa mga legal na mga issues, especially subong sa Pilipinas. Mayong hapon sa tanan, kag ang aton nga partner manug-abot pa si Attorney Kataputan. Ini ang inyo alagad Attorney Gabriel Cinco. Kag karon nga hapon before kita mag kadto sa aton topic ko, maghatag ako sa inyo sa mga tips regarding sa traffic management or mga traffic safety protocols. Kaysang sa kadlaw mga K5 diri sa may Sumag, atubang sang Sumag Elementary School, may isa ka SUV I think nag bunggo dira sa concrete barrier. Kag base sa investigasyon or sa news nga akon man basahan, natulugan or napiyungan ang driver, mga utod. So muna sa aton mga driver, maghalong kita subong, labi na ga ulan-ulan, very poor ang visibility. Kag di kon damol ang ulan, ang visibility apektado. So dapat maghinahinay kita while nag-drive. Kag kun Toyota, magpahigad kita, kag magpundo, kag magpiyong-piyong, bisan kadali lang, power nap. Kasi kung maka-power nap ka, maumpawan ka diyon sa katuyo mo. Do kapilanin nga kabesis, no, nga na piyungan, mayara man dito sa last sa may Valladolid, dito sa may Boulevard, isang katangker na piyungan man baw na iigo gito ang vendor. So mayara gid nga nadula nga kabuhi because kita nga mga driver, wala kita kisa nagapaminsar nga kung mapiyungan kita, damo sang mahalitan. So may ara kita yasang control, pwede kita yaka pili nga magpahigad lang kag magpiyong-piyong. So hindi kita ya magsalig, akaya ko niya, ga-drive na kuya tag pulo ka oras nga straight or tag dusi oras. Pero ti ang katuyo, hindi mo niya ma-control kay ti amo niya ang signal or ang sign nga ikaw magpahuway na kadali kag magpiyong-piyong kung ikaw perti na gid kakapoy. So sa aton mga driver, amo nang mahatag naton nga tips subong, especially nga naga ulan-ulan. Kag may ara pagid ko isa ka nanotaran, samtang kita ya naga drive man sa dalan, kisa may ambulansya, so ari hatagan tamang ko mo sang tip nga pag may ambulansya, automatic mapahigad kita. So ara niya sa aton nga layi sa Land Transportation and Traffic Code. So pag may ambulansya, nag ingaw dira or naga

0: uwang kinalan mapahigad kita, no? Kadto kita sa tuo. Galing iti kisa, paano kita kadto sa tuo? May mga ara gapulundo nga jeep, may nga parking. Iti pangitaan gid naton ideya nga maka kadto kita sa tuo kag palabyon ang ambulance nga naga uwang. It's because ina emergency. Pero ari pagid ang sutilo. May ambulansya nga naga dali-dali makibot ka kisa, may naga tail or mega sunod nga motor or salakyan dira. So under sa land transportation and traffic code naton bawal ina maga tailing or convoy sa ambulance because makonsider ina nga reckless driving. Damo ko na nga na-experience while nag-drive. So mga sutil gini nga mga driver, hindi ka mo magsunod sa ambulansya or sa ambulansya. Nagadali ina, tapos gusto nyo man niya makaagaw nga do may ara man kamuya advantage sa iban, so masunod ka mo sa ambulansya. Especially mga motor, unta to nyo ina nga diskarte or style because pwede ka mo madakop. Malabyan ka mo da ka highway patrol group tapos git ka mo. So munang isa ka tip nga mahatag naton sa aton mga driver. So aton mga driver dila, maing hapon sinyo. Mayo lang dira nga pag drive-drive sa aton nga tawag ni dalan. Maulanon subong, maghinay-hinay lang kita. Kag akon man i-share sa inyo ang mga speed limit naton diri sa Pilipinas. I think iban sa aton, way kabalo nga may mga speed limit gali kita nga i-observe sa aton nga traffic management or traffic safety. Or may mga rules kita nga i-observe pag-abot sa speed. So ang ato niya nga speed makita ina sa aton nga layiman sa Republic Act number 4136. Okay? 4136 sa Land Transportation and Traffic Code naton. So ang speed limit sa expressway 100 kilometers per hour maximum sa mga salakyan nga nag-agi sa expressway. So dari sa Bacolod, wala kita sang expressway. Di, makita mo sa aton mga highway, gasolubra ang speed sang aton nga mga salakyan. Isa, makibot kita sa highway, gasolubra 100. So ang highway naton diri sa Negros, hindi niya makonsider nga expressway, especially if populated, especially if damo ya eskwelahan or establishment sa igadalan. So ang maximum speed sa expressway is 100 kilometers. Pwede na dito ya sa NLEX kag SLEX dito sa Luzon. Pero diri sa ato niya, sa Bacolod, wala. So mga motorist naton, hindi gid magpadlagan sang Amonica Dasig kay ginaallow lang ni sa expressway. Sa open country roads naman, ginaallow niya 80 kilometers per hour. So magambal kaya open country road, isan sa highway nga wala masyado ya pamalay. So wala iniya mayo ya sang population dira or residents. So pwede niyang 80. So pwede niya ma-apply sa guwa sang Bacolod like pakadto biya Don Salvador or Murcia or diri sa south. Wala gidya dapat mga pamalay. Kung sa mga boulevard sa man niya, kaangay dito sa Valladolid, kundiin lang ang boulevards, so ang speed limit is 40 kilometers per hour. So 40 lang dapat, so diri na niya sa sulod sang syudad. Pero sa boulevards lang na applicable. Pero kung diri naman niya sa city proper or sa mga municipal streets or city streets, so dapat 30 lang ta. Kung sa crowded area naman, like sa downtown, so mga 20 ka lang da siguro. Especially nga damo-damo gidya sang salakyan dira kag mga gatabok diri sa Libertad or Central Market. So mga 20 lang tada. So hindi tada pwede ka 30 or 40. So muna, hopefully inyo ini matandaan. Kag damo man ta lantawan sini, kung may internet ka mo, pwede nyo na ma-search. Pwede nyo ma-search ang mga speed limits pag-abot sa pagdalasang salakyan. Kag including ato niya mga private vehicles. Including ang public utility vehicles, ang ato niya mga buses. Kag ato mga trucks, no? Mga trucks na ato niya may karga nga tubo. Mga 10-wheelers. So, hindi ka maya pwede ka palumba dira sa dalan kay ka delikado sa aton mga motor dira amo man. So mga motor dire mailig mag counter flow, so damo na kuno mga incident ka muna nga na experience. So ga counter flow sila kay ti hindi sila ka dasok diri sa may right side, so diri ni sila sa wala. O amo man ang aton mga jeep, mahilig man mag-counterflow kay gapinalumba kwa sang pasahero sa corner sang isa ka major road. So style nila is mauna sila, especially diri sa may Araneta, Lizares. Mauna sila ya halin di sa may NOHS na Gabuylo na na sila, dasig-dasig pa. Mag-counterflow na sila. So amo na ang hindi amo nga pagdala sang salakyan. So hindi na pwede because that is considered the recklessness on your part. So bisan may left turn pa na naka-green, bawal ina. So ang liko nyo dapat diri niya lapit sa tunga mag-curve kamo. Hindi ang liko nyo counterflow, layo pa sinyo like 10 to 20 meters. So kung may masugatan kamo da yang halin digto sa piyak, halin sa left pagkadto driya sa may pa-north, tapos git kamo, so masugat anay git kamo kag ang aksidente matabo git. So muna mga tips nga mahatag naton sa aton mga drivers, especially subong maulanon, hinay-hinay lang kay iti danlo gid yang dalan. So aton topic subong mga kauturan is mga K5. Samtang kita nagahulat sa aton diyang partner si Attorney Ace Joseph Katakutan. So mag-share ako sang isa ka proceeding diri sa barangay, no, ang Lupong Tagapamayapa Law, no, ang Katarungang Pambarangay Law. So amo niya nag-govern sa mga cases nga yara lang gidya sa level sang barangay. Okay? So ano nga mga cases ang pwede digto i-file digto sa inyo barangay kag sinobla ini naga head or chairman sa barangay proceedings or ang ginatawag nilang lupong tagapamayapa. Okay? So sa aton nga local government code, okay, or katarungang pambarangay law, so maka-file kita kaso dira sa jurisdiction sa barangay, mostly mga minor civil cases, no? Mga minor meaning mga ginagmay like ejectment cases, land dispute, pero mga ginagmay nga mga dispute sa mga residente. So dapat kung mag-file ka sang kaso dira sa barangay, gina-require may ara nga Mayara ka dapat residency ra, or kung mag-file ka man niya sa other cases, allowed man nga resident ka sa other barangay or sa piyak na barangay, pero dapat isa ka mo ka syudad. Okay? For example, mag-file ka ejectment case sa isa ka residente nga gin tubsukan ang imuduta, for example, dra sa may barangay Felisa, oh, mga barang, mga taga barangay Felisa, mangapon sinyo. For example, ikaw taga barangay Handumanan ka, may duta ka to sa barangay Felisa. Kag may nagtubsok dito sa imo duta sa may barangay Felisa, sumpa mangkot diin ka ma-file sang kaso nga ejectment. Okay? So this is considered property dispute or land dispute. Diin ka ma-file na barangay. Okay? So ma-file ka kaso digto sa uwari ng aton nga partner si Attorney Katakutan. Attorney Katakutan, welcome sa aton nga programa subong hapon.
1: Traffic.
0: Grabe ang traffic. Mm. Oh, ambal ko kaya sa aton mga motorista maghalong-halong.
1: Oh, grabe ang traffic.
0: Nag-share ko sila sa mga traffic safety rules.
1: Nakaangay gid.
0: Especially sa ambulansya bla. May ara is a tourney is kakakitaan nga ambulansya emergency, di ba? Ga uwang, may gasunod kisa ang motor sa likod.
1: Okay, ginahimo na nila nga daw. Nang WIP escort ang ambulansya.
0: So, HPG bla. Anyway, tourney is
1: namo gid maalam ng motorista di.
0: Kabay pa may natun-an mas last ni hapon about sa traffic safety rules. So akon nga yung plastar diri sa aton mga tagpalamati ang iniblang mga barangay cases o ang katarungang pambarangay. Okay? So, ano ang mga cases nga allowed nga gina-file dito sa may barangay proceedings, no? So, ano nga mga cases ang makoveran sang sining layi para nga maka-file kaya dito sa barangay. So, mayara ako gin-illustrar ka ginator ni Ace, kung may duta ka sa barangay Felisa, gin-tubsukan sang informal settler or why not ta subong gagamit squatter to ni Ace.
1: No? Ah, okay. Politically settler, correct na ta subong panahon.
0: Pero kung taga-barangay Dumanan ka, tapos may duta ka to sa barangay Felisa, why ka to gi-star? Gin-istaran sang iban ang iyong mga duta. So, gusto mo sa palinon, din ka ma-file kaso, din ka ma-file ejectment case sa barangay Handumanan, kung din ka gay-star, or sa barangay Felisa, kung din na-plastar ang iyong duta or nahamtang. Sabton sa nga ito niyang legal expert niya si Tornais. Tornais, anong sabat?
1: Okay. Those are cases tanan nga si inayas action kaso civil, no?
0: Civil, oh.
1: So according sa aton nga katarungan pambarangay law, tanan nga kaso civil sa mga residente sang isa ka syudad o pareho residente sang syudad or pareho sang residente sa isa ka munisipalidad magigid sa barangay. So imo na tor ni gab nga example, no? Digto na, since nga isa sila ka lugar, kag ang kaso is pahalin sa informal settler, kaya ging ano, so kaso civil na siya, civil case. Oh. Okay, digto na, before siya magkadto sa korte, kinanglan maagigit siya sa barangay. So digto siya, kung, ang pamangkot is kung sa din ka nga barangay, ma-file sa imo nga barangay complaint.
0: Sa Handumanan or sa Felisa?
1: Sa Handumanan or sa Felisa. Ikaw taga Handumanan, pero ang imo nga duta kagang informal settler ara sa Felisa, digto ka sa barangay Felisa ma-file.
0: So igrit anay mga taga Felisa da.
1: Mga taga barangay Felisa da mayong maulan nga hapon. Pero maayo gyapon. Maayo nga maulan nga hapon.
0: So no? Muna sa barangay.
1: Sa barangay kung sa diin ang gusto mo kasuhan sang kaso civil.
0: Okay.
1: No, digto sa respondente. Ikaw tawag si mo kung ikaw ang nag-file sa barangay complaint, ikaw complainant.
0: Kag dito ang duta?
1: Kag dito ang duta. Oh, ko, ikaw, correct. No?
0: So, amo ginagali ang basihan?
1: Yes, kung sa diin ang lugar sang respondent. Or kung sa diin ang duta mo. Kaya usually kung ang respondent nag tubsok dira sa imo ang duta, tiara naman na sa makitaan.
0: For example, be Tornes, ang owner hindi taga Bacolod. Hindi siya tagandumanan. Pero may duta sa Felisa, muto gintubsukan sang informal settler. Duta, gintungtungan sang balay. Pero taga Kabangkalan.
1: Kabangkalan ka, okay.
0: So mapiktuhan.
1: Okay. Kung taga balik ta sa elemento, no? Kung sa din, okay, ang nambal naman kagina, ni Atty. Gab, dapat ya, kaso civil, tapos isa ka mo, pares ka mo ang residente sang nasambit nga lugar.
0: So cover Japon.
1: So ini, barangay. Since nga ikaw taga Kabangkalan, tapos ang imo yang nga ginapailan kaso taga Bacolod, hindi mo na kinanglan mag-agi sa barangay. Okay. Kay different man kamo nga
0: syudad,
1: correct.
0: So mga requirement tornays dapat isa ka syudad.
1: Dapat isa ka syudad or isa ka lugar, no? Okay. Isa ka syudad, isa ka munisipalidad, tapos ang kaso is civil case.
0: Oo. So hindi pwede ka file sa barangay kung lain-lain ka mo syudad.
1: Okay, kung lain-lain ka mo syudad, hindi siya hindi ka ka-file sa barangay. Pwede ka mangyapong ka-file sa barangay, pero pag-abot mo sa korte, hindi kaya pagpangayuan sang certificate to file action.
0: So hindi mandatory.
1: Hindi mandatory, correct. Pwede ka gaya ka-file sa barangay, kaya ang barangay naton always manaara da to serve the public.
0: Pero no? Di, ang barangay Felisa, Tornes, pwede ka refuse kaya ti taga Kabangkalan kaya?
1: Yes, ang barangay Felisa, pwede na siya ka refuse, no? Nga ti kaya ang usually ginabas sa barangay, ay ma'am, hindi mo kinanglan mag agi sa barangay para maka-file ka kaso mo.
0: Di, kung ginpilit mo gadya, pwede ka tok pangakig?
1: Hindi ka man mangakig. Eh. Pero usually by practice,
0: hindi gid.
1: Ang taga barangay gabuligin man na basta ang ginakasuhan mo residente sang ila barangay, no? By practice. So, pero there are other barangays man, no? Hindi diri sa Bacolod, kaya aton nga mga barangay kapitan diri sa Bacolod kag mga barangay workers kay chindi asang layi, no?
0: Kag isa pa Tornes, ang proceeding sa barangay mediation.
1: Correct. No, pero may ara ko yung nagyan na Atty. Gab, ini man yung barangay dito, isa sa barangay sa La Castellana. Ang akong kliyente taga La Castellana, pero different barangay. Ginkasuhan namo ni another resident of La Castellana residing also from a different barangay. Eh ang kaso ejectment, hindi iya magbaton ang barangay Atty. Gab. Kaya nga ako no, duta ko no, wala ginabaton.
0: Ay?
1: Nga hindi mag-agi ko no sa barangay. Ina, sala na ha.
0: Civil
1: sa
0: case.
1: Mga tanan nga gapamati, oh. No? Kag sa mga including naman niya sa atong mga barangay workers kag sir civil servants from the barangay. No?
0: Basi walang naintindihan.
1: Correct. No, iliwanagon ko lang ha. Basta gani isa ka lugar, isa ka munisipalidad, isa ka syudad. Kag ang kaso is civil case, like duta. No? Mandated gidya ang barangay nga mag-accommodate sang, mag-pasaka or mag-baton sang complaint. Kay nga ha, hindi man niya kapasaka sa korte ang complainant
0: kung wala
1: sang barang certificate to file action.
0: Kung wala nagagi sa mediation.
1: Yes, correct. Kay may ara ginaya certificate to file action if wala na mediate sa barangay. Kay agini mo to ganis namo sang kliyente ko. We did not file a case against the barangay chairman, pero we called the DILG, no, so nangayaw buri sa DILG to inform the barangay chairman sang iya dapat nga mandato.
0: Oo, mandatory na.
1: Mandatory na, mandato na sa kada barangay chairman.
0: Once nga
1: barangay kapitan.
0: Kada, may igo ka pa.
1: Oh, hindi ka po. Kung sa police pa, dereliction of duty.
0: May igo ka administrative case.
1: Correct. Madmin ka gina. Kaya tiin mo na yung mandato mo.
0: So, sa aton mga barangay kapitan dira, I hope nahibaluan yung inyo yung jurisdiction.
1: Correct. Kag-mandate.
0: Sa katarungang pambarangay.
1: Oh.
0: That's why, Tornes, ang Integrated Bar of the Philippines nagabulig niya sa aton mga barangays para mag-lecture sa about sa barangay katarungang pambarangay law. Iti basic ni sa Tornes sa barangay.
1: Correct, no?
0: So aton mga lawyers nag-volunteer dira, especially sa aton diri sa Victorias, miyara kita nga palabuton, nga daw training sa mga barangay personnel nila.
1: Mayugid, no?
0: Para mangin equip sila kag competent.
1: Correct, no? Para kabalo sila kung saan i-cater ang complaint, kag saan o naman niya i-deny ang complaint.
0: Anyway, may city legal man kag DILG, gina-training na sila attorneys. Hopefully, mangin equip pagid sila sa pag ano ba, pag-handle sang sini nga mga cases.
1: Correct,
0: mga no? Ordinary cases.
1: Correct. Ano, to better serve, ging enact mangani ang katarungan pambarangay law para makabulig man bala nga mag-mediate sang...
0: Pag hindi maklag
1: ang court. Pag hindi magdamo ang kaso sang korte.
0: Hindi magdamo ang kaso to.
1: As of now, kabalo ka naman ito, nagab kung ano kadamo kaso sa korte. Hearing mo January, next hearing mo kisa May, June, July, yeah, next lang, year.
0: Ang observaran ko, Tornay, is gadamo sang kaso, pero kalabanan sina ang mga kaso. Mga ginagmay
1: mga yes, case. Mga witty-witty.
0: Kinotosanay.
1: Correct. No?
0: Kabalo ka, Tornay, is ang Pinoy kutosigid.
1: Correct. No? Oh, labi na galing ilonggo.
0: Oo. Oh, ma-i-post ka lang da, ga-trigger ka na yun.
1: Away to padbalay. Oh. Correct. No?
0: Kung, chismis.
1: Anong ma-advise mo, Senator Negab, sa mga kutusan?
0: Ina, Tornay, is may ara kita problema. Ego problem, Tornay. So, muna, ma-advise ko, avoid na lang tayo sa conflict. Kag nami gidya ko may peace of mind. Ano gid akong ginguba ka sa Facebook?
1: Basta hindi
0: ba lang to. Ano gid akong ginchismis ka? Hindi mo niya makontrol.
1: Correct.
0: Basta, so kung mag-file ka ba da kaso, ti kagamo sina nga
1: kag kamahal.
0: Oh, kamahal.
1: Kamahal.
0: Attorney Isda, no? Ti magplapit mo na siya, sukto ni kamo niya.
1: Oh, correct. Lalo ka mga tag mga pinalangga na mo nga tigpalamati, no? Tagpamati. Kung kaya niyo man ang pagpasinsyahan.
0: Ang
1: tao nga gapang guba sa inyo or gapainit ang ulo nyo, pasinsyahin nyo.
0: Kabalo ka, Tornis, ang mga kaso kalabanan sa barangay, amuni?
1: Tupad balay.
0: Mga chismis, pangguba.
1: O wala parkingan.
0: O mga ano bla, pagpakalain.
1: Or arapag yung Tornis ang mga ido na bla?
0: O, nagintaihan yung bing iyang og saran sa ido sa tupad balaya na mga amuni nga kaso.
1: O. Kaya, are, I'll take this opportunity mano para ang mga just to plea to the pet owners, especially dog owners, no. Mga dog owners, okay ginayang ginapalakat-lakat yung inyong ido in the morning, no. Kag ano, pero make sure man nga may ara ka mo dala tissue paper kay para pag pupo sang inyong ido sa tubang sang balay sang inyong
0: puluton
1: nyo. Kaya that's the proper way. No, hindi ya kay palakat-lakat mo nang ido mo. Kung sa diin siya magpundo pa bayad mo da. Usually ka pundo na ya sa mga ugsaran sang iban.
0: Yes.
1: Oh. Dragi diyang inaway.
0: Dragi.
1: Diba? Gabi na rangga na, gabi na rangga ya na igina ya.
0: Kag kun amo na kung makakagat pag intern is.
1: Abo isa pag ina.
0: Ti binaranggay man.
1: Binaranggay man i.
0: Oh, ti imagine.
1: Wala labot sa animal bite center. Ay binaranggay pag ina.
0: Imagine lang ini mga kaso tod, mga witty-witty. So ang aton diri nga barangay, kadamo sang ginatubang ang mga konflikto.
1: Kadamo.
0: Mga grabe, minor cases.
1: Grabe ang mandato sa atong barangay regarding sa conflict. Anong tawag sinagani, Attorney Gab?
0: Imaginable, Attorney, kung wala yan, barangay mediation proceedings. Direkta sa court.
1: Mas lalo ang buta ang korte. Siguro ang hearing, tas ang 20, subong nga simanas ang 2026, tas si 2028 ng next hearing.
0: Yes. Amo na ma-advise sa ato niya mga pumuluyo dira sa barangay, avoid na lang kita sa mga ginamo.
1: Correct. Pagpasensyahin nyo.
0: Kung mapasensyahan nyo malang, ti mas mayo. Kung hindi, gid, ti
1: ay, muna. I-file ka mo sa barangay. Kadito ka mo yung mag-istoryanay. Hindi na pagpalabuta sa korte.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kung pwede mo lang mas-settle, di ba?
1: Pwede
0: mo. Kagaryo sa barangay, i-avoid nyo yung bias. Yung mga...
1: Isa pag yun na, Attorney Gab.
0: Judgment or opinions.
1: Correct.
0: Kisang inyo mga... desisyon dira tungod nga way sa gabuto sinyo tungod nga kontrapartido ang ining ginkasuan or nagkaso
1: hindi niya pagikit
0: so hindi niya pag-ipon ha medyo court kamuya mo so dapat neutral
1: ka. Correct. Kaga remember always sa barangay hindi kamuya tawag ni hindi kamuya judge mediator ka mo da. Wala ka mo yaga, way ka mo dapat da, number one, wala ka mo bias. Hindi ka mo maampin sa complainant, hindi man ka mo mag-ampin sa respondent.
0: So, anong objective to
1: this? Ang objective lang, Gidya, is to find a common ground in order for the parties to settle their differences.
0: Peacefully, no?
1: Peacefully, nga hindi na magsaka. Hindi ka mo yaga...
0: Wala sang apinay.
1: Correct, hindi ka mo yaga kurte. Ha? Hindi ka mo yaga mag-apin da. Ang inyo lang, Gidya, pag istorya ko ng partido. Tapos magbulig pangita sang solution, win-win solution.
0: So, why nila binakuha siguro ya ang term nga compromise tourniquet,
1: yeah,
0: or conciliation. Ang compromise is dapat win-win solution.
1: Correct.
0: Hindi dihadong isa or hindi man to dihadong piyak.
1: Hindi man puro daog ang isa, hindi man puro dihado ang isa. Dapat
0: yes,
1: dihado daog both parties.
0: So mo ng objective. No?
1: Objective sina isa muna para to come up na both parties pareps daog.
0: I-avoid gid ang biases sa barangay proceedings.
1: Kabalo
0: po na tundra.
1: Kalau ay ginabala pa matian no, nga kisa may gakadto sa ato nga kliyente kaga reklamo regarding sa lupon.
0: Yes.
1: No?
0: Ay kisa ginakigan.
1: Hinakigan, hindi
0: kag-bias kisa.
1: Ay, intindihan taman ng mga lupon because naman niya sa kadamo, naman niya sa nga gakadto na sa ila. Eh, tawo man lang, siyempre, mainit kagid man. Pero advice ko sa mga lupon, labahaan nyo gid ang inyo nga.
0: Yes. Kag ang role pasensya nila, Attorney Ace, voice laya attachment sa kaso, hindi sila dapat mamersonal sa mga parties. Kung may mga past experience man sila sa mga parties, so i-disregard agad. Be professional ang aton mga lupon dapat. No?
1: Well, I presume man, most of our lupons are professional.
0: Yes,
1: and trained.
0: Trained, no? And competent.
1: Trained and competent.
0: Are attorney is allowed ba lang lawyer sa lupo sa barangay mag-appear?
1: Okay, hindi allowed ang lawyer, no, wala lawyer sa barangay, bawal na.
0: So bawal mag-appear.
1: Unless ang lawyer mismo ang isa ang respondent or ang complainant.
0: Di, kung nagdala
1: kung
0: biya,
1: partido.
0: Kung nagdala biya ang isa ka partido lawyer, gapamilit masulod, pwede na.
1: Hindi pwede, no, dapat ang mga lupo nato niya.
0: So bawal, no.
1: Bawal ang lawyer sa barangay. Klaro igini na sa katarungan ng barangay.
0: Bisan mamati lang sa bawal.
1: Bisan mamati lang.
0: Bisan di sa magamay.
1: Okay. Bawal gina sa katarungan ng barangay. Kay kabalo ka naman kisa, Atty. Gab. Mga lawyer, mga presato niya, damurga Sabad.
0: damurga
1: kayo,
0: komplikado.
1: Ga-complicate because kita yama minsan ya, very very procedural.
0: Yes.
1: No? Tingin ang aton nga that's the way we think. Kayte that's the way we that's our experience in court man, no? And that's how we are built. Pero sometimes hindi na siya
0: effective
1: sa conciliation.
0: Hindi effective sa
1: bawal tada
0: mediation tournaments.
1: Hindi siya effective, no. Kag kung magdala ka gidya, magdala ka lawyer ya, ka adversarial na nabi. No, mga away ka na ginaya.
0: Kung maglantaw, dapat gani way gid ay lawyer sa vicinity. Galing kay iban gusto ya moral boost.
1: Moral support
0: or moral support. Madala lawyer pero to lang saslakyan.
1: Correct. Yung mga ini naman reminder sa lupo nato, no. Bawal magdala ang partido sang abogado unless ang partido mismo ang abogado.
0: May ara ko kliyente before tourniquet nagreklamo kay impiyak nga partido nagdala lawyer sa barangay.
1: Kaya pinasugtan man sa lupon.
0: Yes, amo nang
1: hindi pwede.
0: So kamo mga lupon avoid biases, no.
1: Correct.
0: Pag may lawyer dira or kapal lawyer.
1: Hindi man pwede.
0: Hindi man pwede.
1: Partidos lang gid ang inyo pasudlon.
0: So ang involved lang gid yung parties, bawal man ang utod, bawal man ang nanay.
1: Bawal.
0: Pwede ang nanay, tatay kung may minor.
1: Kung minor di edad, siyempre. As guardians.
0: Yes. Pero pag wala involved yung minor or wala involved nga incapacitated person, so personal na yan.
1: Okay, kisa daan yan.
0: Personal na yung kaso, Tornis.
1: Eh,
0: bilog nga pamilya, dalon.
1: Bilog nga barangay, dalon.
0: So, bawal yun.
1: Arantiya, pakaisa, utod, sa pakaisa.
0: So, muna nag-ginamo pagid. May mga sulsul, may mga hutik.
1: Sulsultant.
0: Sulsul, hambal to ni Tornis, munin. Gamiton pa na isang abogado.
1: Tawag natin na sa ilang mga sulsultant.
0: So, ipabalota sa aton mga partido sa barangay yung proceedings, ang objective sina is para mag-settle.
1: Correct.
0: Yes.
1: Settlement lang.
0: Peaceful resolution sang inyo yung kinagamo.
1: Correct.
0: So, hindi na diya presentasyon sang ebidensya. Hindi na niya
1: simpo
0: sa lalisanay. Dapat ang inyo yung mindset is pagsulod nyo, both parties, open, abri ang inyo yung
1: wallet.
0: Mindset. Nga masettle ini.
1: Sige, dugangan ta na lang ito, yes. No? So, kung nag-settle ka mo sa barangay, no, tikundi, miyara ka muna, ang ipagawa ng document, ang issue ng document sa barangay is barangay compromise agreement.
0: Mm.
1: No, dira na nakabutang kung anong ginagrihan nyo.
0: Yes. Say,
1: ang inyong ginkanto sa barangay is utang. Tapos, digto sa barangay, na-settle ka mo sa lupon. Kaya ang lupon, maayo mag-settle. Ang utang na 10,000, bayaran bis ang respondente 1,000 for 10 months, 1,000 per month.
0: Mm.
1: Sa ibang nabi, inaya, isulat na iya sang lupon sa barangay compromise agreement.
0: Compromise.
1: Oo. Tapos, ang barangay compromise agreement, pwede nyo na ipa-execute sa barangay.
0: Kung hindi mag...
1: Kung hindi, say for example, hindi sunod. Magsunod ang respondente pagkatapos sa barangay, pratipatan, inaya, pwede nyo na ipa-execute. Pakalik ka po sa barangay, file ka mo to execution within 6 months.
0: Oo, muna.
1: Yes, within 6 months from the time nga nag-argyahan nyo na.
0: Ari attorneys, sin o ma-enforce ang execution?
1: Barangay Tanod. Actually, ito yung higab. Sa kadugay na natin na practice, wala pa kong maloko sin o ma-enforce sina mo.
0: Kaysa korte attorneys, may sheriff ha.
1: Correct.
0: Ang barangay, wala barangay sheriff?
1: Wala, barangay Tanod.
0: Barangay Tanod, ti. Imagine na ang barangay Tanod ma-enforce.
1: I don't know ha. But ang salayin natin niya is, you can file an execution, no, to enforce the barangay settlement agreement within 6 months, no, in the barangay.
0: Yes. But, so kulang ngali attorney is barangay sheriff.
1: Well, pwede i-deputize siguro no, Tanod da.
0: Or i-deputize ang court sheriff attorneys, no. So may ara
1: sang shout out ko gali sa isa ka Tanod da sa ang pangalan Dennis.
0: Dennis.
1: Si Dennis ba lang ara da sa aton sa barangay Tanod da sa barangay 38 guro na sa.
0: 38. Oh, attorneys. Si Dennis, barangay Tanod siya.
1: Oo, barangay Tanod na.
0: So, muna, pwede gila yung ma-execute? Kung gabi,
1: barangay Tagay man. So, transform.
0: So, attorneys, pwede gila yung ma-execute?
1: Pwede ma-execute. No,
0: within 6 months.
1: Within 6 months. Kaya after 6 months, pwede ka po ma-execute. Pero hindi na sa barangay. Ma-file na ka mo sa korte.
0: Okay.
1: Ang kaso nga i-file nyo sa korte is for the execution of barangay settlement agreement.
0: So pwede gali ka proceed sa court?
1: Pwede. No, may power hindi ya kay wala power ya ang barangay conciliation proceedings, no?
0: Okay.
1: Grabe ang power sina galing kay wala lang nahibal-an sang iban ang proper procedure after na nga makuha mo ang imong compromise agreement from the barangay. So, wala sila kabalo.
0: Sorry, liwaton ta. Mga ga pamati sa atong attorneys o para mabalaan nila. So kung may compromise agreement gali, pwede ni siya ya ma-enforce.
1: Correct.
0: Kung ang isa ka partido hindi magsunod.
1: Correct.
0: So pinaagi sa execution.
1: Correct.
0: Ipa-execute sang partido dito mismo sa barangay.
1: Sa barangay.
0: So ang pamangkot is sino ma-execute dira sa barangay, barangay secretary, barangay Tanod, barangay treasurer,
1: kawad,
0: barangay captain or lupon.
1: Ah, well, ang barangay captain din dyan, no? Siguro i-deputize siya ng sergeant at arms siya ang
0: yes. Kung ako attorneys, enough naman ang barangay captain.
1: Oh, no, iya the head of office gin man yes. Siya. So si barangay kapitan na iya ang
0: may authority siya. Si barangay Tanod wala eh.
1: Si barangay kapitan amo na yung mga deputize kay barangay Tanod.
0: Si barangay Tanod sa peace and order.
1: Correct. In any case, hindi naman na problema ya sang gapa-execute. No? Problema na ni Kapitan.
0: So, klaro, within six months.
1: From the time
0: nga gin-issue
1: ang barangay compromise agreement.
0: Yes, okay. Kung hindi, magsunod ang isa kapartido.
1: Correct.
0: Okay. So, muna.
1: Kung wala pa, gid, after 6 months, dito ka na sa korte.
0: Dito mo na i-enforce.
1: I-enforce mo na. Pero hulat ka gid 6 months.
0: Patapuson na.
1: Patapuson mo gid ang 6 month period.
0: Te, nabatian nyo na mga kabarangay.
1: Mga kabarangay.
0: Oo, dra sa aton nga damo tada listeners to na sa barangay Pilisa.
1: Hopefully may ara man kapamati sa akon nga kaugali ng barangay Alhis.
0: Adra sa may Regent Pearl.
1: Correct. Barangay Alhis. Natamyan ko ang amon nga gwapo nga kapitan.
0: Aba.
1: Si Kapitan Tony de la Vega. Ha, de la Vega na daw. Tawag ni daw sa Zorro na bala. Kaya kita ka Zorro, de la Vega man ang apelido ni Zorro mo.
0: May hapon kay Kapitan
1: Donnie de la Vega. Vega. Diba? Pagkabati mo palang, abot mo na gwapo.
0: Ati yung Espanyol eh, ang apelido pala.
1: Pero sa totoo, si Kapya Siksi na yan. gamay nga tao.
0: Ako man, attorney, si Great Commandant Tagabago. Mga Tagabago, sa aton da nga kapitan man sa Barangay Talok, ang aton nga pinalangga nga kapitan si Barangay Captain
1: Babayi
0: Chubisyo.
1: Siya ba na? Abi ko iyang asawa.
0: Ang asawa ni sa aton nga pinalangga nga amigo nga si Chudy Chubisyo. So ang iya asawa amo nang kapitan dira sa Barangay Talok. Kap, mayong hapon.
1: Mayong hapon kap.
0: Ang kapitan dagli sa Barangay Kalumangan man aton man amigo si Kapitan Silo.
1: Kapitan Silo.
0: Oo.
1: Hindi ka lang tani mag-silo, lugar, dira ka lang sa...
0: Mabuot ni nga Kapitan Tornings.
1: Si Kap Silo.
0: Yes.
1: Ang pangamuyong tayo, hindi lang siya mag-silo, barangay, dira lang saya.
0: O kag, may nabasaan ko recently, Tornings, may gin-file nga bill para ma-postpone ang barangay election. Kag SK election.
1: So up until now we're still in limbo. We do not know if
0: yes, do kapila na na through. Postponement. Hmm. So dapat sa November na eh.
1: But as of now, I know gapreparar na aton nga Commission on Election for the Barangay Elections, no.
0: Yes, so I don't know.
1: Pero still we hindi lang ta makibot kung miara hindi madayon, no. Ang presumption subong madayon gid. Let's not be surprised if ma-postpone naman liwat. Kaya may ugong-ugong kag huring-huring. Naghutik-hutik.
0: Yes. Kaya ti kung dayon, dako ang ma-spend naman sa government.
1: Correct. No? Ang mga kilala ko, ang mga barangay kagawad, sako ng pangapi nila.
0: Sako ng
1: tanan na kapihan sumung sa ila barangay. Ginakantoan na nila. Tanan nga may patay.
0: Hindi sila bugalon.
1: Hindi ina na iya.
0: So tanan nga galabay ginasapak.
1: Tanan, gado hay Hitler na gani. Kisa kita ka ng kamot na nilang gasaka. Why na naging napapanaog? Kaya kung panaog, boy, dugay-dugay man labay, kilala mo, saka na naman.
0: Tanan nga na matyan kantoan. Ha?
1: Yep, tanan nga pa mo na lang niyo. Saka na lang inyong kamot. Hindi na pag-ipanaog. Kapoy, sige, saka panahog.
0: Pero ang kampanya sa mga attorneys, through modern na yung facility, like Facebook.
1: No? TikTok. Grabe, gali yung TikTok, Attorney Gab. No? I did not know nga, that's the platform of choice sa mga Gen Z.
0: Dala sila ga bakal sa mga products.
1: Kani, dira ko no.
0: Online, ano na, market man, attorneys.
1: Kaga chismis.
0: Galing kayo, wala kayo ga-open TikTok.
1: Wala ako ya, wagi ko ya gani TikTok eh.
0: Usually makita mo sa TikTok, saot-saot.
1: Buna nabalaan ta, di ba? Nabalaan ko ya, saot-saot at TikTok eh. Pero lately, tanan gali yara sa TikTok.
0: Sa pandemic, mo nang do trending. Hmm.
1: Tanan, every... Saot-saot. May TikTok marketplace man.
0: Oo, makabakal ka na gani. Do Shopee man sa.
1: Grabe no?
0: So anyway, ang... pangampanya sa mga tornays, medyo hapos-hapos na. Hindi ka na yung maglibot. Kaya yung tao sa mga tornays, lupang dan mo, gawiyat na tanan cellphone.
1: Correct. Hindi mo na ganyan may storya.
0: So, attached na gadya. So, muna, kuno, sini nga generation, ang socialization sa buong dokapigaw na.
1: Correct.
0: Isolated ng mga tao because attached niya sa gadgets.
1: Hambal nila gani, we are more connected than ever because of our phone. With the touch of our phone, makaistorya sa taga-Amerika mo. But we are more connected, but at the same time, we are socially isolated. Kaya ti, connected sa telepono, pero ang aton nga social interaction within sa aton nga palibot, wala na. Kaya dito lang tayo pirmi sa aton nga telepono.
0: That's why swerting aton generation to is millennial.
1: Millennial, so, no? Kita ya, elder millennial. 1983, tamo?
0: Ginabuking mo ginang edad na.
1: 1993.
0: So, ang ato niya nga...
1: Nagsara lamang ko.
0: Childhood days.
1: Uy, sadya to ya.
0: May habuyanay
1: to ya. Tanang to ya nga hampang sa suba.
0: Abuyanay lutak. Panirador.
1: Nan.
0: Tumbling sa uhot.
1: Correct.
0: Sadyay
1: to ya.
0: Uy, nagsanay subong, no? So, namin.
1: Basta ako yung nadumduman ko ya.
0: Panaguay.
1: Nagsugod ang cellphone niya. Mga third year high school na taya mo. Third year, fourth year. Kaga, hindi to tanan maka-cellphone, ha?
0: Why to internet?
1: Kay kamahal. Kamahal. Why to internet? Cellphone pa lang.
0: So, nausong panaguay? Subong uso man, panaguay sa asawa.
1: Ari na naman ta. Ha? Ari na naman ta.
0: So muna mga ano na to, no, parents, inyong mga bata hopefully madisiplina nyo.
1: Correct, no.
0: Kay di ko na touch sa gadgets, why na may ma-learn nga maayo nga mga pamatasan.
1: Correct. Socially awkward.
0: Manners.
1: Oh, madulang manners, madulang ta. Socially awkward ang bata.
0: Disconnected na sa reality.
1: Correct, no.
0: Kung connected puro, sa fantasy.
1: Disconnected sa reality.
0: So muna ang balkong pangampanya Tourney Ace, pwede na diya sa online platform. Hapos na. Saan di ka na to mga pi? Dire ka lang pangapi sa online, no? TikTok or Facebook. Ano mo lang sa Tourney Ace, story.
1: Correct. Pero may harap pa yan. May harap pa man a portion of the of the voters na mga tigulang. Dami pa tigulang.
0: Mga Generation X.
1: Generation mga ginikanan tanah. Mga boomers. May boomers pa.
0: Oo, mga 80.
1: Alam mo na, sa mga kagawad kong kilala sa tanan nga kapihan. Tanan nga may patay. Ara na, pirmi. Natulog-tulog. Career niya mo, no?
0: So, mga Tourney Ace, do, why not a chimpo?
1: Ayun.
0: Oh, no. Namin tayo isang atong discussion. Oh. No? Galing kay ti ang chimpo ta ginalagas.
1: Limited lang gid.
0: So ato na lang i-greet ng aton mga ano ta, kilala
1: tulad. Paisawa ko na siya sa tanan ng lawyers from Bacolod and Negros Occidental. No? Nga mga gwapo at gwapa, mayong maulan nga hapon sa inyo tanan. Kag tanan nga judges.
0: Oh, no? Mga judges naton. Oo. Tourney Ace, mayara ko announcement sa mga taga Manapla. Mayara kita nga palaabuton nga free legal aid program sang Integrated Bank of the Philippines.
1: Mga pinakabilog ang lawyer mga makatuto.
0: Sa Municipality of Manapla. Di mayara tato do 20 to 30 lawyers.
1: Adaw ah.
0: So,
1: makikita regi na iya.
0: So, mga taga Manapla, ara kami da sa August 22, 8 to 12 noon.
1: 30 ka lawyer, yes. Mga taga. Ako sa inyo, i-abil
0: so,
1: nyo na ni.
0: So, i-preparar nyo yung mga dokumento dira, kag magakita na ikita dira sa...
1: May ara ba libre notaryo dito?
0: Supposed to be... may ara siguro, Tourney Ace. May mga lawyer man ta dito. Sa North, o nga commission man as notary public. So, hopefully, may ara. Kag hindi ka mo mag-uyuya magkadto dito. So ano niya, free legal aid clinic. Hindi niya medical clinic ha.
1: Legal aid.
0: Okay, kisa nadumduman ko dira sa SM Tourney Ace. Ano ni, free medical checkup. ang
1: atong mga dala ka na ng BP apparatus para isa na lang.
0: So free legal aid clinic. So hindi niya medical checkup, no? So magkita na kita
1: sa para niya sa mga legal concerns niyo.
0: Si Tourney Ace, makita niyo man to? At least makita niyo sa personal.
1: Correct.
0: Kag-ara mo to, Tourney Ace.
1: Makita to nila nga doon. Sige lang kay kung may ara man kamuya, kaya man naman mag kuha blood pressure. Ha? Idala sa unta na tara. Mga taga man apply avail niyo gid niya ini nga serbisyo kay
0: ini. Programa na sang ilang mayor, Tourney Ace. Ginayo kita diri sa Integrated Bar nga magserbisyo dito sa inyo. Kagalos tanan bilog nga Negros na ginaserbisyoan man naton. Ligad dito man talin sa San Carlos.
1: Si Ita nag time out na naman, nag time out na naman.
0: Na, oh, sige. Do basketball, no?
1: Oh, time basketball na sa coach na saya mo.
0: Anyway, thank you sa inyong pagpamati kag magakita na kita luwat diri sa K5 News FM Bacolod. So inyo alagad Attorney Gabriel Cinco kag Attorney Ace Joseph Katakutan. Mayong hapon liwat sa inyo tanan.
2: K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Mil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio,
6: ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas.
5: Mm-hmm.
6: Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, mm-hmm, at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells
4: dumudamo
6: kada adlaw, mm-hmm, nga may lifespan pa na Sir Boy nga 120 days kung, mm-hmm, malabot nila kung naga DTX 500 ka. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amo ning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amo ni ang naga papundo sang pagdugo kung, mm, kita ang mapilasan, mm-hmm, para hindi kita maubusan sang dugo, no. So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amo ni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbi nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
6: you have an healthy immune system.
5: Mm.
6: So kung gainom ka D3 Bio, mm, nami imo bones, mm, nami pa imo red blood cells, mm, nami ang circulation sa imo dugo,
5: immune system.
6: Nami imo immune system.
5: Kag nami ang imo tukod-tukod.
6: Mm-hmm.
4: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio.
5: Mm.
4: So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, mm, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption, mm-hmm, sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Mm. Mm? Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisik. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO.
4: Mm-hmm.
5: Ang inyo man nga BCO wala D3.
4: Mm-hmm.
5: So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO.
4: Mm.
5: Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
2: D3 Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
8: Mga buti ka!
2: D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
8: Mga buti ka!
2: D3 Bio!

0: News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Hello, babe. Ano? Mahapit ko na sa imo?
1: Hindi na lang, babe. Mataksi na lang ako karon puli, ah.
0: Okay, sige. Madiretso na lang ako pa uli.
1: Ay, oo, gali, babe.
0: Ah.
1: Basi, magabihan pa ko puli, ha? Audit na mong subong, eh.
0: Amo pala, babe? Ate, sige.
1: Ate, sige, babe.
0: Magalong ka, ha?
1: Oh, yes, babe. Thank you, babe. Ikaw man, puli na lang, ha? Hingagaw ka agad nga, makapahuway-huway ka man dahil.
0: Okay. Huloton ko ikaw sa dinner ta, okay?
1: Ate, sige, sige. Ikaw bahala, babe, ah.
0: Okay, babe, sige. Bye.
1: Bye-bye, bye-bye.
0: I love you.
1: Love you too, babe.
0: Halo nga ka rin pa uli, ha?
1: Ikaw man, bye-bye.
0: Aneka. Daw nakaharap ang panulog ko. Kagasakit sa ulo ko. Daw ma...

0: Kamusta ang anak ko, Chin?
1: Okay na siya pa. Mailang ganit kay pagkatumba niya, wala maigo ang ulo niya sa mga talong nga bagay o kung matiga nga bagay.
0: Oh.
1: Oh, Diyos ko, ang anak ta, Johnny. Ang hambas ng doktor. Stress lang basi ko na siya. Kay among ina nga nalipungan siya sa sobrang kastress niya.

0: Oh, ari na kita sa balay.
1: Pa?
2: Babe, ipapanahog ka namon. Daligid lang ha kay mauna ko panahog agud nga daw unta ka.
1: Hindi na, babe. Kaya ko nang kaugalingon ko.
2: Pero babe,

0: Anak, kumusta ng pamatsyag mo?
1: Okay naman ako, ma. Kwan, natingala gani ako, nga gulpi lang nagapagdulamang panulo ko, kag nalipungan ako.
2: Basi ko na natamaan lang sa imo ka pisan bala.
0: Gani man?
1: Hindi man pa. Kati, katawain mo lang sa mga obra ko sa opisina. Kapyot ko yung oras ko.
0: Sa bagay, kulang ka lang siguro nak sa pahuway. Hindi ma, yubi ko mag-live ka na lang, anay.
1: Amo manin ang plano ko, ma.
0: Diin maayo nga, samtang nag-live ka, i-process nyo na lang ni Chinchin ang kasal ninyo.
1: Si mama bala mo? Wala pa ko gani ka-propose siya.
0: Nga, wala ka pa nag-propose na kao. Ara na ka mo sa hustong edad.
2: Husto ano si nga? Mama mo, iho.
0: Dugay-dugay pa, ah?
2: Abi, atagi na kami sang apo kay nahidlaw na gid kami nga magkugos-kugos ang bata.
1: Pa.
0: Nanak? Nanok ka naman?
1: Ang ulo ko.
0: Diyos ko, kasakit. Jo, nga, ginakaptan mong ulo mo.
1: Kasakit sa ulo mo.
0: Jo, anak!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahalang.

0: At ang proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dok, ano kinang ginabatsyag sa anak namon man?
1: Basis sa panaysayon sang pasyente, may migraine ini siya kag may problema sa mata niya nga kinahanglan ang pagbulong dayon kay hindi lang ina may mataas nga blood pressure kag yes, Mrs. Nakitaan ko man siya nga may sign siya sang mild stroke.
0: Oh, Diyos ko.
2: Doktor?

0: Babe, need mo gid gali isang pahuway.
1: Oh, babe. Kadamo sang findings ang doktor sa akon. Kinanglan ko gid niya magpabulong.
0: Gani eh. Kag dapat tumanon mo gid na. Ibudlay na. Di paano na lang taniya man?
1: Pasensya gid ba? Kinanglan ko gid abi nga magdiredre sa balay. Kag magpaayo. Kaya kung supakon ko ang doktor, base kung matabo ang ginhambal niya sa akon.
0: Babe!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Roon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Number one, hit music station. 101.5.
13: 101.5. K5.

stress karena 5 horas nga po natang oras na yan ay hindi daw sa atin nga tiga dito sa Coffee Mix sa mga coffee lovers natin. Dapat tanggapin ho natin araw-araw ay DTX Coffee Mix dahil ito ay hindi lang mga ordinary na ordinaryong kape. Mari ho tayong marami ho tayong mga health benefits na maring makuha ho sa ating DTX Coffee Mix. At pwede rin po ninyong itry ang ating DTX Premium Coffee sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. At ang ating Super Trio, huwag yung kakaligtaan, DTX 500, D3 Bio, at ang ating alkaline-based na vitamin C, Mighty C. Ingat lang ho kayo mga K5, araw ho ng Friday. Ano pa lang ang pinagkakabalan ho nyo sa araw ho ng Friday? Well, ingat. Stay safe. Have a great Friday weekend. Adios for now. See you next week on Monday.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sino ginagusto mo?

0: Oh my.
1: Daddy.
0: Ginako mo ako sa gugot, Brian.
1: Daddy. Daddy na lang itawag ko sa imo, ha? Oh. Imbis ka Tito Doki. Because you deserve that title. Daddy. Oh.
0: Brianna, kukwan. Ginahimo ko lang ini kay palangga ko kamo. Especially ikaw. Ikaw gid ang favorite ko sa inyong kaduha ni Mitch.
1: Tod!
0: Yes.
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Yes. Pero secret talaga na, ha? Ibasi kong magsungkod si Mitch. Kaya hindi man siyempre pag-isugid kay mami mo, ha? Kabalo ka naman. Hindi na siya manamian kung may balaan niya nga may favoritism ako sa inyo. Okay, Blaina, Brianna?
1: Yes, Daddy Bren. Oh, Daddy, I'm so lucky to have you.
0: Sa mga kosmo. Oh, my very special baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy? Oh. Pero... it's okay lang man bisan older ka.
0: Bi, anong but mo silingon? Ha, Brianna? Ano?
1: Kwan, honestly, Daddy, I find you very attractive.
0: Oh.
1: You're so sweet, so kind, and so sexy, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't tell mommy, ha?
0: Yes. Oh, Brianna. Oh, how I really wish nga I'm not your daddy. Kagdani, wala mo na lang akong insugiran nga you have that hidden desire para sa akon.
1: I can keep secrets, Daddy. You know what? Nauya ko, ha? Pero isugid ko na lang inisim mo. I'm always dreaming. Gina-imagine ko nga ginakisan mo ko.
0: Oh.
1: Everything nga ginahimon ninyo ni Mommy, ginahimon mo man sa akon.
0: Oh, God, Brianna. Stop me. Please, stop me. Kibasi ko, hindi ko mapunggan ako kalingon ko.
1: Don't stop it, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't stop it.
0: Brianna.
1: Take me. Daddy.
0: Can I touch your body?
1: Yes, Daddy. Yes, touch me.
0: So big. Big, Daddy. Magpakitluoy ka nga, Daddy. Maluoy ka. Please,
1: Daddy.
0: Make me happy, Brianna.
1: Daddy, please. Oh. I beg you,
0: Brianna.
1: Please make me happy.
0: Please.
1: Daddy, please.
0: Dali, eh. Sabak na rin sa akin.
1: Daddy.
0: Brianna.
1: Daddy. Oh.

This is the first time na nakita ko yung mga anak ko nga daw. Ano mga bata nga nalipay, kid nga kinadugsing sang ina. Wala gid nila ina na experience kay daddy nila dan sa una sa buhay pa siya. Salamat gid Lord. Nga nakita ko man gid ang isa ka mataro nga bana kag amay para sa akon mga anak. Kag nalipay gid ako. Nalipay gid ako Lord para sa mga anak ko.

0: Daddy.
1: Oh.
0: Tanikon mag 20 na ko. May car na ko nga. Akon gid no.
1: Oh. Gamag 20 pa. 18 ka naman. You can drive na. Yes. Oh, nga. Ano nga model lang? O kun, ano nga model sa salakyan ang gusto mo?
0: Gusto ko inang mga cutie lang a car, Daddy. Ay, para daw ka girly-girly, kid.
1: Ano? You mean Mini Cooper?
0: Yes, yes! Yes, Daddy! Gusto ko na inang pink na color.
1: Okay.
0: Okay? Ay, ano nga okay, Daddy?
1: Mag-ilis ka. Kay makadto kita sa showroom sang Mini Cooper.
0: I love you, Daddy. I love you so much, Daddy. Daddy, tell me, how can I thank you for buying me a new car?
1: Wala pa gani, ah. So thank you ko lang kunara na. Bibi, hagliwat kay Daddy, be.
0: Ay, Daddy. Daddy, ask me for anything.
1: Oh.
0: Kaihatag ko sa imo. Because you're the best.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Love? Sobra ng pagaga sa mga bata sa imo ah. Si Mitch nagbabakal sang car. And Brianna, nagapanagusto lang pangayo sang kung ano-ano sa imo. Shopping dere, shopping dito.
1: Love. Gusto ko lang malipay ang mga bata. Kagisa pa. I'm spending my own money.
0: Love, I know. Pero hindi lang ako gusto nga abusuho nilang kaayo mo.
1: No, love. Hindi ka magkabalaka. Akong nag-offer sa ila. Kalisa ni siling ko na. Don't worry. Hmm?
0: Okay, love.
1: Oh.
0: Ikaw ang bahala. Salamat, gid, ha?
1: Wala sang kaso, love.
0: Salamat nga ara ka, good. Magtimbang sa akon sang tanan-tanan. Especially nagit sa mga bata, love. Tungod nga, silang pinaka-importante sa kabuhi ko, love. Sila gid ang pinaka-importante sa akon.

0: Kalinong sambalay ah. Never mind. Basi may emergency lang si Brent sa hospital. Kakapoy, nag-itsang lawas ko. Nagabihan gi kami sa mga empleyado ko sa appliance center kay nag-open kami sa amon bago nga branch out of town. Ay, thank you, Lord. Madiretso na lang ako sa amon kwarto, be. Kanami, nag-itpawal. Ano to? Si Brianna to ah. Kagdigtuhalin ang iating sa theater room ni Ben? Ay, Diyos ko. Diyos ko, natong nabatian ko. Kalain haw. Daw kinakuan si Bren. Mahinahinay ako palapit sa theater room. God! Si Brianna? Hublas ng nag-asaba kay Bren? Kag si Mitch? Oh, Diyos ko! Ginahalo ka ng liyong ni Bren! Mabanaw siya to, God! Kaga mga kamot ni Bren! Aras sa mga priyabado ko pati sa lawas ng day, Mitch! Kag Brianna! Diyos ko! Sapat ka! Sapat ka! Bren! Ano mo tingo sa niya? Sapat ka! Ano mo tingo sa niya? Ano kinabuhat niyo ka tatlo? Mga traitor ka mo! Ano kinabuhat niyo ka tatlo?
1: Terida, love. Mapatay na ako.
2: Gusto sa sila si Daddy! Wala sa sila si Daddy, Mami! Wala! Gusto si Mitch! Wala sa sila si Daddy, Bren! Walang din siya namon, Mami!
3: Yes!
2: Kagumahalin mo si Daddy dire sa balay.
1: Oh.
2: Maabutan ang patid kami. Madula man sa kabuhi mo.
3: Yes, Mami!
0: Bren! Sinuogin sa ila, Bren, ha? Iyabat sa akon! Sinuogin sa ila, Bren!
2: Kami nga to ang Mitch! Yes, Mitch! Kami nga to ang piliyon ni Daddy, Bren! Ikaw pala, Mitch! Yes! Brianna, Mami!
0: Oh my God! My God! Ano hinigit mo? Hat mo sa kabuhi namon, Bren! Hindi pa mo kabuhi sa mga anak ko!
2: No!
0: Oh, Diyos ko!
2: Kabuti ka nila! Si Daddy Bren ang kaliban namon ni Mitch!
0: Oh, Diyos ko!
2: Si Daddy Bren ang kabuhi namon!
3: Yes! Kag hindi ka namon kinahanglan, Mami! Hindi ka namon kinahanglan! Hindi!
0: Magpamati ka sa ako na! Masakaan ko ikaw sa kaso! Masakaan ko ikaw sa kaso! Sapat ka! Animuhan ka! Anong ginbuhat mo sa mga kabataan ka? Anong ginbuhat mo sa mga kabataan ka?
4: K5 News FM.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan. nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
10: Tiga-plansa na.
12: Ganito ako.
13: Tiga-gasing.
12: Tiga-lapa.
13: Tiga-sign.
12: Tiga-plansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko
13: ang extend.
12: Supplement for men.
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Masakit galahog sang kapalaran ang nag-abot sa kabuhi ni Perina. Hindi niya mabaton gagintuhog sang iya banabana ang iya duha kalamharon ng mga kabataan. Kagang pinakamasakit tungkol na kuha gini Bren ang 100% nga simpatiya sang duha. Mitch kag Brianna. Suno sa layi, mahimo nga pagkapangatubang sang kaso nga qualified seduction sa idalob sang Article 337 sang Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Bangod gidgamit ni Brent ang iya authority as a stepfather. Kuang pagsalig na ni Brianna kag Mitch sa iya, tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtanunan na ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sino gidbala ang gusto mo? Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Perina, Angelene Buenafe, Dan Elmer Ubaldo, Ron Chester John Beronke, Daddy Brent Melvin Plotenya, Mitch Ernadicina Amiga, Brianna Linilia Miranda, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kagini ang inyong alagan EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya.
10: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
12: Ew, yucky.
11: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: 101.5 K5 News.
14: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
15: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador.
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
17: El Castigador.
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: sang gina bigos may panitugan kakpiyak si Piyama.
1: Maying hapon na Western Visayas, maying hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? That's as yet, kita karon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2021. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita karong mga balita kapag istoryahan, kapag tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginauplan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring pardo sa technical side. Upon sa kag K5 Remuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si kag K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ocho. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki 5.
2: El Castigador.
1: Mayong hapon sa ito si Masuki nga tagpalaban isa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Kagsasor nga bayan sa probinsya sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga Kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa YCPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Diri naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Makitaan magkita kung mabatian, pinagi naman sa pag-follow, like, and share sa among official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines kag sarang magkita kamalantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita kamalantaw at K5 News FM sa TikTok naton.

0: Pamati na kamo mga Kiki 5 sa mga balita. Tawagan ta nga daan si Kiki 5 Shine Lacson, Kiki 5 Rimuel. Kasi gunta din kay medyo limitadong oras ta. Kwaon ta na nga itong mga reporters nga maghahatagaman sa pipila ka mga updates kag follow-up sila si nga mga area of assignments. And of course, check na yung pipila ka mga balitang nasyonal. Gika naman sa atong singa News Center Connection. Opo si kay Kiki 5 Shine Lacson. Ang aton si nga mga tagpalamati dira mismo sa may Danas Island Cafe, nag-aungot na sa itong pagpangalagad. Aran si Kiki 5 Shine, wala na sa nga duruga mo pa. Kiki 5 Shine, please stand by.
1: Kiki 5 News FM Live Report.
0: Kiki 5 Shine, ibalita mo!
2: Tatamo sa mga Filipino teachers dito sa Thailand bala.
0: Uh-huh.
2: So we check naton kung kumusta ang sitwasyon nila in incident sa Thailand in the school sa book.
0: Dali lang gid kay Kipep Shanky na check pa nato ng atong sing connection gabi judo nagabawod-bawod ang imo tingog. So, hiwalaon tayo kay this would be an update kay kabalo ka mga Kiki 5 ang mga iba naton nga mga OFWs especially sa mga teachers naton kadamo-damo ko may actually may abyan ko sa Thailand nga nagatrabaho mga Kiki 5 no sa bilang isa ka manunudlo dito naman sa may pungsod sang Thailand. Kiki 5 Shine?
2: Yes, sir Rods. We don't have the mga teachers or sa mga fellow teachers na nagatrabaho ni sa isa ka eskwelahan sa Nonsaburi province dito sa Pusul Thailand. But ang gin-confirmed din sa Lupin Ambassador Melis na sa linya may walo ka mga Filipino teachers na nagatudlo sa sining eskwelahan sa di nagluntad ang shooting incident but they are all safe. So muna ginapasalamatan natong safe ang aton mga utod ng mga manunudlo sa pungsod Thailand. So ining istorya or ining incident din naglumpad sa init lamang Biyernes sa adlaw Agosto 7 may isa dito na estudyante sa Rons nagpanglutang mismo sa loob sa eskolahan. Nagkalaman ay diri daw walo
0: no, tod liwat si Kiki 5 Shine. Okay, balikan tayo si Kiki 5 Shine. Kay hindi lang dispungsod Pilipinas nga may shooting incident pan mo. Involving sining ara mismo sa eskwelahan. Bali Ma'am GGM Salvador Ahay sa Thailand may araman. Ti sa Pilipinas may araman, no? And dito yung very common na lang ganiya sa may US. Especially sa ibang mga universidad. Ang may ara yung shooting incident. So, masubo niya sa Pilipinas kundi hindi niya kinaandan diri. And I don't know, sa Thailand, kiti walo gito ko, no? Kiki 5 Shine?
2: Yes, sir, Rods. Walo, no? Confirmed walo. Bali ang istorya, diri balikan ko lang. Ining bata, halini siya sa balay nila.
0: Uh-huh.
2: Ginkuha niya ang armas lutang ni lolo niya. Gintiro niya si lolo kag si lola niya patay. Nagkadto siya sa eskwelahan. Dito siya nagpanglutang man, tatlo ka mga manunudlo, tatlo ka mga estudyante, anong tanan, nagkalamatay man.
0: Uy.
2: Makita mo video si Rod, subong sa social media kadamo-damo sa mga pictures nga ginashare man sa mga Filipino teachers nga nagatrabaho dito sa Thailand. And ang ibang ganiga pasalamat kay ti safe sila. No? So, gincheck sang imbahada sang Pilipinas sa Thailand ang mga manunudlo ng mga Filipino nationals. And may walo reportedly nga nagatrabaho sa sining eskwelahan sa diin nagluntad ang shooting incident and they are all safe.
0: Oy, may ilang
2: din palayag no sang Philippine ambassador nga this ito sa Thailand.
0: Uh-huh.
2: And ang ginapakita naton inani ang estudyante. Of course hindi mahatag ang identity.
0: Uh-huh.
2: Why nila ginhatag man ang edad? Pero lalaki, initial thoughts.
0: Uy.
2: And then, ang kwantala, ang ginatunaan o gintunaan sa iyo sa kamataan yun, di na mong sinsa pa. Kaya hindi pa because after shooting incident, napatay man siya ang estudyante.
0: Uy.
2: Ang report is no binutha lang sang polis, pero may ripoh man na nag-suicide ang bata. Bukod si Lingon, ginlutang niya man ang iya pa. Lingon, pagkatapos niya nga ginlutang, si Lolo kag si Lucia, ang tatlo niya ka mga manunudlo, kag ang tatlo na estudyante.
0: Masubo.
2: Na eskwelahan. So makita, bubibiyan subong si Rod, na ang tanan, na nag-makita sa social media ng mga nagulatang, ng mga literato sa shooting incident sa Thailand na though hindi magkalaam kung itura sa mga manunudlo, may nag-hilip, may nag-hilibion, may mga kadamo na actually sa mga otoridad na nag-hilong si Dilayon sa eskwela hanser. So, sa report, sa may mga manunudlo o nagsimata ang manunudlo sa Thailand, says wala sang report na team teacher na nabawian sang kabuhi sa naglunod shooting incident dito sa Thailand, no, sa isa pabulituan sa Thailand. Report, dito sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa Kampong Balita. Servisyo po ng Kalingawan sa News.
1: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Sa imo sini nga update, gika naman sa may naglupad gi siya sa halin sa Samadika sa pungsod sang Thailand. Ipasubot ng balita, may kakipive, kay bisan dito sa ila, hindi ko dyan makontrolar ang utok sa mga kabataan subong, no? I don't know, this would be very alarming naman sa mga iban nga lugar. Ngati, waya maanad sa amusin ang mga bagay, but gulpiada lang, may magluntad nga insidente kaangay sina. Lulo kaglulam, pati manunudlo, my goodness, ho. Check ko na, B, si kakipive Bomba Marilo, hibalaon ta, ang... mga balita naman, gikan naman sa siyudad sang Cadiz, no? Ang balita ni Kagipa Bomba, doon lamang kalawan sang Mighty Cidial Kalang Base Vitamin C, nagkapabakot kada kapabtik sa aton sininga immune system. Ang Mighty C magkakipay, amuni ang aton sing pambato, soldado sa lawas aton, which is built-in, na dapat bahugan gid, no? Pareho na pala karoon kung ikaw isa kagwardya, gwardya ka sa isa ka-establishmento komersyal, kung gutom ka, ginapagutman ka na, huwag ka ginabayran, huwag ka ginatagaan sa sweldo, ti maluya na ang security guard. Ang jinding, hapos na sudlon, hapos kawata ng imo sininga establishmento komersyal. Pero kung bakod, alerto, permilang ginabahugan na nami ang hatag na sweldo, sagod na sagod gid, ti gabakod nga gabakod na, ang aton sininga gwardya, that's why kon ang immune system ta bakod kay ginapakaon permisang vitamin C, wala sang rason nga ti dasig ta patapikan balatian. Oh, ti pagkakita pa lang sang immune system ta, sila na lang adaan, o siya na lang adaan una magpatay ka magtapna sina. Check ara na si Kakipive Bomba. Kakipive Bomba, please stand by regarding ini sa pulis nga na destino sa Cadiz City Police Office, ahay kaluluuyo na lumos patay gid. Kakipive Bomba, please stand by.
1: K5 News FM live report.
0: Kakipive Bomba, ibalita mo.
3: Yes, Kakipive Rods, kinsi na katuig nga nagapanerbisyo sa gobyerno kag sa publiko ining ulit sa K5 Roads.
0: Uy.
3: Nga nag-seaborne patrol monitoring sa may sityo Bisang, Barangay Luna, Syurad, San Cadiz na lumos patay gid sa K5 Roads. Natabo ini kaina sang aga, Agosto 7, mga takna alas 11 sa K5 Roads.
0: Uh-huh.
3: Ining si Police Master Sergeant, Police Master Sergeant Fernando Marfa, ipartusa, 40 anyos ang edad. Kag residente sa Cadiz Heights, Barangay Tirampaan, Syudad sang Cadiz, kag naka-assign or na-assign diri sa Cadiz City Component City Police Station. Suno sa investigasyon sang Cadiz City PNP kag K5 Roads, magapatigayon ini sila or nagapatigayon ini sila sang seaborne patrol monitoring upod sa mga empleyado or miyembro sang bantay dagat sa nasambitan nga lugar dira sa may Sikaba River, sakop gyapon sang Syudad sang Cadiz kag K5 Roads. Ang natabo kag K5 Roads, samtang nagatabok sa suba, ginanod kag nagkalalumos ang iya duha ka mga kaupod nga Sanday Alnaven Piral kag si Elmer Terenzo Jr.
0: Pulis ni?
3: Nagasibon pat-
0: Mga policeman ang nanod?
3: Mga babantay dagat member.
0: Babantay dagat. Okay.
3: Sometime nagapatabok ining duha niya ka mga kaupod nga mga bantay dagat naanod ka si Five Roads ining si Al Labin kag si Elmer Trenso.
0: Oh.
3: Pagkakita ni Police Master Sergeant Marpa iyagid gintinguan nga luwason ka kay Five Roads. Luwason niya gid ang duha niya ka mga kaupod.
0: Oh.
3: Gilayon ini siya nag-akto kag naghana kun kani nga magbulig si Police Master Sergeant Marpa apang siya man ang naigo sang makusog na sulog sang tubig sang suba kay Five Roads. Kag imbes tani nga siya ang mangluwas siya ka kay Five Roads sang ulihi ang ginluwas na lang ang iya bangkay or patay nga lawas apang patay na ka kay Five Roads. Naluwas siya matuod ang duwaya ka mga kaupod ng mga bantay dagat members pero siya ka kay Five Roads siya naman ang ginmalas
0: ginsakripisyo gali ni sir ang yasininga kaugalingon para maluwas atong duha ka mga bantay dagat but unfortunately kagi five chister siya ya ang wala nakasalbar sa sining trahedya nga ni
3: yes kagi five roads day amo nang ginakpangasubo karon sang Kadi City PNP apang bugalo naman sila nga may isa sila ka miyembro sang pulis nga may heroism la pagkagani ang ginimo kasi Five Roads mas ginuna ya pasalbaron ang duha niya ka duha ka miyembro sang bantay dagat sang sa iya ka galingon ka Five Roads dugang pa nga detalye ka Five Roads kun madumduman mo may isa man ka marpa nga missing la tinalikdan nga January 2026 upon sa tong isa ka kapitan I think kun hindi ko magsala kapitan nga taga probinsya sang Antique utod diyan ni Kakita Roads na until now ang siman nga utod niya missing sa Gyapon Kakita Roads si Marpa man to atong nada bilong pala din sa aton sa probinsya sang Negros nga kadisnon nga na missing Kakita Roads sa barko nga naglugdang now Kakita Roads di magulang niya naman ni Puerte na naman ka
0: tubig ng Japon
3: sang ginikanan Kakita Roads
0: do tubig Kakita Five Chester puro tubig ang kwan ang involved
3: yes Kakita Roads ara tingo aon ko ra nga masensubong sa El Castigador ang utod sining a policeman nga napatay kay Kakita Roads ara isen ko subong amo ni siya sa madumduman sa aton mga tagpalamati utod jaman to ang nadula nga siman kaki Five Roads di subong amo naman yung natabo sa iya 15 years in service na ini si Sir Marpa diri sa may Kadi City at PNP kaki Five Roads.
0: Ahay arigaliw ka bata pas niyo muning manghod niya nga isa ka siman dito sa Devon Bay Singapore ang iya barko. Oh grabe no. So, masubo ning balita, sakit ni para sa pamilya, kaki Five Chester, kaya ti mag-utod gini. Although ating iyang siman nga manghod, huwag pa ni makita asa subong, kag naga laom pa ning pamilya, posible, nga buhi lang ning manghod. Pero ti ang magulango, ahay, kaluluoy man. May mga bata ning niining si Police Master Sergeant Marpa?
3: Yes, kaki Five Roads, kasado. Ini kag sa information nga nakuha naton sa mga kopdanan niya man nga pulis, magagmay, may gamay pa ini siya nga bata. Kaki Five Roads, kagti, ang iya pamilya, wala pa makasilingtang nagalaom pa na makita itong yamang hod. Tapos, karon amo naman yung natabo, kaki Five Roads, sa kay Police Master Sergeant Marpa, diri sa Siyudad San Cadiz.
0: Okay, sige. Kondolen sa pamilya, Marpa. In a way, salamat. Yung kaki Five Chester, simo si kabalita.
3: Sige, kaki Five Roads, si amo ning pinaka-importante man kita man sa Kisab News FM Philippines, nagasaludar man sa pagkabagani nga ginhimo sining isa ka pulis agud salbaron ang duha ka miyembro sang bantay dagat apang sa masubo nga balita siya yang nalumos patay pagkatapos sila ang mag-seaborne monitoring patrol kaki Five Roads diri sa Siyudad sa Cadiz. Balita ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Pilita-3 Bayo kag DTX 500 upod sa patrol kay kaki Five Baril Apas. Inis ka K5 Chester John Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat ka K5 Chester John Beronke sa imong balita. Ahay, purugid ang isa, suba, ang isa, ano ni, ng dagat. Ahay, kabay pa nga magka-recover ang pamilya sa sining trahedya nga nagluntad sa ila. Kimagulutod ni. Alas 4:50, mabuhi ko na itimprano, komersyal. Kibagbalik ko, tutukan taling balita naman ni Kaki 5 Carla, kag ni Kaki 5 Red, kag kumalabot na ito, si Kaki 5 Michelle, labuton na ito. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sinipipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
4: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epic to sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
5: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. Oh, as in, priska.
4: Priska.
5: Dukat.
4: Daw recharge ka gin, no?
5: Daw recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classified man na abi sa tanan nga kwan na.
6: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
7: Uy, tood na.
6: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka-the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
1: Husto. My family history ba na kamo sang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
8: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
6: silaks
8: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amo ni imo kanlan.
5: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
7: Uy.
5: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mm-hmm. Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kagmay TC or Priorcy ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid ya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw. Sa so, DTX 500 kagmay TC gamay-gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. Mm-hmm. No?
4: Mapaiway mo.
5: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom DTX 500 kagmay TC ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
9: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: D3 Bio.
14: Problema sa pangkaso,
13: hilana,
14: sipon, kagubo,
13: tugasong virus, kagmikrobyo.
14: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
13: nagginahimo
14: monolaurine sang atong lawas,
13: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
14: Mag D3 Bio,
13: adlaw-adlaw.
14: D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PC.
14: Ang VCO,
13: yung may D3.
14: Matatag sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Matatag
14: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid drip lang.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang kagabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift! OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026, and the reward: champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy, first runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: Number 1.5 K5 News.
6: Welcome back, mga kaki-5, sa palatuntunan nga El Castigador. Mga kaki-5, ha, hindi magkalipat per me, magtumar sang suplemento. You know, sometimes sa atong sining life, kung gisa, masiling kita nga daw ka very hindi angay. No? Hindi angay kung gisa, paborable sa iban. Kung kisa, doon sila lang ginapaboran nga ako yawa ay. Oh, amuna kung kisa ang kabuhi tamo. So dapat pari man sa ato ni kayong lawas. Ano mo, bisa do sila lang yung nami pamatsyaga. Ano ko pero migalain pamatsyag ko. Oh, bisa do sila lang yung permin sa lagaw-lagaw. O kuya, hindi kuya kalagaw. Oh. Kigaliga sakit yan tuhod mo. So kisa ka batsyag ka na sa nga tawag na ito nga self-pity. Nagkakaluoy ka sa kaugalingon mo. No? So Aryo, para at least hindi ka na magkaluoy sa kagalingon mo, nga kung saliin sila, pwede ka man niya kaupod, inumbala sang power trio. Pabaskugon ng immune system by taking up sining mighty C, the alkaline based vitamin C. Ikaduha, inum ka nga may suplemento nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Ano yun na? Ang Klinika D3 Bio. Ikatatlo, amuni ang panglimpyo sa lawas naton na may pinakamataas nga antioxidant, kag the best gitsaya nga mga hugas, mga silhig, mga kuskos sa mga latak, higo, tuktok, ngaras lawas na ton. Ano ina, amoy ni ang DTX 500. So para maka-join ka sa iban, maka-wiggle-wiggle ka da, maka-gulo-gulo ka da. Oo, kung saliin mas naman kagto, oh, para hindi ka na magsilingi nga, ahay, ako lang, sila ya. Ako lang di isa, sila ya, laday. Inom ka sa Klinika DTX 500. Eh, para maging fair ang imo sining paminsaron. Imo na iban nga paminsaron mo. Nga daw sila ganito pigaw, nga daw sila ginapaburan. No? Nga sila ganito, amuni. O, oh, galing ibatsyag mo ya, lain niya buot mo, lain niya pamatsyag mo galing. O, oh, bangod na sang ikayong lawas mo nga pigaw. Ano man ang damo ka kwarta, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, pero galigid ka ng skillet. Oh, kita ka to sa mga pagkaon, di kaya kakaon, kaya nga man taas blood sugar mo. Anami kaon cake ba? Manamit-namit sang cake, pero hindi kaya ka tilaw. Kaya nga man, oh, taas imong nga blood sugar. Inom sang Power Trio Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 Kaglinica D3 Bio. Check ka ba si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Madumduman nyo nagligad, may mga pipila ka mga pamatanon nga ginagamit naman sa mga pipila ka grupo o kung individual nga ginapa ano ni ginapahimo sang indi manami via online kag ginabaligya sa mga foreigner ang ila sining mga videos pictures kag sila yung nagaganar karon sa patayon nga imbestigasyon sa mga awtoridad ining mga facilitator sang USAEC sa siyudad sa Bacolod nakilalaan na sa mga otoridad. Hala nyo gid, na-identify na sila. Check kong pinakauling update. Gika naman sa KK5 Carla Defensor Longa.
2: K5 News FM Live Report.
6: KK5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, sir. KK5 Rod, may nga pong sa itong sila KK5. KK5 Rod, ginaaligar facilitator sang online sexual abuse and exploitation of children sa siyudad sa Bacolod ang ila ang natumod na sa aton sining mga kapulisan.
6: Oy, very good.
7: So, ginkompirmar ini ni Police Captain Wilma Silva, WCPD sa Negros Island region na Cape Verde. So si Ma'am ni ang nagka-coordinate.
6: Ay si Ma'am Wilma na subong ang WCPD head sa Negros Island region.
7: Yes. Oy. So kay tungod nga siya ni ang siya ang naka-istorya diri sa national kitay ang magpatigayon ginisang operation is ang national kay Kiefer Broad. So support ang NIR ang BCPO sa pag patigayon sa operasyon may kaangpanan diri sa USAEC diri sa siyudad sa Bacolod kay Kiefer Broad. So isa diri ka babaye nga middle age ang ila sininga na identify o kung natumod na nga facilitator sa online sexual abuse and exploitation na sa aton sininga ng mga kabataan na diri sa siyudad kay Cape Verde kag sa nahibaluan naton sa 14 walo diri ang na rescue and the rest is nagapanago sunod diri kay Ma'am Silva kay Cape Verde kay tungod nga basic bala kung may mga threats ini sila wala lang kita na kay balo kay Cape Verde kay ti amo pa na

0: makapulisan nga matumod gid kung sino paginang iya sini nga mga upod kay Farod. Kiti ang kaso nga para ni sa natumod na nga facilitator is ginahanda na sa aton sini nga mga kapulisan. Kagati ang mga kabataan man nga involved aga amo pa nang ila sini nga gina trace up kung sa diin ni karon kag wala pa sila update kung ini bala nga online na sexual abuse and exploitation diri sa syudad nagasige bala ka kay Farod amo pa nang ila sini workout ay basi bala nga bisan pang na natumod o kon I mean na diskubrihan nga may amo na diri sa syudad sa Bacolod basi bala kung sige pabala Japon kay Farod. So amo ning ila sini nga ginahimo nga strengthen ginilang ila sini nga pagmonitor agud to nga ma-rescue ang mga kabataan nga involved sa usae ka kay Farod. So may ari diri sa nga pahayag nga nagikan kay Police Captain Wilma Silva aton nga pamatian.
1: Ang mayara kita nga na-identify na.
2: Mm-hmm.
1: And nag-prepare na kita sa mga documents for filing sa appropriate case para sa iya.
2: Mm-hmm. Ano ni nga kaso, ma'am?
1: Sa USAEC siya, ma'am.
2: Oo.
1: Kag may qualified trafficking, pagid kita nga din na prepare pagid aside sa USAEC nga case, ma'am.
2: Okay, ma'am, isa lang ni siya ka bata or tanan 14 ni nga mga minor de edad ang gingkapta niya?
1: Sa ano, isa lang siya ka bata, bali pag 14 siya, 14 man ka ano siya, ka case man siya.
2: Oh, okay. So bali sa 14 nga na rescue pero hindi sa isa ka lugar, isa lang gid ang facilitator, siya lang gid, ma'am.
1: Hindi. Tapos ma'am, bali nga siya lang yung isa kay tungod sa kadamoon bala nila na involved. So, mga minors. So, hindi nga ito ma'am, bali nga isa lang.
2: Okay.
1: But may ano pa siya, may mga kaugdanan pa siya nga wala pa na ano.
2: Oo, na-identify
1: pa. Okay. Yes ma'am.
2: So, ini siya ma'am, ini nga persona nga ni ma'am, taga Bacolod man?
1: Taga Bacolod lang siya ma'am.
2: Okay, ano ni maman sa iya ni lugar na ano ginapatigayon or sa ano lang communication lang anong kastanda yan na ma'am mag-facilitate ma'am?
1: She's using different places ma'am no? Pero within Bacolod and mayara sa outside Bacolod but mostly there is a Bacolod city.
2: Ginadala yan ang mga bata doon mo na ma'am?
1: Yes ma'am.
2: Oh, okay. Pero confirm ko lang, ma'am, magini 14 nga ni, lain-lain niya nga lugar sila na rescue, no? Hindi lang sa isa ka lugar?
1: Yes, ma'am. Ang 14 na, ma'am, hindi pala siya tanan na rescue na ito, no? May arap kita ginapalita pa nga mga kabataan for rescue pa.
2: Okay. So, bali, ang confirm lang din nga na rescue is pulo, ma'am?
1: Ang confirm, ma'am, is 8. We have 8 minors. Takos to be sa SSB, ma'am.
2: Okay. So, may ara pa sa bilin nga ginapangita sa karon kay tungod nga hindi ni sila makita, ma'am?
1: Yes, ma'am.
2: So, possible, ma'am?
1: Because of So, ang iba nagpanago na.
2: Ay, okay. Pero, ang ining osaek nga ni, sa ila, wala na niya gakatabo subong, ma'am, nauntat na, pero gapanago lang sila.
1: Well, I don't know sa, ma'am, sa ini, pero hindi matakasiling nga nauntat na kay, ang iba niya, wala pa na-identify ang iba niya mga facilitator.
2: Pero ining na-rescue, ma'am, is under DSSD na ni sila.
1: Yes, ma'am.
2: Or DSWD?
1: Yes, ma'am.
2: Oo, ma'am, paano pag hindi natin mapaskrenten, mama, na nga agod na matap na ining mga hilikoton nga ni ma'am?
1: Pag may report dapat input sa aton, pag may ano sila, pag may mabalaan sila ang aton mga kasimanwa, may kabalaan nga muna. Report din sa either sa police or sa DSWD or kay barangay.
2: Yes, sir.
1: Para nga makabulig kita. Kag, through dissemination man natin sa aton yung mga not only sa kapulisan man or sa WCPD but also sa aton yung mga local government units man lang.
2: Yes, ma'am. Ma'am, pwede lang kumulong ka pa ngayon. Gamay lang nga.

0: background niya sa suspect. Tingin mo mga kabataan niya na-rescue, taga Bacolod lang ni Tanan, ma'am?
1: Oh.
2: Yes, ma'am. Taga Bacolod lang. Kaya ano sila sa Bungo, nag-undergoan sila sa medical na sila, nagpa-psych na naman sila, then mag-eskwela. Sige, hindi ako nang pag-eskwela nila.
3: So, take care for broad ang update sa mga kabataan is si nag-
1: Amo nagling rason nga wala anay ginmansyon ining identity, yes. Sining facilitator. Kay yes. May ara pa ya apat mo. Kiti pila to 14. Yes. Apat yes. Pa lang ang na-rescue and may ara pa iban nga awalo, may ara pa. Oh, may ara pa iban nga wala ma-rescue. That's why gapalo panago nisla kay syempre nag kuha na mo, naglanog ng balita. Oh, kag kaluluoy panik kag hindi pa tuod mabalaan pa sang pulis kung naguntat na kay basi kung nagahingagaw panisla kag G5 Carla. Nya makaawat-awat pa ni ano ni nang income. Oho, kay may mga scheduled na sila mo. Schedule amo ni dapat amo ni buwas amo ni ang inyong suksukon amo ni ipasuksok sa mga kabataan amo. Do mo na blado gina-exploit gid mga kabataan kag G5 Carla.
3: Yes, amo na da ka K-Fab Road. So at least no may update kita kag at least na tumod no bisan pa paano may natumod ang aton sining mga kapulisan yung mga facilitator. Kati kung wala facilitator, wala sang bata nga ma-involve ka K-Fab Road. Kati live online ni Layag niya kumbaga gina-exploit ang mga kabataan kag ti wala diriya ang mga kumbaga do customer nila ka K-Fab Road. Ato yas sa guwas ang pungsod kati na natumod diri is mga foreign nationals ang ila sining ano diri ka K5 Road. So amo ni ang padayon sa gyapon ng investigasyon sa aton sining kapulisan WCPD kag ti national gidni ka K5 Road kati Interpol man ang nakahatag diri information diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag K5 Road.
1: Wow, sige. At least namin ning dalagan sa investigasyon sa mga awtoridad naton. Salamat gid ka K5 Carla.
3: Yes, sa K5 Road report gikan sa NIR ning balita nga dulong sa inyong sang DDX 500 MyCity kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
1: Di sa amos ning mga balita, so that's why no sa pamilya i-check nyo mga kabataan nyo. Himbalawan nyo kung ga-eskwela para mga bata nyo ba si ginagamit na. Oh, basi kon ang mga bata nyo ay nagasulod sa eskwelahan, garikta na to sa ila sini nga makakilala tapos ginagamit na nigli ang mga kabataan ninyo sang amuning klase nga trabaho. Dili nga la klas bata mo daw damo ka kwarta dayaw. Oh, bag-o lang ko bi out na tay. Pi out sa ano na nya sa muniwa. Hindi ba naman ugid mga kabataan. So that's why monitoring sa mga ginikanan sa mga kabataan. Para naman nga mabantayan nyo gid kag ma-secure nyo ang safety sang inyo sa mga kabataan kay basi bala budlay da mga ka K5 ginapahog no ginapahog ang mga kabataan nga kun hindi kamo maghimo sa mo sini pamatyon ta kamo. So may intimidation, may puwersa na nga ginagamit para naman maghimo sang kalasumaan ining mga makaluluoy naton nga mga kabataan. Oho. Sige. Alas sa 5:20 bakwa ko isa na lang kabalita. Ang balita ni oy may hapon na naig kay Mila Perez sa sitio Mantamilok barangay issue Banwas ang Kawayan kay Angelica Ombion nagpamati man sila to nagpanahi si Ma'am Mila oh, sa may sitio Mantamilok barangay issue Banwas ang Kawayan. Si check ko aran si Kaki Five Red. Ibalaon ko ba yung balita ni Kaki Five Red? Kay inima Kaki Five, no? Si alias Elvin sa Banwa naman sang Lakastilyana, nagkapaninugan niya. Ngayon wala kuya, wala iya sang board member nga nagsugo sa iya para manguba sa social media. Batok naman kay Vice Mayor Maymay Nicor Mangilimutan. Kaki Five Red.
4: K5 News FM live report.
1: Ibalita mo.
5: Yes, Captain Rods, kanina ginasaag ang itutukan ginaton ang pagpadulong sila ni alias Elvin iligtaan sa kaso ipaglapas ang Cybercrime Prevention Act of 2012 bangod sa giyasin ng mga masakit ng mga social media posts kay K5 Rods katinaghatag iyas ang kalain buot pagganubo sa kriminalidad ni Anay Mayor Romayla di kong magilimutan niya karunti na ga-serve karun ng Vice Mayor sa Banwa iyas sa Castellana. Dragon K5 Rods almost 8 o'clock in the morning simugan now Agosto 7 ara na karun sa pasilidad o sa pagginakop iyas ang Castellana PLP hiling si alias Elvin K5 Rods. Tiyan na gagawag ang mga balita na niligan niyo ang tao nga nahimo niya ni K5 Rods sa Tuntig 2024 bangod kay K5 Rods may nagasuporta si Yorme Kapinansi iyang isa ka board member kag may ara pagin nga may isa ka anay SB member. So inigit panginiwala ka K5 Rods nga nakuha sa K5 News FM bakulong tigayina nga wala sa may nagasuporta si iyang board member. Amo na panin si Elvin K5 Rods kag iya pa siniginambal nga may ara man sa iya sa freedom nga magkomentar sa mga proyekto kag programa sang Banwa sang La Castellana or La Castellana LGU K5 Rods kag tinis kasi itong man kung magkomentar dapat matunon kung iya nga positive criticism K5 Rods o galikati ang Skype naman ni Vice Mayor Romayla ni kong magilimutan na tingin na guba sa mga K5 Rods pating pamilya niya pating iya sining mga kwan pamilya niya may utod niya kag mga kabataan niya K5 Rods na ginintrahan na so amunin ka mag hindi siya ang nagpasaka niya sa kaso batok sa kay alias Elvin K5 Rods di suno naman kay Mayor magilimutan naluoy sa K5 Rods eh naluhoy siya in the sense gaman ti yung gamit lang siya bala sa mga politiko kagati wala gin siya nagpaminsar nga amo ni matabo karon si iya ti magluwas kay Vice Mayor magilimutan the 14 counts of paglapas or violate nira sa Cybercrime Prevention Act ni Fem Rods may ara pagin sa mga sunod nga kaso. So diretti so sino pa rin sa kay Vice Mae nga pas interesado siya sa mga persona sa likod yan ni alias Elvin agud itudlo kung sino gid man ni sila nga mga persona nga nagaguba sa iya sini iya K5 Rods nga pagpetawo. So ari gamay lang pumatiyan ato na bayad sa payag ni alias Elvin sa isang palampot gigira sa K5 News FM Bacolod K5 Rods. Sire.
6: Wala na yan. Siling nila si Board Anton Oxenio, wala na yan. Actually, si Board Anton Oxenio, nag-meet lang na kami during election time para ng 2025 nga siling gin-ariglo ako na nila. Na hindi lang kuya magdalagan. Masuporta na lang ko, ihatag na lang ang kandidasi sa piyak na partido, sa diretso na partido. Diba? So, si Kong Antonia, si Board Anton Oxenio, paghahatag niya sa ako niya, 1,000 pang load lang na yan. Pero sila nga ginasuportahan, may sa likod ko nga board member, wala. Wala na niya kamatuoran.
7: Pero anong rason?
5: Okay, so, sa klaro, nga wala siyang may nagsuporta si iya, iya nga board member o sino mga politiko nila ang iya, sino iya nga panindugan kay Banti at tanan makulog hindi makakomentar kay Fem Rods o galigiti sa informasyon na nakuha na tundo ka mga sakit naging tindo ka personal naging kay Fem Rods ang iya, sino nga pag-atake batok iya kay Vice Mayor Romayla di ko mangilimutan kay Fem Rods.
1: Kaya nung batok kay Tisibong na preso sa pilaka ano ni nang why siya nakaplastas ang bail niya?
5: Well, actually, sa impormasyon nga nakuha ba natin, doon din ang proseso ng iya, sinigapian sa agun sa wakit ng sino sa kay Vice Mayor, magilimutan, magpanayon sa gihapon, iring away sa korte, kikitimbas, kagati ko pamatundahan ti mga panaong hindi ang iya sining penalidad ni Kevin Rods. Galikati, mas interesado ko na si Vice Mayor magilimutan sa mga persona iya sa likod. Pero kag para sa iya Kevin Rods, ha, no ka okay na rin ko no, no ginakabig ni Vice Mayor magilimutan nga daw manabi nga regalo para sa iya kining pagkanakop sa kay alias Elvin nga tinagpadulong pa sa Las Piñas. Di pinamangkot man natin sa Kevin Rods kung nga nagpadulong, nagpalangyo kasi sa imo si Rinya Caso.
1: Mm-hmm.
5: As long sa kay alias Elvin, may parinti lang sa kuno kay Kevin Rods. Kung nga nga nag-tener to sa kay do nag-ubra-ubra to sa Kevin Rods. Ang sa pagkita ganito ni Vice Mayor Magilimutan, doon doging kumos. Kung nga kayo po, di pa ni Kevin Rods ni Ali Elvin, ang iasinay nga duha katuig na bata.
1: Oh, hi. Doon
5: kasakit ba lang? At muna matabusin mo sila na amay. Tapos dito, di makadto kati pagkadakop to sa Las Piñas upo diyan duha ka tuig nga bata.
1: Mm-hmm.
5: Do kasakit ba lang ati gapangita na payasang mga dokumento dira ay potapi mo maglalon dira tapos di ka palibog kapaiya sa gatas bisang bata mo or dayater dira or panapton sang bata mo ti balik ka sa bal ni Vice Mayor Magilimutan nga ulihin na ginapinsaran nga ha. Before sini, wala gid nakapaminsar kay Kevin Rods.
1: Oh, sige. Ato bangon nyo man na, in a proper venue. Salamat gid kay Kevin Rods.
5: Salamat kay Kevin Rods. Ato sini balita, dulong sa ato sa Power Trio. Gaton sini nga DTX 500 Mighty C kay Dick Firmayo. Gaton man sini nga DTX Beauty Soul kay DTX Coffee Mix. Ginapasalamatan talang advance si Vice Mayor Magilimutan. Ato sa palabutong ng Oktubre, kino pasitin to, ipadala talaga dokumento sa mga sunod na simana.
1: Oh, salamat, Gin. Oh.
5: Report sa patrol, ako si K5 sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kanyang awan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Report.
1: Matapos salamat kay K5 Rad Salgado. Si Musika Balita, uwi na ko panahon ba? Alas 5.28 na. Mababay na ko sa inyo. Salamat gid sa tanan nga nagapamati sa aton. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimwell, kay K5 Idiran, ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nabawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Agosto 7, 2026.
4: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines sa dulo mas kalawan sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang lokal, mangunguma nga nagsaway sa yaupod nga magsul o bayo sa birthday party, ginbuno patay.
4: Sa balita nasyonal, BI ging kumpirmar ang pagbiya sa pungsod ni Senator Ligarda kag Congressman Leviste.
3: Sa balitang international, 7 patay, 15 pirason sa glunta naman kapag panglutang sa isa kabulutuan sa pungsod naman sang Thailand.
4: Sa balita sports, sa Alex Yala kag Venus Williams naluto sa Canadian Open doubles round of 32. Iyala magapadayon sa singles round.
3: Kag sa balitang entertainment, The Goal nagapangayo bulig sa mga Going Bulilit co-stars. I-check na ito na nga itong singaulat panahon no po saman kay K5 Dominique Baniaga.
5: Ulat panahon.
6: Ulat na sa may ginamonitor ng low pressure area upang pagyo sa sudod sang Philippine Area of Responsibility apang ginaandaman nga magapabilin nga maulano ng aton nga weekend bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabaga. Suno sa pag-asa ang habagat ang magadala sa mga pakulan sa Occidental Mindoro, Zambales, kag Bataan. Maulanon man ang panahon sa madapok nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, bangod man sa epekto sang habagat. Ang trough naman sang Bagyo Dolphin ang nagadala sang pag-ulan sa extreme northern Luzon, samtang partly cloudy to cloudy ang panahon sa Visayas. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan, bangod sa epekto sa nga bagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News 7.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Alas 5.37, kagsadetali na sa mga balitang lokal. Patayang sa kamiyembro sa Philippine National Police kung PNP matapos nga ginano naman sa mabaskog nga sulog sang suba sa Sitio Bisang, Barangay Luna sa siyudad sang Cadiza, Biyernes ang aga, Agosto 7.
4: Ginkilalang napatay nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa, 40 anyos, residente sang Cadiz Heights sa Barangay Tinampaan sa mga siyudad kung naka-assign sa Cadiz Component City Police Station.
3: Sunod sa imbestigasyon sa pagkapulisan, nagapatigayon sang Seaborne Patrol monitoring si Marfa upo na mga katapos ang bantay-dagat, mga takna pasado las 10:30 sang aga sang natabo ang insidente.
4: Samtang nagatabok sa suba, ginanod kag nagkalumos o kun nagkalalumos ang iduha ka mga upod nga Sanday Al Navin Ral kag Elmer Terencio Jr.
3: Gintinguan naman ni Marfa nga salbaro ng duha apang nalabawan ini sang mabaskog nga sulog sang tubig sa suba, tubtub nga nalumos ini.
4: Gilayo naman nga nagresponde mga pulis kag personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa search and retrieval operation.
3: Imbisigara naman subong sa mga kapulisan ang nasambitan nga insidente. Samtang sa lugang pangamabalita nga lokal, duwa ka nadakpan nga suppliers ang piki nga seasoning, napasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
1: Sang kaso kahapon nga adlaw Huwebes Agosto 6 ang duha ka arestado nga nagasupply sang peke nga mga sisuning sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang mga suspects sa Daishe Kagchen sa tong Agosto 5 patapos nga mapatigayon ang entrapment operations sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit. Nagkuha sa mga suspetsado ang 36 kakahon sang assorted counterfeit condiments, 30 kakahon sang magic sarap, 33 kasako sang magic sarap, 3 ka cellphone, 1 ka 500 peso bill, kag duha ka mga salakyan. Nagapangatubang sa kaso ng Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines ang mga arestado. Ini nga balitag na dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News
4: FM. Sa dugang pa nga balita lokal, mangunguma nga nagsaway sa iupod nga magsulob bayo sa birthday party, ginbuno patay. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
5: Patay sa kamangunguma matapos nga ginbuno siya upod. Bangod lang nga ginsaway ini nga magsulob sang bayo sa birthday party kidamo bisita sa Sitio Kabagal, Barangay Buena Vista, Himamaylan, las 9 sang gabi, Agosto 5. Ginkilalang biktima nga mo si alias Rene, 51 anyos, samtang suspect naman mo si alias Leo dun sa mga mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa investigasyon sang kapulisan ang biktima, a suspect kag ang iban ng mga kaugdanan ang nagtambong sa isa ka birthday party. Ginsaway sang biktima ang suspect nga magsulog sang payo kag hindi magkuba bangod madamo sang bisita. Ginkaaki kini isang suspect kag ilayon nga nagbunot siya sang stainless knife kag ginbunok sa walang abahin sang dugan sang biktima. Pagkatapos ang insidente, nagpalag yung suspect kag ang biktima naman gindala sa ospital apang gindeklar ini nga dead on arrival. Sunod kay Plus Lieutenant Peter Henovea, Deputy Chief of Police ang Himamaylan PNP, nga wala na sa lugar ang suspect. Kinahulat pa ang mga dokumento para sa pagpasaka sang homicide case. Dugang pa, mayaras ang pending warrant of arrest sa kaso nga Presidential Decree 1602 ukon illegal gambling ang suspect. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Arby's Espene para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang nga doon naman kapakitis ang marihuana nagkuha sa isang kabalutuan sa siyudad sang Bacolod. By kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
7: Nagwa na ang chemistry results ang duha ka pakete nga nakuha sa KLSJR sa sulod sa isang universidad sa Bacolod. Base sa ginpatigayon nga testing, positibo sa THC metabolites ang duha ka pakete sang dried leaves. Ini nagakahulugan nga marijuana gidman ang unod sang duha ka pakete. Kung madumduman, tinalikdan nga adlaw Miyerkules Agosto 5, nakuhaan na sang duha ka pakete sang marijuana ang estudyante pinaagi sa pagrikisa sang security guard sa kay JR. Gilayo naman nga gin-surrender ini sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 4. Sa karon, magapangatubang si JR sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Sections 11 kag 12. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, most wanted person sa Castellana nadala na sang kapulisan sa Negros Occidental gikan sa Las Piñas. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
8: Nadala na sa La Castellana Police Office ang most wanted person sang banwa na si Elvin De La Fuente matapos hindi nga maaresto sa Las Piñas tungod sang kaso nga paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ginsiling ni De La Fuente nga nagapangayo siya sang pasaylo sa kay Vice Mayor Romaila Nicur Mangilimutan sa nahimo sini sa social media nga nakasakit sa Balatiagon apang iyagid paatag gamay ara siya sang kinawataro nga maghatag sang komento sa mga proyekto sang banwa. Sunog pa sa kay De La Fuente nga wala siya ginsugo ni Board Member Anton Oxenio para gub-on ang administrasyon sang Nicur Mangilimutan ang iya lamang nga mapamaayo ang serbisyo para sa mga pamuluyo sang banwa sang La Castellana.
9: Nila si Board Anton Oxenio wala na eh. Actually si Board Anton Oxenio nag-meet na kami during election time para ng 2025 nga siling gin-gin-gin-gin-gin-ariglo ako na nila. Na hindi lang po yung magdalagan. Masuporta na lang po. Ihatag na lang ang kandidasi sa piyaka partido, sa diretso na partido. Diba? So, si Kong Antonia, si Board Anton Oxenuya, maghahatag niya sa ako niya, 1,000 pang load lang na yan. Pero sila nga ginasuportahan, may sa likod kung board member wala.
8: Siling man ni Vice Mayor Romaila Nicur Mangilimutan na hindi siya interesado sa pagkadakop sa kay De La Fuente bungod hindi ang naluoy tungod ginagamit lamang siya sa iban nga politiko apag gusto ni may maluan ang mga persona sa likod ni De La Fuente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, and this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Alas 5:44 kag sa detalye na sa mga Balitang National. Ginkumpirma sa Bureau of Immigration sa mga Biyernes, Agosto 7, nga nagbiya na sa pungsod ang Mag-Ilongoy nga Sanday Senator Loren Legarda kag Congressman Leandro Liveste sang nagligad nga Domingo, Agosto 2.
4: Payag ni BI spokesperson Dan Sandoval ang duwag ukunan duhang gintugutan nga makasakay sa eroplano bangod wala sila sang derogatory records.
3: Dugang pa niya, nagbiya ang duwa sa siparadong nga mga flights.
4: Sa payag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nagapati siya nga wala sang tuyo nga magpalagyon duha.
3: Madumduman nga ginaimbestigara naman ang Mag-Ilongoy may angot naman sa bilyones nga solar projects.
4: Samtang ginpahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr. ngayon nga ginmanduan nga kakason sa serbisyo ang duwa ka mga polis nga nadakpan sa Baybas operation nga nagbaligya sang hindi ilisensyado nga mga armas o kung armas lutang kahapon nga adlaw.
3: Sa pahayag ni Nartares, Huwebes ang gabi, nagapangatubang na sang dismissal proceedings sa duwa ka mga polis nga nagkasay naman si Dalom sang Caloocan City Police Station kag may mga ranggo nga staff sergeant kag master sergeant.
4: Nakuha sa mga suspect ang matagas nga kalibre sang armas lutang, mga bala, buybas money, mga cellphone kag duha ka mga motorsiklo.
3: Sa dugang pagkababalitang national, NCRPO ginaimbestigaran na ang mga lungon nga ginapangbilin sa Metro Manila. Ginpahayag sang National Capital Region Police Office o kon NCRPO sa bunga Biyernes nga ila ginaimbestigaran na kung sino ang nagbilin sa mga lungon nga nagkalain-lain nga mga lugar sa Metro Manila.
4: Sunod sa NCRPO, nagdangat sa 5 ka mga lungon ang ilan na recover sa Santa Cruz, Manila, Barangay Okon, Barangay 54 Caloocan City, Barangay South Triangle Quezon City, Barangay Santa Teresita Quezon City kag sa Hilpuyat sa siyudad sang Makati.
3: Ang mga lungon ang mga hungod nga ginpangbilin sa mga wala pa magkilala nga mga suspitsado nga nagasuksok sa mga face mask kag nagasakay sa gray kag puti nga van.
4: Natabo ang mga insidente las 2:00 to 4:00 sang kagahon subong adlaw kag mga lungon ang nagaunod tanan sa mga mensahe kontra sa CPP-NPA kag sa People's Republic of China.
3: Ginmanduan naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang malalom nga imbestigasyon may angot naman sa mga insidente.
4: Nagapadigayo naman sang backtracking kag forward tracking o kunang NCRPO sa mga CCTV sa Metro Manila.
3: Sa katapusan ng balitang national extradition request ng US Army US para naman kay Kibuloy na padala na sa DOJ, ginkumpirmar karon ni Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Babes Romualdez subong Biyernes nga napadala na sa Department of Justice kon DOJ ang hingyo naman sa Estados Unidos nga ma-extradite sa ilang pungsod si Kingdom of Jesus Christ kon KOJC leader Apollo Kibuloy.
4: Suno kay Romualdez ang lokal nga korte nga maghimo sa desisyon kon ila ipatumana ang extradition ni Kibuloy apang iyaman nga ginpahayag nga kunang US ang pamangkuton luyag nila nga ma-extradite si Kibuloy sa madali nga panahon na.
3: Sa oras nga mapatuman ang extradition na magapadulong sa Pilipinas sa mga katapos ang US Marshal Service kag Federal Bureau of Investigation ng FBI agod nga sugaton si Kibuloy kag ila ini nga igadulong sa Estados Unidos.
2: Balita International. International ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Alas 5:48 sa detalye sa mga balitang international. 7 patay, 15 pilason sa gluntad naman kapag panglutang si sa kabalutuan sa Thailand. May kampiyon ng balita si Kaki 5 May Hikilan.
10: Patay ang 7 ka individual samtang 15 naman ang pilason sa nagluntad ng pagpanglutang sa sulod sang Debsirin Nontabori School sa Bangkruwai District, Thailand kagina sang aga. Ginkumpirmar sang opisyal sang Nontabori Disaster Prevention nga lakip sa nagkalamatay amo ang 3 ka manunudlo, 3 ka mga estudyante kag ang suspect nga ginapatihan ginutas ang kagulingon nga kabuhi. Nahibaluan man nga estudyante sang nasambit nga baluthuan ang suspect. Dugang pa, ginaligar nga ginluthang patay man sa nasambit nga estudyante ang duha niya kahimata antes ang pagpang-atake sa buluthuan. Ini matapos makita sang kapulisan ang nagahamyangon nga lawas ang iya himata sa ila puluy-an. Sa karon, wala pa ginpaguha sang otoridad ang pangalan sa mga biktima lakip na ang suspect samtang nagapadayon ang investigasyon agud mahibaluan ang motibo sa likod sa nasambit nga insidente. Ginanunsyo naman sang Philippine Embassy sa Thailand nga wala na ulamid kag luwas sa katalagman ang 8 ka mga Pinoy nga manunudlo sa nasambit nga buluthuan. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Sa balita sports, sa Alex Yala kag Venus Williams naluto sa Canadian Open Doubles Round of 32. Yala magapadayon sa singles round. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
3: Rekta kita sa balitang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Sa ato naman na balitang entertainment, Dagol nagapangayo naman sang bulig sa mga Going Bulilit co-stars. May kampiyon nga kachika, si Kaki 5, Lore Gamboa.
11: Nagapangayo bulig ang anay kasikat na komedyante nga si Romeo Pastrana o kung mas kilala bilang Dagol sa iyang mga Going Bulilit co-stars matapos nga na masakit ini, kag sa karon padayon pa ang recovery. Si Dagol amo ang isa sa mga nanginbida sang halusun pulo katuig sa Sunday evening show nga Going Bulilit kun sa diin nakaupod niya ang mga child star nga sa karon mga sikat na nga mga artista kaangay nanday Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano kag Kiray Celis. Ginpahayag man ni Dagol nga nagmayo na ang kondisyon sini kumpara sa nagligad nga tuig nga pirmi siya yara sa ospital. Apan nga pisar sini, mabugat sa gihapon sa bulsa ang manggalastuhan niya kag sang iya nga pamilya. Amo na nga nagahingyo si Dagol nga kontani, mahatagan siya sa oportunidad nga makuha bilang artista liwat sa bisan ano lang nga role o kon karakter. Nagpasalamat naman ang komedyante sa tanan nga nagpaambit sang bulig sa iya nga Sanday Benji Paras, Long Mejia kag Manny Pacquiao. Para sa balitang entertainment, inisikat kay 5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Tiyamugin na live kagi 5 Troy, no? Mm-hmm. That's why nga samtang early pa, invest ka mo, no? Support para sinyo sininga pagkatigulang. Tisi Dagol sang una, nalantaw ko pa na.
12: Uh-huh.
3: O, tsakto na, kayo nadumduman ko na si Kiray, sila ni Julia Montes.
12: Uh-huh, ang mga Dagol.
3: Kag mayara pagid na isa, pagid nga inang pila sa years? Sobrapulo?
12: Sobrapulo. Dalaga ng mga ano, yes sir, K5 Rods, no?
3: Ano na?
12: Consultero.
3: So, mga gwapo, ka mga gwapa, no? Ang iba, si Iggy Boy, as yung ganun.
12: Ah, oo,
3: ang tambok, si... for the term. Pero ti, ang video chubby, bla? Paborito ko na siya mo kay kasagad siya magdala as comedian.
12: Matawa ka no? Dyan, diba? Karami, man sa ato niya reporters kay K5 Rods, Lori. Kay Pangoy Bulili.
3: Uy, ikaw ha, hindi ha si Lori ha, nang ano lang, tingog lang na yan.
12: Tingog
3: pero
12: lang,
3: sa physical appearance si Lori ha, is, she's 5'4 ang height ni Lori. So, sa tingog lang na nagamay, pero sa tutod lang taas niya si Lori.
12: Dalaga na si Lori.
3: Dalaga na si Lori. Mara siya, huwag lang taon niya, dalaga na. Abi pakita sa camera, di ka lang taon kung dalaga na gidman. Pero sa tutod lang, masubo man yung balita, kaki 5 Troy, no? Alas 6, 10 pa man ang sunset ha. Ining sa pungsod Thailand kay Abinaton sa US lang, US normal kay mm-hmm. Kalabanan dumayara yung shooting incident sa mga eskwelahan kay ti libretos lang magbitbit armas
12: mm-hmm.
3: Dire sa Pilipinas very ano ta do hindi tablaan na may mga armas mga kabataan sa Thailand amuman. So masubo ini mga estudyante maybe grocer Troy base kung mental health ni
12: mm-hmm.
3: Oh, amo ning depression, basi tam-an sila ka puga man stress. So that's why guro ang kuan gini Sir Troy, K5 Troy ang laygay sa magidikanan.
12: Mm. Maybe bit K5 Rods armas ang okay. Bata.
3: Una pinataya una ining iya nga lulo kag lula.
12: Mm.
3: After iya pagpatay nagsulod sa eskwelahan kag pinangtiro iya matuya nga mga maestro kag maestra. Ti patay. So masubo ni nga balita and kabay pa nga mangin lason ini sa aton nga mga ginikanan to steward man o kung bantayan ang giyos ang atong kabataan.
12: Okay, sa K5 Rods ang mga suspect bala mga biktima man sa mga bully.
3: Yes, no? Exactly.
12: Mga bullying.
3: Oh, kaya ko sung una katilaw mo kuya ginabully ko. Oh, pero tinanad ko yang magbato. Pero wala man bala kwan, why man bala that's why ang eskwelahan kabay pa kun tani nga ma-expand sa eskwelahan. Ang ila sining anti-bullying campaign not just only sa premises and school outside mabilit si sa mga sa sagwa da nga kung makita nila may extend mas ang school balang at least dumayar magabantay kay kun bully bi kung sinong pinaka weak to mutong tirahon mo
12: kay kisa sagwa gid sa eskwelahan gabi lang tayana kay 5 Rods
3: kay di know nga sa eskwelahan hindi sila ka muna. That's why pagwa na magpinuli na dira na nagasugod ang pang lahog-lahog sulog-sunlog. Hasta ang iba, di matudok sa gibusoon nila nga magbato, ang revenge nila as malawai.
12: Kisa kilitaay sila sa muning area, no? Tapos marambol.
3: Oh, so ano i-movie ma-advise sa atong sa mga estudyante, B?
12: Sa mga estudyante, da, ang kadota sa eskulahan is matuon mo.
3: Yes. No?
12: So, amo na kadota, tatuon lang, hindi na yung mga, ano na, mga away-away na kag mga grupo-grupo na bilang nagapangita sang gamo, no? Likawan ta na.
3: Kung gusto nila nga binga contact sports, di mayara magkita yung mga contact sports. Nga pwede ka mo ito kasulod sa MMA, ano? Sulod ka mo sa boxing para at least mag-train ang inyo ng lawas. Ay, oo. Mga kaki-5, amuyad to ang mga dalagko ng mga balita subong nga Biyernes, Agosto 7, tuig 2026.
12: Bantayan naman buwan o kung bantayan naman sa adlaw sang Domingo, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
3: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami ang inyong nanginatag balita. Ako si Kaki-5 Rod sa Palma.
12: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa inyong tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 61 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa inyong tanan. Sige po, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw, sa aton mga helikopton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan, kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad na bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nag-rebuilde batok sa Dios, kagway na gid siya naka-recover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaydan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japhet, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butambalon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon kang kapangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo, kag nangin madinilagun ka, kag amuto ang ginkabig nga si Jacob nga nangin madinilagun, ginbailuan o ginisla ng iapangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlong inugpahuay, ang kaliwatan sang Israel, mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian. Amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sa Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig, sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor, nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampaminto sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag gin kibon nila ini tubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan.

0: pampaltuon subong seminar nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong version sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luis E. Tutumado, ang inyo naman masunsun nga host sa sinigatong programa, ang Pagtuon Subong. Aron mga kauturan, ang atong mga bisita for the first time, mag-asawa mga kauturan. Mga batanon pa, but I know they have something to share to us this week. Ang una na akong pakilala sa inyo, si Engineer Sheba Glanz Suelo Larida, isa siya ka chemical, mechanical, chemical engineering, engineer mga kauturan. Ari sa diri naga, isa sa aton mga professors, manunodlo diri sa aton nga School of Engineering and Technology diri sa CPAC. Ma'am Sheba, may adlaw sa imo.
1: May adlaw, Pastor. Salamat, Gid, Pastor, sa manami nga introduction.
0: Yes.
1: Kami naka-greet sa tanan, ato mga utod, dinhi sa Negros, kag sa bilog ng Pilipinas and sa abroad.
0: Yes, ma'am. Thank you, Gid. And then, ang ikadwa ang iyang tiayo ng iyang abana, si Engineer Renil Lamberto Lareda. Originally, halin sa Silay City, makauturan. Isa siya sa atong mga graduates diri sa School of Engineering and Technology. Isa na siya karoon mga kauturan, ka-civil engineer. Wala sang ibang. Yes, si Engineer Renel. Sir, mayang adlaw sa inyo.
2: Mayang adlaw, Gabes. Kayo mo, Pastor, kag sa atong nga online viewers. Kag mayugid ang Ginoo sa atong nga sa kasakoon naton sa anong kadlaw. Gingaad na kita sa isa lang gid kadlaw. Kag sakto gid ang sa Marcos 27 nga ang hambal ng Sabado ginimo para sa tao.
0: Yes.
2: Kabay, madamo kita nga matunaan na leksyon karon nga adlaw.
0: Yes, and that's kabay pa mga kauturan. Nga madamo kita sa leksyon nga matunaan sa sininga adlaw. Mga kauturan, hindi ka mawalipat. Ara man kita sa K5 News FM kada alas 8:30 tub-tub alas 9 sa gabi. Mabatihan ini hindi lang diri sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas, sa Aklan, sa Antique, sa Iloilo, sa Capiz, sa Guimaras, sa Southern Mindanao, kag sa Bugos nga kalibutan, pinagi sa Facebook sining K5 News FM. Aba, ara mo kita mga kauturan everyday. Ara kita sa aton nga YouTube kag sa Facebook. Sa hindi pa si Ma'am Sheba, Engineer Sheba, magbasa sa aton sa sarang na teksto, aton na naidoko ang aton mga ulo. Sa sinigin nga tiyon, biyari kami nagapalapit sa imo, nagapasalamat Ginoo nga ikaw naman ang magagamit sa amon. Kabay pa nga ang balaan nga Espiritu, karoon magagabay, magagiya, kag magapanag-iya sa amon mga panguna. Ngayon ay mahimo nga isa kahuwaran, kag manami nga mga leksyon nga mabatian sa amon tumalanaw kag sa amon mga manawag palamatin. Salamat nga imo ginta sa bata amon pangampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunog. Amen. At ang pangabayon si Ma'am Sheba, pagbasa sa aton sa jaran nga teksto.
1: Ang atong teksto sa atong lesson study, makita sa 1 Corinto chapter 14, versikulo 1. Tinguhaan ninyo ang gugma, kaghanduman ninyo sing hanuot ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gid nga makapanagna kamo.
0: Engineer Sheba, Engineer Renel, siguro akong tawag sa inyo, ma'am and sir na lang. Yes. Brother or sister sa aton nga buluh aton. Para na kita sa leksyon 6, spiritual gift. Para sa Augusto 1, tubtob, Agosto 8. Ang atong leksyon na sentro sa 1 Corinthians chapters 12 to 14. Haradira ang chapter of love, haramanda ang chapter sa may tungkol sa human body na ginapanggid ni dysfunctional. Yes, Ma'am, ano pa gina aton nga ginapabot this week nga aton matunan?
1: Subong yeah. Week, Pastor, na ay may ara gi ano si Paul nga encounter sa disorder sa sulod sa simbahan. Please nami gud nato nga ma-discuss.
0: Yes. Kay si Paul nagsulat sa mga Corinthians, hindi nakita niya ang problema. Yeah. Kag sa weekend na semana, there are a lot of problems. Last week is about clicks, about ang pagbinahin-bahin ang mga pag-iya-iya sa mga kauturan nga they are not anymore united as one. So ang antidote ni Paul nga, let's have Christ and let Christ unite us all. In general, pag-inangatang imunan sa Juan.
2: Sa aton pastor nga verse, first Corinthians 14 verse 1, nagambal man diri sa nga sundon ninyo ang pagigugma. Ang pagigugma mo gid ang pinaka-importante nga dapat makita sa kabuhi sang isa ka Kristohanon. Bisan may madamo kita nga espirituhanon nga bugay amo na sa ang spiritual gift.
0: Yes.
2: Kun wala ang pagigugma, kulang gyapon ang atong
0: panalagad. Yes, sa and that's correct. No, ang tanan gugma gid niya. Out of love, everything will just go on smoothly. Yes, ma'am, si babalik ko sa imo. Varieties of gift. Ano na diri ang mga ato na masapuan na ng mga gift na ato makita?
1: Ang ako nabasan, Pastor, sa atong lesson, which nakakapture good sa ako ang attention, kinigingon din nga, it is a bold act sa Roman world nga atong i-confess nga Jesus is Lord.
0: Yes.
1: Kay ang kaano-ano, Pastor, ang punishment, kamatayon din.
0: Yes, and that's
1: privilege
0: correct.
1: Sa ato, subo, privilege sa ato nga, we're free to express nga ang Ginoo at ang Diyos at itong ginuong kid sa karoon ng panahon. Pero sa una, yawan pa sila. Pastor, yeah. Pamatch yung kid.
0: Yeah. Kaya amo ni Sir Rinel and Ma'am Sheba, ang mga Hudiyo, iti, si, kapabot sila kay Pablo mo. Kung ano ang mensahe ni Pablo, labi na mga taga-Corinthians, iti ang simbahan sa Corinthians are both Gentiles and Jews combined together. So, si Pablo trying to give them an idea na sa atong mga problema, let's have Christ. Pero nakibot ang mga Corinthians nga ang Kristo na gina-introduce ni Pablo. Kristo na lang siyang sa cross. Di ang mga Romano siya, ang basta ang cross niya, that's criminal na yan. That's the worst penalty sa isa ka criminal. Di how come nga ang Diyos, isa ka criminal? Di ko nat-accept it. Di ang mga Hudiyo naman, they are expecting nga ang Diyos powerful, nga pareho sa nila nga Diyos nga nakita dito sa Sinai, kag sa Red Sea, nga nag-open sa Portanon. Karoon niya ang in-introduce ang Kristo na condemned to die at Calvary's cross. That's why it was very hard for them to accept. Kaya muna karoon din sila ni Pablo, yes, we have that Christ went out, nagpauli, and then nagpromise sa Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit will help us. So, one of the gifts, sila ni Pablo, the first gift that God has given us is to proclaim that Christ is Lord. Engineer.
2: Pastor, yes. Makita din natin nga may nagkalain-lain nga mga dulot o isang gift, pero isa lang ang Espiritu nga naghatag sini sa
0: atin. Yes.
2: Tapos nag-ambal man din nga lain-lain ang atong talento kag espirituhanan nga abilidad. Ang iban makatudlo, makapangwali, makapaligon, makapangamuyo, apang initanan nagalin sa Espiritu.
0: Yes. And that's it.
2: May idogang ko.
0: Yeah, yeah, go ahead, Juan.
2: Nga makambalang iban nga mga Kristohanon nga wala sila talento. Pero kung may ara man nga ano, membro, nga birnes pa lang, gapanindo na sa simbahan. So para sa akon, isa yung nakatalento sang isa katao nga makabuligid sa simbahan. Di sa tood kabalo mangwali, di sa kabalo mga muyo, pero ara sa makabulig sa pagtindo sa katong simbahan.
0: Yes, and that's it. Oh, kaya hindi lang tanan manugwali. Kung tanan manugwali, why na siyang matingla? Why na siyang magkanta? So, for tanong, that's why that's very nice. gift sa balay Holy Spirit. Yes, ma'am.
1: And service, Pastor, is one of the angles sa gift. Yeah. So it's a gifts, may gifts, may services, may activities. Mm. Man, daw three angles may mention sa lesson, Pastor.
0: Yes, and that's correct. Mm.
1: Not para, always kan, palanggid, Pastor. Not always preaching, may service, man.
0: Yeah, ang pagbulig, ang pagservisyo, isa sa mga spiritual gifts. Kag-inita namin sa inyong kainahan dyan na Renel Siling mo, na all of this comes from the Holy Spirit. Nga mo ang nagbulig sa aton. Isa pa sa mga gifts nga ako nakita dito sa aton Sunday election is gifts for the good of the community. Tama to kina services, kaga ang ano ni ang... mga dulo, mga ano ni mga gifts nga ato ni hatag in form of giving something for people to enjoy life, and then ang pagserbisyo man sa ila. Yes, unity through diversity. Balik ko sa imo, General Sheva. While you are trying to sa imo pangunguna, ang akong ginikita sa Monday, ang implobless ng Trinity. Mm. Ang word ni Trinity is the unity of three. That's why three, that's three, and then unity, that's the unity of three. Yeah. Sometimes it would be very hard for us to understand. O, sa mga simple ng mga tao, one plus one plus one equals one. Paano nga tatlo ka persona, yet they claim as one. And that's the mystery of God. Pero di ko natunaw ang kanang punto dere nga, they are united in one, but they have different function and personality. Yes, ma'am.
1: To sama sa ato di pastor sa church, may iba-iba na mga divisions.
0: Yes.
1: But we unite to improve the church, to serve for the Lord in the church. Sama sa lawas, pastor, na analogy di.
0: Yes.
1: Na ang kamot, kung walang isa kakamot, manglisod man, talisod man, ayawan mo ito, kay isa lang magamit. So, tanan, no body parts, iba-iba ang function, tanan. Kailangan na ito para to complete the body.
0: Yeah. Kagi nyo nga, Renel, kanami blessing din, okay, ginatagyan, naligin pa ang gidya ang atong pag-isa sa lawas ng tao. Yeah. Natingala kita ng isa lang baba, pero dua ang atong mata. Yes. Okay. Isang atong ilong, pero may dua kabuho. Then may dua ka kamot. Mm. Mm. Kung isa lang ka kamot, it would be very hard for us. Isa lang atong tiil. That's why matingala ka na God is really a wise God. That's why ang pag-design sa tao, ang initanan magamit nga. Without one, it is not anymore that functional in general.
2: Sa Monday, Pastor,
0: yeah,
2: ang ginambal diri, unity through diversity, pag-iusa sa tunga, sa nag-line-line. So, ang kagina, example, ang lawas ang tao. Pero sa akon personally, sa akon obra, sa construction,
0: yes, as engineer,
2: Pastor, ang isa ka balay, mahuman, pagi sa isa ka purman, mason, welder, tailsetter, pintor, helper, kag may iban pa nga mga, no, lain-lain ni sila, Pastor, sa mga expertise.
0: Yes.
2: Pero kung mag-upod ni sila tanan, ang isa ka balay, matindogid nga.
0: Yes,
2: kanahong. So, amo na yung paanggid ko sa aton lesson, nga kung mag-isa ni sila, lain-lain ni sila to mga pastor, nga mga expertise mo, kay hindi man tanan, all-in-one, balaarad siya tanan. Amo na nga, ang pag-isa gid sa ining mga tao, kilanlanon, gid pares na sa aton simbahan, nga may lain-lain kita nga mga talento sa simbahan. Pero kung mag-isa ni sila, mangin maayon ni sa tubangan sa Ginoo.
0: Yeah. Kaya hindi lang tanang bilang tao sa simbahan, manggaranon. Kaya kung tanang manggaranon, makaway na sila. That's why, ari mo ang practical, gina ko na observan as a pastor. Inabalas panahon sa mga pamilya gani, mag-reunion. Na, akong gina observan. Na kung ang tanan, mga dato, may mga kanunay, wala na siyang sa kusina.
2: Wala
0: sa mawagas pinggan. Wala sa mga magluto. So, ano na ang Ginoo, may ara man nga sa pamilya, may ara nga madawa-dawa, may ara man nga medyo kulang-kulang. So, ato yung medyo kabos-kabos. They are the ones nga nagahimos ang dirty works. for the reunion to just functional and manami ang pag-function by ganun nila. Ito yung mga sa itong iglesia. Pwede man ang tao, isa katao sa imo engineer, sa isa katao, aratanan sa iya. Siya ang mason, siya ang foreman, siya ang carpenter, siya ang electrician, siya tanan plumber. Oh, tipo ano niya natin. Matapos siguro, tinuikiti isa lang isa. But because this all expertise nag-combine together, ay kanami isang trabaho. Ang daw, ang ligid lang kanami isang tiyong. Until it is done. Engineer, Sheva, you have some more to add.
1: Gi-remind po kita, Pastor, di sa Monday, na gamito na to atong gifts with love.
0: Yes.
1: Use it wisely.
0: Yes.
1: Hindi na to ma-misuse.
0: So, to the one is sadri. Nga, ang sadri is, use it with love, and then, hindi mo paghimoon nga medyo ino-defense. May mo panamin ang inyong talento, yeah, we have to do it in a way that people will, yes, and that's it. Hara na sa itong Tuesday. Yeah. Engineer Rinel, ano ang inyong nasapuan diri sa Tuesday, more excellent way? Ano ni ang more excellent way?
2: Ang makakita din natin, Pastor, na sa 1 Corinto 13, versikulo 1, sa Shite, Balyak, kilala bilang kapitulo sang gugma. Pagkatapos magtudlo si Apostol Pablo parte sa espiritu na dulot atong kagina sa Sunday, ambalya nga ginpakita niya nga ang gugma amo ang pinakalibaw kag importante sa tanan. So amo na sang gugma bisan ano ka pa kadamo sang spiritual gift.
0: Yes.
2: Ara na sa imong tanan kung wala ka gugma sa imong sigataw sa sulod sang miyembro sang isa ka iglesia. Daw, wala lang yakon.
0: Wala, ganyan. Mas maayo pa nga, wala na lang. But, mas maayo na lang gamayin mo talento, but your love is big. Rather than your talents, damo, talento mo, pero ang gugma mo, pilang nahot kung sa ilong gugma. Yes, ma'am, Sheila.
1: Sa 1 Corinthians, Pastor, chapter 13, verse 4 to 8, usa sa mga descriptions sa love, di gihambal nga, love is patient.
0: Yes.
1: Kung may talent ka sa singing, so ikaw da mag-arrange sa imo mga singing.
0: Yes.
1: Kung may patience mo, okay, practice, matabo, Pastor. Oh. Dili mahuman.
0: Kung may ka pa ilo, pasensya. Oh. Oh, kahit hindi man mo na, ang sulod sa iglesia, mga siya ba, General, hindi na sila kanding kagarbaw, kaguyuron mo na. Imo lang na sila sa lapidon, isa mo lang ka, pag-tapik-tapik sila, butong mo isa, tanan everybody, but no, the church, bisan sa atong pamilya, not all our children, not all our loved ones will follow us. Kaya may ilan mo silang idea mo, ang garbaw, yaw lang gamit sila utok. But sa atong niya, we are using our mind. That's why ang antidote ni Pablo for us to be united is love. Now, love is patient, love is kind, love bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. And they, on the other hand, love is not envious. Love does not boast, does not inflate or with arrogance, nga nagpahabok, so forth and on. So, ang more excellent way nga ginapayagkuhan ni Pablo diri is love. Nga ang tanan, gugma. Ma'am Sheva, you are from Cebu, no?
1: Yes.
0: Yes. Nagpamana ikaw sa Ilonggo. Kami nga mga Ilonggo, may ara kami nga Balak. May ara kami nga Binalaybay. Pito ka bukid, akong ginlakbay. Leon kag Tigre, akon kaaway. Hindi ko balihon ang akon kabudlay. Makita ko lang larawan mo, Inday. Yeah. Sino nagsugo siya nga? Pito ka bukid lakbay yun niya. Sino nagsugo siya? Ngawayin niya Leon ng Tigre. It's love. Yeah. Tanan, mabatas, tanan, mahimo. True love. Nanaogan ni ang ari because of love. Sa Juliet, ano na ganing Juliet and Romeo. And that's it. Nanaogan ang ari because of his love sa common. Common na rin nga. Do you have some more, ma'am? Seba.
1: Nami ning 1 Corinthians chapter 13, Pastor, especially sa itong mga young people. Mm-hmm. If they'll be asked, if pamangkoton sila, what is love? Diretso sila ang ninyo. Amo gini atong guide. And also, in connection sa aton nga spiritual gifts, amo ni atong guide kung paano ta mabehave, paano na ito gamitun yun.
0: Mm-hmm.
1: Atong guidance sa paggamit appropriately sa ito, o pag-practice sa atong spiritual gifts. Amo ni siya atong guide.
0: Yeah. So, amo gina ang ginapabot ni Pablo nga sa sulod sa Simon. So, amo nang iyang naging sulat sa mga tagukorento. Let's do it all in love. Yeah. Same in general sa Wednesday. Ano ni siya ang gift of tongues?
2: So, sa Wednesday,
0: yes.
2: Ang ginambal din nga gift of tongues, regalo ini sa paghambal sa nagkalain-lain na lingwahe.
0: Lingwahe.
2: Bali, kabalo ka man mag-Ilunggo, kabalo ka mag-Cebuano, English, tapos kabalo ka man mag-Tagalog. Pero ang patag din rin ni Pablo, gusto ko nga ang tanan sa inyo maghambal sa kalain-lain na lingwahe.
0: Mm-hmm.
2: Pero mas gusto ko gid nga magpanagna ka mo. Ang pagpanagna, diri ginhambal nga magminsay sa pulong sa Ginoo.
0: Yeah.
2: Ang nagapanagna mas mapuslanon kaysa naghambal sa lain-lain na lingway. Kung may nagahubad sini, agon mapaligon ang bugos sa simbahan. So, sa kung pag-inchindi, dari pastor, nga bisan gapangwali ka nga ang imo, balang ang mga audience, hindi man ka-chindi sa inyong naambal. Gin-Englishan mo ang sa crusade gali, ano, mga Ilonggo ng mga tao. So, ang pulong sa Ginoo, hindi nila maintindihan. So, dapat maka-adapt ka kung ano ang kinandanon ng lingwahe sa isa ka pumuloyo, amo manangin mo kay gamiton.
0: Yes, and that's it. Yes, ma'am.
1: Ang gambali siya lesson, Pastor, that ang kani ko ng gift of tongues is spirit-given ability.
0: Mm-hmm.
1: So, kung feel na ito nga, ay kabalo ko, ani kay gatoon ko, hindi na kita ang spirit na muhatag sa amo ni nga ability. Kaya ang kani nga gift.
0: Yes, okay. Sa atong Thursday, kag sa atong Wednesday, ari diri ang gift of prophecy and gift of tongues. Amo to kay na sa imong General Renel, ay mong ginahambal nga. Si Pablo, nami man may ara kita abilidad sa paghambal sa iban-iban nga lingwahe, and that's a gift. Yeah, may mga tao bilang na linguistic. Oh, nga kabalo sila mag-Ilonggo, mag-Cebuano, mag-Tagalog, mag-Vietnamese, mag-Koreans, mag-Germans, okay. And that's a gift. Mm. Tiina siya, mapusla na siya nga gift if we will use that through the Holy Spirit. Yeah. And that's nice. But sila ni Pablo, ang isa pagit ka pagkinakanami, ang gift of prophecy. Because prophecy is telling what is ahead. And then on the other side, living what is the future. Nga ato ni kabuwi ang palabuton. Kaya muna, muna gani kita nga we are blessed that we are Seventh-day Adventists. Because our church is gifted with that prophecy. Okay. Te siling ni isang aton sa Biblia, labi na sa Bugna, kag sa Daniel, nga sa pilakadlaw dito kita sa langit. Kag dito sa langit, adlaw-adlaw ang inugpaway dito kita. So, that's why ikabuhi ta ang aton inugkabuhi dito sa unya sa langit. So, let's now do what is being asked for us to do in the future. Ma'am, do you have some more?
1: Subo nga panahon, Pastor. Mungin niya ako mabantayan. May mag-inga na ako ang chuser ng maamo na, bala, Pastor? It's good for us Adventists kay kabaluta. What the false prophets mong gawas it, Pastor, in siling day sa atuang lesson. Nga kung may tao magaklay perfect ko amo na, i-test na, dapat matest na iyang mga words come to.
0: Yes.
1: Kung kami ba align sa scripture.
0: Yes, and that's correct. So may aragin nga test nga pagabuhaton, may buhaton gid nga mabala na ton, nga ini sila are really telling the truth and then doing a right kind of prophecy. Yeah. Samora, engineer.
2: Ang hambal dere, Pastor, sa ano na, ang propesiya dere, wala lang nagakulugan sa pagpanagna sa palabuton. Masami nagakulugan ini sa paghambal sa mensahe alin sa Diyos.
0: Yes.
2: Nga nagatukod sa pagtuo. Nagapadasig sa mga naluyahan, kag nagahatag sa kuyapan sa nagaantos. Ang tuyo sini, nga hilikoton, among pagbulig sa iban, ang magtubo ang ila relasyon sa Diyos.
0: Yes. kanami engineer sa imo ginbasa nga ang gift of prophecy ang pagpanagna hindi lamang ang pagtagna paghambal sa labuton pero ang isa man ka kind of gift of prophecy is tell them the truth dalhin sa balaan kasulatan so hindi na kita dapat mauna nga gusto ko magdamgo kung anong matubo no we have enough to be for us to be gifted with prophecy the Bible is enough for us to study and share to everyone about the prophecy so hindi na magpabot ng mga Ellen White kaman okay even though there is a promise that in the last days your sons and daughters will prophesy but the best prophecy that we can practice right now is share to them what's in the Bible. We have some more, ma'am.
1: Ang revelation, Pastor, nag-mark yes. na ang prophecy, ang muna ang sign sa remnant church.
0: Yes, and that's it. That's why I am really happy and very thankful that of all the regions ang ako na sudlan, kay na Sabtan, na Incindian, is the Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church, Marotan. Engineer Emil, Engineer Sheva. Ang ibang na reliyon, nagwali sa kay Kristo sang gracia sang pagtuo and that's correct and we are doing that but on top of that is our gift of prophecy oh na si Kristo ato karon sa langit ato nga sacerdote yes wala na sa iban they don't know ibang religion they are literally preaching about Christ. Kristo lang na pirmi. Gracia lang, bugay lang na pirmi. Ilang wali. But kata, salamat. Kaya we know about the book of Revelation. Ang iba ng reliyon, inosinti sila, what is Revelation? What is the book of Revelation? That's why we are gifted. It is because of the spirit of prophecy. And then, kapati kita, nga ang ina ng spirit of prophecy, ang ginggamit sa Ginoo is Sister Ellen White. Wala kita nagpati kay Ellen White nga Diyos siya. But nagtabang siya, nagbulig sa Saturn to explain what is the Bible. Kaya ti ang Biblia, kung hindi na-explicar sa mayo, sometimes hindi kita ka-intindi. But the gift that God has given to Sister White has broadened our understanding. That's why we are gifted. We, as Seventh-day Adventist Church, came out.
2: Kasunod-sunod lang man ko simbay sa akong gidikanan.
0: Oh.
2: Pero wala ko namin chinan. Sang pag-iswila ko dere, kagman nakasubject ko sa Daniel and Revelation.
0: Yes.
2: Adito ko natunaan nga ang propesya halin sa Daniel chapter 2 nga sa subunggali aral nata sa pinaka last days. So ginahulat na lang gid ang Ginoo nga magbalik sa sining kalibutan.
0: And that's it. Yes. And ma'am, we have some more to share.
1: To share lang, Pastor. Kada adlaw may ara man gid kitang maagian, ma-face ng mga obstacles sa church man, sa work, sa balay, and maglisod yuta during this time. But we need to remember nga may kita gina-follow ang atuang leader, atong Ginoo. Amo lang nga magtinabangay ta. Despite these difficulties and obstacles, let us be united with the good use of our spiritual gifts.
0: Yeah. Ang atong leksyon, kundi ang atong leksyon, is about the letter of Paul taga Corinthians na tiis ang ligad ng mga sinimana ang mga problems karoon niya ang mga suggestion ni Pablo na let's be united because we have all the gift coming from the same spirit so wala sa atong sang magpasigarbo magpadayaw because ang tanan hindi natin gin-entrust lang ng gift sa atong That's why sa ligid nga simana, ang leksyon naton is servanthood. Yeah. Ang servant siya wala na yata giya. Hindi, he's not the owner. Siya lang, gitigaan lang siya sa iyang master to entrusted to do, to function. But ang tanan na hindi na iya. So, ang servant kinanglan nga maghino siya according to what is expected kag to the best of his ability so that he will be pronounced as good servant. Tiini atong mga gifts, engineer. Hindi ni atong. We are just servants. Tisili ni Pablo, ang balaan ng Espiritu, amo na ang naghatag sa atong nag-enhance sa atong paghimo, sa atong masalangan for us to be functional for us to enjoy the fulfillment, okay, kag makita sa katawan nga we are united. It is because we are serving one God. General, imong last day?
2: Last ko nga, mambal, Pastor, nga samtang kita gawlat sa pagbalik sa ngaton Ginoo, kabalot lang nga lapit na lang gid daw at the door na. Kabay nga bisan maluya kita, masapuan niya kita nga matutong gid sa pag-alagad sa iya.
0: Yes, and that's correct, mga kautor. Mga kauturan, ang aton nga talento are God's given talents. Aton buhaton, yes, nami man nga makaibalo kita mag-interpretar sa lingwahe, pero ang nami gid nga gift, nga gift of prophecy, ang pagpanagna, ang aton nga ang balita ni Kristo nga siya nagpakamatay sa cross para sa aton kaluwasan. The Bible is enough. Let's read the Bible. Let's invite the Holy Spirit for us to be able to understand and share it sa mga katawan. And then, one day, we will be welcome sa ginarian, sa Ginoo. Sa hindi pa si Engineer Renil, magkapangamuyo mga kauturan sa closing prayer. Ako na naipasalamatan si Dr. Irwin and Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John Luciano, and Sister Goldie Jolegi Jr., Norbin and Rosalina Hebieso, Dr. Norbin, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, Jimmy Trinio, kagangiyang autod si Anneli Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel, Heruta Lorin, Ladella Balangas, Helen Barbasa, and Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sir. Engineer. Renel.
2: Mga moya, tapos. Amay nga balaan na tag-iasang ulam namin kabuhi. Papasalamat kami ginuusang kaalam nga ginhatag mo sa amon sa pagtuon sa leksyon. Parte sa nagkalain-lain nga dulot nga ginhatag mo sa amon. Kabay ini nga mga gift gamiton ginamon sang maayo para sa pagpadasig sang imo bluhaton. Ginoo, ikaw gid maghatag sa amon sang maayong panglawas adadlaw adlaw namin kabuhi. Kag ikaw gid magpatawad sa amon tagsa ka mga sala. I-bless ang leader sa kada iglesia, district, sa mga conference. Sa imo naman binasaligang tanan sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen.

Natapos na nga itong pagtuon sa sining asimana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.